0: Hi Letwe.
1: Kana ga tola ka magete.
0: Ka o fela.
1: Re tsaba na fa go. A ba ngolo ga ga gele la le ta tshwenya na a tshwetse go ya ka a bua ga e bona tabe. A tsa ba tshwere re na lo ga ta poleng ya le mo a e bona e. E sa tsene na e tsa dipua ga e.
0: Eh. Eh ha ga mo ga mo. Ke le ga ba go ina ya ba sa. Eh.
1: Ah, e si le go ja ba e bua ntshene ka ikwe.
0: Hela.
1: Mm. Wa tsa di ntwetse ding. Le mafua a mang a tsoba ha se ba ne ha go ke le setlhage.
0: Eh.
1: Mo jala stroke wa ra se na ha ona le sona. Wa tsela o nkela bo batise mo selebe motho ha ka o re sala wa sa ka bona fela wa nya go wa mono go
0: lo me dapo ne go beetse hloka fela o nya go
1: e ke bona e ka e sile go tloga la ntwe ka nye e di ntwe tse ding ha go le ka thata se tlhare ha ka lo go re wa bona ha re sa ja le dintho tsela tsa kgale ga re sa na bo maswabe moetse wa pege selo se metsing ntho tsane di ka ya ba ebile a di sa le ore o ba teng tse ding
0: aa ke ebele lona le gaile mone dimela teng lona he le gaile nae le gaile mone dimela
1: tengle
0: gaile mone dimela teng ga ntse di le teng le gaile mone dimela
1: teng
0: Obana
1: Botse la tsa ne jela mabale mo fela batho ba e gaona mo.
0: E ne ke ithatela patlo mo no fela mo man.
1: Ore. Di ba ba nyana tse re go batho ba wa baba. A o monye monye metsi ya no fela o tshele ya mang. Ha o tla ba hantle ke se go mo go no le mona tlo ga uno.
0: Ah. Ya la no so u tlan dotse tsa mo ga o tsi. Tete no kangti ayeyeyeyeyeye
1: ngere u kwere tamaya ntate
0: yale se
1: wa we a gele re se ri pola isa le mafura wa tsa ka nete ne re ja mo ho se la mafura ha ile fela ona le khonu fela ele
0: ha no no fait
1: ona ke na ngwana a ka o motsana u ya ba e hlopha u ya go ntse go fa mo ho se na ho se na mafura
0: a sa bone na le dinyana ka mo wa a le di ayo ga
1: nne ga o botana na ga o shampoo na ke le ga e hlopha wa o tsana ka ga o le tena fumana o phegwe papi tsetsa a ke ga go la pitsa ka u kwa ga e u ya ba e hlopha wa
0: e he la ngwena ke ana ndi mapone yo de la
1: yo ne ma yo ne ma ka he yo na e yo
0: e wa bona na yo le di sa le ka mora ka po ke ka mora komello e finfi ya ba e sa le pone tsetsa e se bangata go bone go hlehlele wana yo dine hlehlele yona e jwang gona bua
1: e tle go tsogena yona ha go
0: ka mogana ka pogela ga ba le boketa bo bongata o no etsala nna kana go
1: a tsuka ke ipotela ka bone tsela la la go ile ya ke
0: e ka bone le tlala ya hona le nako ile a ke yena bone tsela he bone tsela ke yona e matla le diphofolong ka o fela
1: ha go go go ntate hele
0: se re tlamela go
1: se se e le ditlhakwa ditlase nyana go yena engwe
0: Ee, le go re tlebo re itseng re e fumane e ona jona ya nyoloa ke yona ka godimo ona wa helem ke yona ka godimo ona wele jena ga e batle le thonta tee eme godimo mane hela theowa mooto o tle batho mo so ba le yang jwale mo tlase
1: gore na o le batho ke eng a kana
0: a kere
1: o ka botsa
0: a bana bona a kere bašwa bantho ga ba bona go le a e reka ba e nyolola wa tseba kolo itsela tsene ba diswa magolo a di fitlha mo bana ba jena o ka go ba e lata mola
1: o tlameya o kokopanya nthe ka boka ntho
0: ee empa wane pele no ka iphumanela na bone le yona e ka tlase ka ga kana ba ile ga ba bona o batho jale ba e tshologela ntho a ba nyolola ba ja godimong kona
1: ene ba enyolola tatekoasentoeina tate katamelana o kae o kae o itse o atla ka faefeng ka mona tlotlotlotlo he
0: ee o kae ale a sa sa tlaee o se o tlha wena fela ka mo
1: ere sele yaka ke le mongwe a tla o itse a ona botlhale ba le thomoe kokore o etsanao ke fuen sa maila bogogo kgotsa ke o mo etlang le teng
0: a ke le boe
1: a ke le boe

0: ka seteng ene ka bongata
1: wa bona
0: la ho fihla mona la tentsela o sentse bona ke ene sentse ke nontsa
1: hela ha kwa e mo le mo na le yona go re
0: e mo le mo na le yona ba ha itse
1: ka tsa dilane ba
0: ha itse ba na le tsona
1: ke se di wa fela ka tsa dilane di amane tlhabong
0: eh ka ke ka e ka tsa dilene no o ka ba teng
1: ke hle ke nke ntho tsane tsitsi
0: Yeah. Le sele o kule kiteng.
1: O ide.
0: Kiteng
1: o dilet.
0: O so khat.
1: Ha yen ga utla e.
0: Eh o so ithothe o ska o yo tsana ga pele nyana ka batla le tsonyana.
1: Tsaba ga ka pele tsentso mono. A
0: tsentso. O tsana mo tla ka pele tsentso mona.
1: Tsentso hledisale zona.
0: Tsentso hledisa. Tsene tsitsi.
1: Ha mabele sale mona.
0: Tsabatla dipelo tse tsheng go re tlo tse tsheng ka majanja ka to ja ha monate
1: eh
0: a lo le ka tsame tso tla ka tsame tsa baiti sense re fana ka ka ntho ka plate
1: go ba tla ba bua tsana ba utlo gona o sane na ba tlo jang
0: eh a ke ga baiti ba mo ba baiti ba moelo
1: ba moelo eh
0: re tlanne re tlanne go ba fulo fulo go omela baiti re tla go tsela go omela le manyoloi
1: wa bona Hale le mafolofolo le tla ba mafolofolo ntontsohle.
0: Eya.
1: Mm.
0: He. O ke tate. Ke le mme ne tsa tsama ke ka tsoma ka la tiyela.
1: A ke le bue.
0: Thank you.
1: Sente lutlwa he mafolofolo a tla ba le teng. Mafolofolo a tla ba le teng ntontsohle.

嗨嘞，对。

0: Wizalabu, wizalabu, wizalabu. Ailet.
1: Ka lerato le ka magete.
0: Ka ofela.
1: Ke se tsawana sa khomo. Ntate se ka tama jwana nna ke ke tsana le yena ha ke tlile ke thewa ga ngwane kwana. Ha ke tsena hona le jena ho ntse tsiwa ka ngwana ka lape.
0: Hai.
1: Empa hela ho le yalo ya eleta le maleta thoyane. Ka ditirikisana tse le shume ya tseba ha ya fadime ha ba bangile re iletile nna ka ndine hlekgetsa ka ngwane kwana khebegetsa maeto motho a modimo wa mangata impa he ha re iletile re thabile re a ukwa go wapela o go hopotsa le batswana bana ba ja e fang ka thata ke ngono nya ka la mahali di ka mantshonyane tse ke iletile ka lagato le ka magete.
0: Oh.
1: Thank you ntate.
0: O sontso amohela. E ya metsofe.
1: Hela.
0: O tsang jwa, o tsang
1: o di ditse. Ke ga tswa, ha ke ga o ha ka o tswa tsa tsa magundu ya ka tse.
0: Eh, hela.
1: Ah ah.
0: A ba tla mpatela magundu ya o ke nwa
1: le. Hela magundu ya na ke batho ba holo fela le wena sa batla o kena ka hagi.
0: Oh, na ke ngwana.
1: Ele ke butle munyane.
0: Ha o tsebe. Se phiri se ipate tse bona ke nthena go be sa long ka jamba tsaya.
1: Ah ah.
0: Ntse ke la ya ke eletsa mona hore hela. Ke a lona se ya rona. Jwale re se ka ga le je sa yona bo hloko.
1: Eh la skela re tsumetse batho ba morena.
0: La
1: tinsa le simi khathe tsa rona ba le ga re bone. Ela re ya bona.
0: Ntse ke tshwalo ke re ya le ska ba fa nno mo go tseno tsenne.
1: Re ma kheku ya moga o ga wa hla le sileng.
0: Eh jwale. Ha ska ba ya lona he. O itse ke ya hao ha wa thu ya lona. Ha o
1: fe tsenne. Eh ya ka se ya rona. O bo ke ntse go patela nje le kutlela.
0: Wa batho ha o ska ba e bontsha batho ha ile tsena.
1: A a ho ha.
0: Ya hao e bona go wena fe.
1: A e ka ne tsenze ke ile tsena ngwana se ke ya le bua ntate. Motho o teng a reng. Go ka re lutile ba be di fela bona ke re hela upa ntse bana beso. O sa di hamola ho jang? Ha le re pota pota mona monyako loto se hana o buleya.
0: Heban. Ke se buenga ke re yena o tla ipuela.
1: He he wa di qamuta za.
0: Ke se buenga yena.
1: Wa tsaya handa de se ka tama jwana a re malda thojana. E re malda thojana e se thojana.
0: Wa bona.
1: Lo wena o ntse go kene kene o kena kene se kene kene. Da dan hana ginda da dan da

0: la bota. Ha o ntse o tsela mona o rutse ka ntle, o so ema, o so fihla o futlanya gore a bjale ha bo fele. Ai hei. A ka nnete re ntse re letile tlhojane ka lerato le ka makgethe, re mo utlwile ntate sema kgwadi sema gore a o kena ka lefifi ya o batho.
1: Ee, jale ga utlwa taba tse monate wa bona jale.
0: Ee, ga o utlwa ditaba tse nate utladiweng ka tsone. Ai, ka nnete nna ke ntse ke tsho ke reng kgone o tiisankano ya tumelo ke le ka mo utlwa le ba ileng bangwe leo. Ke letile tlhojane ka lerato le ka makgethe. Ba tle bo ntate China ba tlo letsa thojane. Ba tle le ka kwana o ankele ke balebale bano. A kere ke a kgola o ntse o le ka bobesa mola o pholisa ntho tsela. Ba ne ba ka moseo mogokare bo ntate lebollo la pelo ga le re bo ntate kwena fito kokomoa. Ba tle le bomme ba fitlha baetsi ba fitlha bo jaga ba lebeletse. Ba bangata ga re sa ba utlwa bomme kobo dipedi maoleleng. Le a butsi. Ke etsa bang gana o thu ke ntse bang pelo ya ka ke a mo lebala mona thabantshongwe ga batle ba tlo leta tholane he dinotshi tseo tsa ntate wa rona a seng a ithobaletse ntate senonono ga di tlo leta thojane ka lerato ke ka makgethe fela ga batle ntate petswa mabueng ga e le o ke ntho gane se bana beso le nne le bue ganyane ganyane. Ke yona e batlisa ntse ke na le wena e seka ba sentse ke dikakata ke le
1: mongwe
0: a ke ne o sutha ke kere ke seke kana ba monate nkgone o ka ena batho a ije o betere a e kare motlotse nkgone o kena fela o seka batlisa gota mmona le mmo mo mopujong
1: o na ntse a itshupatshupa mo
0: fela o na ntse a itshupatshupa a motho wa batho empa ga ne ke ula kena monaga a ke utlwa e ka goya ka ditheko ga ke ba tlo leta thojane ka gothala maila bogoko a tseba ga ntse a kena
1: ga batla mo kapa patsi kwana
0: ga le sa mabaka sa o kapa a ka nnete wa tseba mosemonte mo beelana se itse fa le tsona
1: le tlaga ga le fela mo nako ya
0: lemoa motho a kwetlang ga ana bogale boo o tla le o gopola ke a gopola wa utlwa ke betla tlolosore ke ee lona sekebelare ka ke a tseba mo ke beileng monomoa ka nna a o kwetla ko ofete o loka ka mona ka tlhogong le melona magoa a re mentally and physically eelele basadi seke o ile a golo ka ba ka bina nkgono yane wa ka e le molamo wa ka ka kwana ga tlo bina le nkgono monate ya go phuthelo ga ba bine ge le teng thojane o be monate ke a leboa ntate
1: a ke leboe
0: ga ba jekenkile roga jale ka le bona ngwana motho ke le gana a ke ikwala ntho
1: onkile ntono batla baenka nkgono gale ke lelao le tathojane. Ee, nonso batla eng? Eilet.
2: Ka ba tsa le ka pagetse.
1: Ka o fela?
2: A tsala na sa go mo nna le tswa maje.
1: Dadi.
2: Oi. Ah. Ha bi ne ngolo. Ke khale ke le la le tatho ja.
1: O bi nne bisa, hla ka bisi mo. Hela.
2: Kukulukulu.
1: Walla mokoko walla o seng
2: o tsa mmutla a le bitswa mawe
1: dadi
2: e ga go hola ka ba nna ke theotse ho le mo bana
1: ha na ndo e theotse mmuno wena o tla o tla ona o hlakile ona ke ja ka ga shabana le mo ga bo si bona ba ba sa ntse ga shabana le mo wena o tla mona o hlakile mona
2: wa ntwa Tamane. Tamohale suku ka mola. Hele. So ye no na ke batla ditsebetse no fela.
1: O wa tla ditsebe mo.
2: Ditsebetse no fela tseno.
1: E mona a tlo tlela na ditsebe.
2: E seng ke nngwe. Ya. Hele. Hey, kya khola, hana o tu diwile ha di anona o diwile.
1: Ah, a ke tsebe ka ha tswana tse. Tseno ha ke tsebe ka ha tswana tse.
2: O tsile da le tswa mageng.
1: Ka tswana o itsa la wa. Ee bana. Ee bana. Hai leto.
3: Galaga makate.
1: Gavela.
3: Gavana sahu. Tade pula magimbe.
1: Mela dadi.
3: Mpela kwa mura ni yaka.
1: Kya pila, wana mpela kwa?
3: Ah, mwana mzamba wale zengi tata kati kukia. Zengi yata mzeme zina te pula wale.
1: Ah, kya soko me.
3: Zengi ka papa zimba soko na. Dipapa talo kama kala moto wa jitene te puja. Dipano wa jende wika kama banta. Uri kisi zemento zente ni kata kibuto. Uso wala da atame zente cha.
1: Dadi.
3: Opa te hao tuwa muru na te puja maje mwa ni fano wa. Owa te puja. Dipapa talo kama kala moto wa jitene mwa kati. Uso wala kama kata wopo mwa.
1: Iya dadi.
3: Ah, ke a mo leboga boga masokso o fiile a botse mono. Date sekisiki o le a kakaroalo ga a kgwesela o abalea a bona foloko a ise a kaka mabanta ka kwana e se ka mo futue
1: go na le mo e tlhokwang teng kwana
3: ntoee o otlwa ka makotofa nkgono ga ana ke nnela o ntathonyana ka netontsale teng phela ga o mono jamo o kwane se bueng. Nta desu ka tamayu anasililu, anta desu makwa di sumakwa bako tamayu, sumakwa toni gari buda saone kamo koto. Oko jana gari fifi. Kemo gire de ena, kemo kono nyaka lamba hala nedi. Gara anto mbeta oka, ase akona kia hai.
1: Hey,
3: aska yeta akona wale wale, ita mnyamele laimu sumuri.
1: A mo fella na a vedile mona ba mo bale ya ka o fella nja e jule matsetsi a e bale ya ke
3: o jwaro
1: o la me a le ding we be hantle dule hantle be ya hao o e sebedise hantle ke ya hao
3: ya
1: ke o pidi se
3: nge o pidi
1: e
3: ta le se bue nge no tla bo ke mo tsanta pota pota. Ana le audi go ga tsala ntumelo ka mahala suku ka mane ba ga ya jesa ya la si ya bua ntse ba
1: o go la o bila mabale mona o fumana sentse di le ding mona sentse di fasuwe mona
3: sentse di fasuwe o go
1: di fasuwe di tsebo di ho sala ka tsatsi la le di e bona.
3: Ya ne ona asa ga tarawe ke bile mo ri o ta ja o tsiba o ga o di sa ja la pare ja o di le ga go ga ma data ma holo bo wa bua le le mo gele
1: han
3: e ga sa du
1: e wanne
3: a da de bi la bo kana se pela se se sa a wa sa pa bi ja lo a ba ri bi sa mo go no. Ntate mohoro ke fike palo ka mo ntate 606 ya ntate jwa go tano tla ba nwe di saka ma jang jeng ka mo ntate mo lo la pelo a re go ntate mo lo di se tsang ta pelo di no ti ga fela ka ma ntate mo sala ba di ntong ntong ntate mo lo ta bu e tsa ka go di ga mo ta pha mi tsala go ntate mo di e tsana ka re go bi. Ntate mo koko a ma letathojane ka mabita a phamisa letso ntate mo atla selo o se bumane ela ntate mo le a tsebe o
1: teng o teng
3: o teng mo go dlile o na le teng maobanyana mona ka phake maobane

0: 맞아요. 두멜로 이렇게 카피라 호가라라 사마트라가 나로 국간 지레나 리에산 평외 나한테 기 두기세자야 마잔체 하르카페 가라라 사마트라가 나타가 리부카스 제르모스 텔린다테 식소스 아트라가 파소나 용코노 만아테 아우피텔레 아우디모스 라바 사마티오 아나 아무리 말게 할 수라 같이 알고 한다.
1: 아기레부. 하이리트.
2: 깔아 가지고 가 마케팅 되지.
1: 가오펠라.
2: 가자나 사홈. 헤이 호호 빈다테. 하?
1: 하우스냐 야올로가. 하우스냐 자우스냐. 어.
2: 나스냐 와스냐 되지.
1: kana tsa ho se nya ke o loka
2: not
1: se mo to kwa tsa sa batlangwe u tlo
2: u ba no ke di le khona mona ta o putshele pela ha mo
1: eh
2: a ke di mo ka pa ka ho le mono ke go ntsha ge ntso nye mo tsa fen
1: ne ke batla ho fete pele wendate pele
2: ae motho
1: wa mmasethokola
2: o lwile ana ke bo ana ne ke reng
1: kalakalo
2: motho o sebetsa go tle ke tsheba uko eeotlokgaa ke utlwile ga ke tla pela ga mona ke amotse o bua leng kgone go gala ke llela tatho ya ke e fitlha empe a enthe pele pelao mo ka nna e tlama motho ko kata lentswe le ene di a getlhamajantseng kona se re eme mabokene yana re sa
1: tsebaisatla
2: ba tla mona nkgong wa gago ei ba itsa se a tla mona ka melote meputso
1: enoeoa batle mokapa mona se ka nna re itshwitshu mona itshwitshu mona mokapa o tla nna thuse a tlwelele ya
2: empankgonogale ke nnela letsa otlho jana o wa kabetsa ga ba bona ba ga ba tlhoke mokapa ke nna fela itlhokelang mokapa aa
1: tla o tseisa kalo
2: ke kopa motho o se ka etsa ke tshetlhe nna
1: ke
2: be ke nya o feta mo nagane re tlheletse thabeng ka mane ka santegesa ebe ke kopana le ao siane a e sala ntshepisa sekolo pata saka kana ke mmema mme ngwana a sa le ngosola thageng a mo gopola
1: ke o e seng mmekakasa
2: o gana mo nyamatsana e nene le
1: mmekakasa
2: ne ke tlwanetse mme ana ke itse ke mmema yaanong wa gore feta mona ya matsoku a re sia mona ena a tloa ka ga dithaba ka kwona tle a re feta suthi a dikela matsoku
1: kwanamme
2: ngwana a sa lengosela tharng
1: ao
2: ithuta go gopola ae o tsa ntshokodisa tena le wena ele wena o kampa itsofalele fela ere ke kgodile taletse matle o kgono monate a o phuthele o kgono gare ke lela o tatho jana o kgono tatai le ngwana bo ana ke nkgono o ntse a le teng nnae kala ngwanabo ana
1: atlame a na le nto monyameletseng jala se ke bona ka se ke na le nako ke sa mo
2: fumang
1: tlame a na le nto monyameletseng a ke re nto di anyamela
2: mme ntho tsena tsona di anyamela mme nkgono gale ke lelesagae e ge ke tsamaye bae batlaga ke anama eng modimo wa binolola kere
1: ga tsamaya
2: tsamaya
1: o etsisa motho ya naetsant o tla o tla ka lengwele a re boitle ke tsamaye a re ka lengwele a gotlele fatshe hela manne oetsa ba mmala o ne se o itse wa tsamaya motho wa modimo o fokela fatshe
2: motho ne ntse ke dumela gore ke na le masole icon
1: Banza ba tshela bana ba re jontsa bana motho a buja matlafu ya sayo highlight
3: kana ga tlo ka magetse
1: ka o fela
3: o tsaba na sa go e se tsama mabe
1: ne
3: ke ka go ka la hole ka po ji
1: wa fihla o fihla o tla bua taba tsena o tla ipontsa go wa fihla mona tsana bua taba tse e re tsela pe
3: le tsela ka ke nna ga tolo molemo ke ka mona ka kuti nna tlo mo go roma kwa ke nalo tumela o re ka o re he ke mo a makwa a mona e marang a teng a dikela le letsatsi a tshaba le lona ntabetse tsama go go ikutla ba yo sibudi a sibutse ke tabotsa ena
1: ke taba nete
3: tsale ke utla mo solonya na hore e be ka jeno ke utla ha ke tsha e dumedumela ho kena e hlile marangrang ka mona a hatsela ha le tsa tsile fihla a sebetsa ha le dikela a tsamaya ke a bona ka jeno ho beterenya a ntatetse tsa majeng di bitsela ka ke mmere ga tole molemo tsho mona ka kutinga ntate mo rumakwa e ke ntse go mametse he ja le kutile o binne mo hlakwana he o binne le ngono mono le se a tshe kolo e bintse ka o fela yo ka ona ka nti ra le bua go thuno le monate sekolong ke ngono yo o hopodi tshe tabatsane tsa bana khale tse monate nate ka ofela ke ba rata ka ofela ka ukwa mmele sedia ntshaba o teng mo o tshole na matlaka o swa mmele matlaka nna ma sekole le ntate ga di phaphatha ka nnete ke ne ta le bona ka ofela bo nkgono mona tsa o puthelwe o ntate binela mogena se sela se se tsha ntate tumelo ke mpha mogena ka iphutsa ebe o jwang ka mane ka lehlwantse le le tsena mathebane kwane he ntate tsa mazimo wa bata ka mona ka odimo ka nkgolo ko sineke a u kwanda tete tsa mazimo
1: eh la ke ga yo gwa rona lengile
3: ka tsamba tete tsa mazimo mo halo na lengwe
1: lengile molala wa angkholo
3: a a ka nnete
1: angkholo
3: mo ke ntse o pinya ka mogongwe ke se ke ile ka mona ka odimo ka ile ka ba ne ke
1: tsamba
3: tete tsa mazimo ke ke tsamba na halo na wentse tsa ngwe
1: ona mohala wentse
3: ya le wa tate
1: kwala le fija mora ya le matata na gona ga le ile ga sebetsana lo gona kwa ga le la khona le fihla mmona le
4: a le ga tsela ka matheke
1: ka fela
4: ke se tsabana sa ke ka mali
1: ke taba ne dio
4: ha mona diwa
1: o
4: dumela nda ke tsaba yi
1: dumela
4: o ya yana mohla kwana

0: Ke fa papa ba ya maoto ke bo khoba bo ya pele.
1: Di bitsala ka. Ke mati di mawa go nwa wa ka me khotong wa ntatenya la sinyana e mo kwa tlela wa le nyakwana.
0: Mm.
1: Ndi a de pitsa ba go.
0: Ke ga go tla.
1: Ke ga di buka. Mm. Ha ne ha re nete.
0: Oh.
1: Eh data ga di buka.
0: Eh.
1: Eh ha re nete. O tete se khale. Ya le ke bona a etsa hore a ebe ha re go o wa ite batsa gona. Eh la data ga di buka o tla thalwa kotsi tatwaka. O tsenda tega di buka ka ha re so ka re fitla pela hae ho bogulela.
0: Eh.
1: Ya le u tla hlulwetse ho re bogulela. Nna ke ta fela ke bogulela wa tseba ka ta botshepalla.
0: Ke le tseba ka nthuteng nna.
1: A ke ba kholwa.
0: Eh.
1: U tla bua a lukuri. Ke ke ke ba o ba mo. Ana na ka kwano ka tseba ka fela. Ya uka ga kwano ka bo phetsa ka. Le yena ke tla bogulela.
0: Eh, ba tloka gulela hle le pula ya tla.
1: Eh, ye sente ka di de o bona go na ire ye ntse ile kana ya o feta
0: mo. Ntse le ga ba ise ile a thea ntse le teng.
1: Ya le ke re ke ga tlo ga tlo ka la le mesa ga le tsa di. Ke ya bela ho tete ga di buka hantle re le ba. A ke ba ke kgo. A ka botse ba ne ba le ke ka bele go mo tsamane. Ya huno go le jwa.
0: Ka bele go.
1: Ke go mphe ya ja ke ne ke le ba go mphe e bodi.
0: Wa bona.
1: Ho se la le wa la ke le thole ya gohlela. Go re ka lo mo se betse go tiwe go o e bomme. A nnete ntle le ikokobeletseng gore gona ke ntho tse tsalang tse di etsagaletlhege sekente ga gutang fela ge tloa go le aka leka le re tlile go le gaka ya ba ke gona ba lokololang gore ae go ka tswelwa pele gobane ga e ne se ka one go lo tla ema nthekoneko ba ne ba tla bua kang. O ba ba le mea wa bona nka bene ke a ntse ya ba huthutse nthe bulwezi.
0: Ah, na ba tla bona ba ba tla itse bua.
1: Hela. Ba ba thu ba itse ba tsa botete ga di buka bo. A nna itse ba tsa nna ke ka.
0: O tla ba ihopotse. Ha ke re ke yena tla ba itse ba ditse. O tla ba ihopotse. Eh, o tla ba ihopotse.
1: O tla ba ihopotse.
0: Eh.
1: Go se le khale ke mthubana le yena go hela ntate ke tla o thalosa kotsi le a ke bapale. Ba ntata ntata bona o ho le tsamo ke di la usabi ya thabetse go le tsamo o ho le tlile tsa jwang o ho le tse jwang ke hela go nana go go ntate ga di buka ga ke na ba kheka ke ka sebedisa.
0: Eh, ho ba motho e mole mo fuwe makheka a hae.
1: O mo khale le go ya mo mme wa ka hantsa di ha mola ka nna mo.
0: Eh, e tla hle ke mo thibe ke re hela butle mo kapa.
1: Eh.
0: E tsa wa ha o kwana mo sebetsi kwana wa o kapa kwana.
1: Ha di tshiki mo khaule. O tsa o mo tlo setela ha o re o tla kenya ka hae.
0: Eh, le me le ke ya mo di tabeng a ke.
1: Eh ka nnete.
0: Ha la ho bua ho nna mona o tla nkenyeletsa mo.
1: A di se na molato. Hedi. A ntse ke a rata ka ho fela makuku ana ke a nepa go ke mabogolang. Ke a nepa ka ho fela. Tente ke ba rata hanyane.
0: Hanyane vela.
1: O ba di fela jwale ke hona ke ke di tshetsa ho ba gulela ha ke nana go tsenga ka tsa ntho tsenga.
0: O tshwere ka thata ona kwa.
1: Ke tsha ka thata ho me sa buya le ha ke. Ah, ke tla nne ke ho

0: ntse ke lokisa ditogo ke batla di masabo ntho tsena kaofela fa o ka di utlwelang o nne o uetse re tla ntse re phutha re tsebe o tlatla kala mosebetsi
1: qokwa di atamele masaka atamele mangana atamele
0: go atamela ntshoe e ka sebedisa gogileleng
1: ee
0: Ya
1: le u atate
2: ke dalwe.
1: A ke le
2: bo. A le
1: dwe. Ka ofela.
2: Ka dole ka mafete.
1: Ka ofela.
2: A le bitsa mang?
1: A bana go re ba thoa fihla mba ba tla tsukudisa. Ee, ba tla etsa tena ya. A bona bana ba sala tatu jana ba hlobaetse ba tla etsa tabatsona dzina wa thoa le dilimbatse ba hoetsalang a ileto
0: ka le gatere ka makhethe
1: ka o fela
0: ke se sala na sa ho montate nna ke ho metata ai ala o mo pelo ke sempego ke kopa o ile tele wena mokhubi waka
1: le datho jana go nota dai
0: na ke kopa o ile tele me sedi la di chaba le ngono monate ha o phuthele le ngono bo khale ke lela o le datho jana le ngono ka sotlwaneng le nkgono o tsoa o iketsetse le ntate 606 le ntate gale madi a o sele le ntate 2020 le ntate katla gola mohang wa morena le nne ngwana sa leng o shwela thareng le men nike a kereking le ne iphegotso ka mehla le ne le phuisela motlaka o moholo sentate ka dibuka le ntate poho ha dinye ka nenelala le ntate banana ba ipatile ke tla khutla hape ntate
1: a ke le bowe
0: thank you ntate
1: we lies di rolo tata ai I lit
2: ka re ga tla ba mahet
1: ka ofela
2: he ja bana fa go ah wa bona ya sikeng na ke le munga a se a mfela ka ngi
1: wa bona
2: go ile se ye ke go sia wa bona gwali a tshile di hele o leng le mo
1: gwali bana ba fihla ba ntse ba o mana
2: gwali ba fihla ba o mana la o la follow la a ke sa ke go go mela ha ba ntse ba tshwa
1: a tshi ha ba ba pale hanse bona gwali ha ba ba pale hanse
2: le o wetse ka go go o go iwa pina ile mo fela mangepe
1: ah
2: pele ri dali tsaba u tse o mokoetse mona na ba tla ba le mokapapa tsi a a tsi bona ke be a ba tle a
1: ka tsela no ka bona tsela no ka tsa si
2: a tsi ha una tsala la sefe
1: o ndo tsa di na a tsali le tsa matsa tsa mang
2: a ke la o tsa di na ke le le lena au le tsamile ka mokgwa wa go mong wa boteng e kae la dumela batswana dumela dumela dumela ha ba re botsa botsa matsho mela ka tlo mo le mo ya ba o la fantsa ga mohala o e
1: le ja ba tse ya na ya ga wa bona he bana ba fitla mbana go le batla go tsoka
2: a di ga e di nna go ye ke go ja mahela sentse wa ta han e lo e la mo
1: Ee wa bona.
2: Mm. Ke ntate ke nyala mogala tsa tla go

0: go tsamaya hantle go khutla go etsa ka lagato le ka magathe mo sebetsiwe.
1: Hele. Ya e ga nete.
0: O a bona he. Ke ka ya ke lwa lo.
1: Na nntse re bua kang ba le bana ba ithobaletse mo. Ha. Tsama a se bue. Hele. E ya. A letwe.
2: Ka ga dira ka magathe.
1: Jo vela. Di tla o jelella.

0: ntse re letile ka lerato thojane ena le makgethe a ntse a le teng ngwana mo ae letwe
1: a re gato le ka makgethe
0: kao fela
1: se jalan ja go mo molimang ko ele hela dumela ntate bjana
0: dumela ntate
1: ope bjana
0: ke a phela phela ka ntate
1: se bjana ke le se sala go tlao dumedisa bona
0: o etsa ntle
1: ee ba bjale ke bona ka ha sala ke tsamaya ya thabatsa ko bona ke khutshanya ah o ntate bjana mabjana ke tlile mona ke a thabatsega ke bua ke nate bisa mao o ke tlile ka gore bisa
0: ha go tla go mana ntsa le teng
1: ke fumana o ntsa le teng
0: o ga ke tlamea ke mo tshola ke are ke tlamea ke mo tshola o tshile
1: ee ha o tshile o batla ke mo tshola ntate bisa mao ma tsela ntse ke ka tlamea ke go ga o fela ha go le ntate bisa mao se teng jalo manelane ka mogotlo ntate bisa mao
0: ntate
1: ashe ke ntate modiatsebe ntate bisa mao felele ke potele o tla ba le tsheya gre monate
0: a ke leboe ntate
1: kgotso
0: motho a itsela thabatseka ipolela fela ashe nna ke yanete ke itshela kwana a thabatseka kwana mosebetsing a e letho
2: ka legatele ka makgetho
0: kao fela
2: kana ka tsone kana ka tsone ka tsone ka tsone ka
0: tsone ka tsone
2: ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone ka tsone

ka hora ya leshome hoseng ho tloha horeng ya borobedi kwana mamati a ba santsa a butswe mono sebakeng sa Worship Altar Global Ministries kajeno ka moo ka Worship Altar o tla ba gotle re tlabe re bua ka boteng ba Modimo the presence of the Lord moo boteng ba bone bo boileng ba tshwara monna bukeng ya dikroniki tsa bobedi chapter 20 ba tshwara monna mono boteng ba Modimo ya ba monna o bua dipatilweng a bua pelo ya Modimo go tla ba gotle ka jeno nka o mema o tlhotlhe mo leng ona teng tle gore re gado ka mono tle lentswe la Modimo ntse re le dumela gore le tshinyene ya rona lentswe le pholosa le etsa mehlolo le fetola maphelo Modimo wa ikotlisa sebakeng seno sa Worship Altar Maseru Sea Point ka re le marangrang mona re teng marangrang a Facebook tshebeletso tsa rona di gaswa ka kotlologo gona teng o ka searcha fela Worship Altar Global Ministries o tla re thola ka gona se moratiwa wa ka jalo ka ha e le sonta re ya ka dikerekeng ke kopa fela ke mpe ke fane ka kgothatso ya ka ya hoseng e tla hla ka mona ka go Daniele chapter 6 ke tlo bala temana tse pedi ke tlo bala temana ya 26 le temana ya bosupa ke temana tse pedi temana ya 26 le temana ya 27 ke temana tse pedi tseo ke tlo di bala ha e fumaneile Daniele chapter 6 verse 26 e baleya ka mantshwana wa gore bophara botlhe ba mmuso wa ka batho ba tshohe mme ba tshabe Modimo wa Daniele e tswe e le Modimo o utlwang o leng teng ka go sa feleng mmuso wa ona o ke ke wa fediswa le borena ba ona bo ya nne bo tlholehe go isa bofelong verse 27 wa namolela wa pholosa o hlaisa dipontsho le mehlolo le godimong le lefatsheng ebile o namoletse Daniele marong a ditau ke o sengwa letsatsi la kajeno re ithuta ka morena Deirusi a neng a tsota bogolo ba Modimo a neng a phahamisa bogolo ba Modimo jwale ha a tsota bogolo ba hae ke mona wa hlalosa gore ga go le ka mohla mmuso wa Modimo ona o ka sediswang o ka ya pheletsong o re ke mmuso o totia bosafeleng mantsiana o a bua morena Deirusi gobane a bone mohlolo wa Modimo o etsala ka monna ya bitswang Daniele Daniele o tshe wa kgetswe ka gara le mena ka gara le mena la ditau tse lapileng ya ba ditau ga di moetse letho ya ba ditau ga di moje go na le kaekae ne e re morena Deirusi a bua a tlhalosang mantswe a reng Daniele o tenne a ba a bona pholoso matlhong a Modimo gobane a ne a tshepela Modimo wa hae jwale ha a roka Modimo yona morena Deirusi ke Modimo ya namolelang temaneng ya 27 moratiwa wa ka hle ke o sengwa letsatsi la sontaga mantswe a ka ke yana o sengwa letsatsi la kajeno morena Modimo ke Modimo ya namolelang ha o ituletse go yena ha o itshepetse yena mamela o sengwa letsatsi la kajeno go na le mefuta e meng ya dintwa le ga o ka ba wa re wa leka ka dipotomane tsa gago le ga o ka ba wa re wa leka ka matlotlo o nang le ona ebe go gang ga o bone go nnamolelwa mamela o seng wa letsatsi la kajeno go na le maemo go na le dintwa tse tlhokang Modimo ka sebele sa gae ntwa yena ya Daniele a neng a le ka gara yona a gelwa ka gara le mmena la ditau go ne go tlhoka fela a siele mookamedi ya renang sebaka go ne go tlhoka fela a siele Modimo sebaka gore yena e tlembebe yena ya tla mo namolela morena Deirusi ga a fumana gore abo Daniele o pholoile morena Deirusi ke ga re no ke ithutile go tloa ka jeno gore Modimo wa Daniele ke Modimo ya namolelang ga o latela tsela yeo re mo
wa khetseng ka teng le morero wa rona re tseba hore ha re ile ra gela motho ka hara le mnena leo ha tswe ntsa phela le masapo ha re ke be re a bone yena ke mo hlolotaba hore monna di tswenda nele e be yena o fumane mohau mahlong a mobimo mamela moratuwa wa ka o sengwa letsatsi la ka sheno taba tse monate tse ko o tshwanetseng tsona ke hore modimo wa roma ke modimo ya namolelang e be o fetwa ka gara moratuwa wa ka e be o tobane le ngwe sengwena wa letsatsi la ka sheno o kotle go yena tlhe moratuwa wa ka o ko mo tshepe gape-gape gobane ke modimo ya namolelang ha tsela pele o re morena Jairus wa pholosa banna monneno Daniele o ka gara boemo bo sa tlwaelegang ene boemo ba a leng ka gara bona ga a qeta go agelwa ka gara le mmena la ditau ebile go ile ga ba go a kwaelwa gore go seka ba ba enkapa mang kapa mang ya ka mo pholosang go tswalo fela le nakong ya rona go na le maemo e ka reng ga o qeta o kena ka gara ona ebe wa ithola gore mona ga o sana ngwana motho ya ka mpholosana mona ga o sana tšhelete e ka mpholosana ebe go tla letsoa la gae le maatla le tsebang go pholosa ke morena modimo wa tsotlhe o entse le godimo le lefatshe ga o na le thole ka mosita bophelwa ba Daniele ga bone bo le ka gara le mera la ditlao bo ne bo tlhoka modimo mamela o sengwana wa letsatsi la kajeno o itshetse ka meogolle ka ke tlotlo betsa gore go latela seemo seo se o leng ka gara sone go latela botlhoko boo bo o leng ka gara bone o tlhoka modimo ka ga o tlhoke ntho tse ngata Daniele ka gara letshoso le le kalo bodutu ba bokalo botlhoko ba bokalo ba go phela ka gara ditau agelwa ka gara ditau o ne a itlhokela pholoso ya morena modimo ya maatla otlhe go sengwa letsatsi la ka jeno moratio wa ka ga e ba gore ntate moruti magotla ntho ena e ya tshosa tlogo modimo boemo bona go itse ke ntho ka boma tlogo modimo go thwe ke ntho tsa baloi tlogo modimo go thwe ke ntho tsa dithokolose tlogo modimo go thwe o bitsiwe ka ditlhare tlogo modimo gobane yena ke wena ya tseba mno pholosa bophelo ba ngwana motho ga bose bo le tlokotsing ga o se o le go yena tlokotsi ise kapa ese ye baka o kenyang go yona o ka kenang ka gara yona ke modimo ya tsebang go bonagatsa matlhagae kakeng sa go pholosa a bonagatsa dipontsho le megolo ya gae bophelong ba Daniele ke na le tumelo sengwena wa letsatsi la sontaga pele re ya ka gara dikereke go na le seo ntate morena modimo a o tshwaretseng sona go na le pontshe ntate morena modimo a o tshwaretseng yona go na le motlholo ntate morena modimo a o tshwaretseng yona go sengwa letsatsi la ka jeno ke kopa go etsa thapelo morena modimo wa rone ya maatla otlhe wena ya tiileng bosaseleng e sale o leng teng o tla nno beteng baratiwa ba gago ke bana go sengwa letsatsi la ka jeno ba utlwa ditaba tsa morena Jairus ga a bua ka wena modimo wa ka go na le ba tsoseletseileng meeng ya bona ke a rapela o sengwena wa letsatsi la ka jeno ba sa tsoseletseile meeng ya bona ba sa o dumetse o sengwa letsatsi la sontaga o modimo ya tsebang go etsa dipontsho ka tlasa letsatsi le megolo ya gago morena wa rona nana betsa letso la gago go pholosa ba tlhokang pholoso o sengwa letsatsi la ka jeno o tlhola letso la gago modimo wa rona go mamola le ba tlhokang go nna molelo ke letso la sera go sengwa letsatsi la ka jeno ga ba go na le mofuta wa le mena leo ba neng ba feta ka gara lona ba getse ka gara lona e ka ba le mena la ka bomo ke a rapela go sengwona morena wa rone o modimo ya pholosang pholosa ba bangata go sengwa letsatsi la ka jeno o bo ba nna molele morena wa rona ka gara mamena otlhe ao ba neng ka gara ona go sengwa letsatsi tsila sontaga ka lebitso la morena Jesu amene.
re a leboga hle baratuwa ba rona itshepele yena modumele ke modimo ya namolelang ke modimo ya pholosana ke modimo ya matladintweng o tla o lwanela hle baratuwa wa ka kgothatso ya ka kore fela ga re eng ka tlong ya morena tlwelela go itshela ka meogo tlwelela go rena batho ba itseng ga re eng re lo mo rorisa ga re eng re lo mo gumamela ga re eng re lo ja lentswe la gae ko seng wa sontaga ke le ntate moruti ba kgotlatlhe ga e ba o ka re etela o ka batla dinomogo e bake sa di-direction gantlentle ka moo ka sequente kapa dithapelo ke kopa go sia le nomogo tsaka go seng wa letsatsi la kajeno nomogo tsaka ke 50 35

0: 94 38 ke kopa le be le sonta ha se hlohonono fa ditsweng ke morena. Amen.
1: Re ntumelle ke mo lebohe jalo moruti magotla ka hore etsetsa thameso thapelo yo ya hoseng a re be ha fela metsotsong e le shume le metso e meraro ga furaletse hore ena ya bohlano ke o sengwa motle wa letsatsi la sonta ha kgwedi ya odimo ya phato e hlola fela matsatsi a le shume le metso e tsheletseng. Ntumelle hle mo mamedi ke nke monyatla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu hohle mo mametseng tshebeletso ena ya kgolo ya setšhaba o le gona teng ke be ko jwetse gore o bohlokwa tle o ratwa ke Jehova. Tshietso ya gago ka mehla e sa thekeseleng ke yone e re fang maatla e re fang morolo wa gore ge etse mosebetsi wa rona ka boqhetseke bo o tsotegang. Lebitso laka ke Maletuka Taunyane wa mogauhelwa ka seboko ke mosia ke motobatsi ke motho wa mantshenthebedi wa medicine wa mela mokgwabotlong ke na re ga ke ipate ke thewa ka le ribele le tle le letelana la mamosa le molapo ke ngwanana wa dihlaba tsa peka nete ko go le galong la peka moya ga o kene a o ya teng o siele mang go bana banana ba teng ba tla o kgwaena. Ke leeto la ka le wena mamedi re le simolola goreng ena ya botlhano ga tla lebe ga gutlo gantle goreng ya borobo dumela wena mogatiwa wa ka kgotsotlhe.

dumelle ha ile mona metsotso ya rona le le shumele metsotso e mehlano ka morago ra ena ya bohlano re suthele Bishop Rantle ka tshebeletso ya tumiso.

empa ka ho rialo ho bolela hore ditaba tsa hae ha di ngata ha kalo kalo ka ba profeta ba bang ha ngola haholo ke yona se bolelwang ka hore ke mo profeta minyane mo profeta enwa ha kae o fumane pitso ya hae bo profeteng a sa le moholo o na ka ba dilemo tse 80 ha a qala ho profeta mme tshebetso ya hae ha e ka ba nka nako e telele kore morena modimo ka mehla ha a bitsa motho o mo biletsa bakeng sa tshebetso e itseng ya tshwanetseng ho e phetha ka nako eo a e tlohelang ke nako eo morena modimo a reng mosebetsi wa hao o felela mona mme tshebetso ya hae e nkile fela dikgwedi tse tharo e le mo profeta hona ke temoso ho rona bohle hore ditaba tsa pitso ya modimo ha di kgethe dilemo tsa motho. Taba tsa pitso ya modimo ha di kgethe mang kapa dilemo tsa hae kapa di kgethe motho ka hore eno monyenyane kapa eno moholo. Ke kopa hore hanyenyane re ke re shebe nalane ka bokgutshwane. Mona mo ditaba tsena tsa rona di hlahang teng ho ne ho etsahala eng. Ke tla re tsho ho ithuta hore na e ka ba lentswe lena lona le reng hona ha re bone hore na ke eng ntho e ka e bitsang e reng ke background ke ditaba tse ka morao ho no ho etsa la mona ha Judea e futuhelwa le ho hapuwa ke Babilona ka mmusi wa teng wa Babilona e le Nebukadnezar e ne le ka selemo sa 586. Selemong sona seo, Hagai e ne le ngwana ya ka bang dilemo di robong. O la hapellwa le batswadi ba hae ho ya kgolehong ya Babilona jwalo ka ho no ho nkuwa motho e mong le mong le mong. Setjhaba sena sa Iseraele kapa sena sa Baheberu se ne se ipusa se ne se kgotsofetse se itsamaisetsa ditshebetso le ditshebeletso tsa sona ka bolokolohi ya ba se fetoha hanghang ha o fihla mabotho a Babilona selemong seo. Mabotho ana a ile a qhaqha ntho e nngwe le nngwe a senya mamati, a tjhesa mamati, a tjhesa marako, a dia marako tempeleng hwa nkuwa ntho e nngwe le nngwe ya ba diiswa Babilona. Mesebetsi ya gauta, mesebetsi ya silvera, ya nkuwa e ne le ka tempeleng kaofela ya iswa Babilona. Lefatshe la Juda, morena modimo, o ile a le hlobodisa ka yena tshobotsi ena. A le hlobodisa hanghang ka tshobotsi ena ena. Ha re sheba bophelo ba bona mane lefatsheng la Babilona. Ka nako nngwe ha o utlwa ho bua ka Bakalte, ho butle ho bua ka bona Babilona, batho ba Babilona. Ha re sheba bophelo ba bona, ke bona morena enwa le ha a ne a ba aba thopile aba nkile ka ona mogono o wa go ke batho ba nkilweng ho iswa bogobeng mohlomong jwalo ba ne ba phela bophelo ba bolokolohi bana ba lokolohile bophelong bana ba bolokehile bophelong ba lokolohile empa ha re sheba ditabeng tsa bodumedi teng tsa borapedi ba bona bana ba sa lokolo ha kalo. Empa ha e le bophelong, o na ba file sebaka se ba dulang ho sona. Mme a inketse ba bang fela bao a ba bonang ba le bohlale ba ka sebetsang mona moreneng. Kapa ba ka etsang dintho tse ding ke phetho. O na sa kena ne le bona ntle fela ha o fihlwa tabeng ya ho rapela. Mona re ka o etsa mohlala momamedi e motle. Wa batho ba kang bo Daniele, Meshake, Abednego le Shadraka.

Baheberu bana ba ne ba ena le lenyoga la ho ya rapela. Hangata ba ne ba theohela ka dinokeng ka moo tsa Babilona. Ke ka lebaka lena o tla utlwa hona le Pesaleme e buang ka dinokeng tsa Babilona. Mme dinoka tseno e ne le noka ya Euphrates le Tigris. Bana ba ngongoreha ha ba bona ba sitwa ho rapela ka mokgwa wa bona wa mehleng moo tempeleng e neng e le teng. Mme ke ha ba qala he ho haha ho bitswang masinagoge. Masinagoge e ile ya ba ditsi tsa ho rapella, ho rapela teng, empa hape-hape e le ditsi tsa thuto moo ho rutwang bana esita le batho ba baholo ba hlokang thuto e itseng. Bana ba etsetswa hona moo. Jwale bophelo ke bophelo, lebidi la bophelo le a fetoha. E re he motsotsong ona ha ke tla tabeng ya hore lebidi la bophelo le fetohile la fetoha. Ke kopa re ke re nke sefela. Ke a leboha, ke a leboha ruri. Lebidi la bophelo le a fetoha. Ho jwalo ngwaneso, lebidi la bophelo le atisa ho fetoha. Ha le fetoha, le fetohela mane naheng ya Babilona. Morena Modimo o la hlahisa morena lefatsheng la Persia. Ya tlang ka bohalehalehale bo ileng ba lwantsha mmuso wa Bakalde kapa Babilona wa hlola Nebukadnezare. Morena eo lebitso la hae e ne le Cyrus. Cyrus-i ha a se a hapile Babilona. Babilona e se e le tlasa puso ya hae hobane a e hlotse ka ntwa. Ha ntsa ithuta boemo ba ditaba, a fumana hore setjhaba sena se teng, ho na le setjhaba se hapilweng mona, e leng setjhaba sa Bajude. Aba a etsa leano la go se lokollwe hanghang se tle se be le hona ho ya ikaha. Se tle se itsebe, se iphumane. Yaba Zorobabele mora Salathiele e neng e le setlolo sa morena Dafita eo ya e ba yena moetapele wa setšhaba sa Baheberu o nka boikarabelo, a nka boikarabelo bona. Mme mmuso wa Persia wa mo etsa hore e be mmusisi hona kwana Judea. Hore Zorobabele ke hore ya tswaletsweng Babilona. Morena Cyrus-i maikutlong a hae o ne a re ho a lokela hore kgaobotjha e etsahale Jerusalema. Ka lebaka lena o ile a thusa ka difate le ka ditjhelete hore Jerusalema e neng e fetule dithako e tle iphumane. Zorobabele e ne le ngwana wa Moheberu ya hlahetseng Babilona, ya e ba mmusisi ya yang Jerusalema ho etsa kgaobotjha. Ka ho tsa bodumedi, Joshua mora Jozadake le yena a tswa e le mopriste e moholo ho ya teng. Setjhaba se sengata sa bonkgono le bontatemoholo, bontate le bomme, bahlankana le barwetsana se etsang 50,000 sa nyoloha ho ya Jerusalema. Ha ba fihla Jerusalema, ba fumane le masisa pelo a nnete-nete, a makatsang, ba bona tempele dithako tse jwalo, mamati a swahlamane a tjhele, hape le marako a wele. Le setjhaba. Ebe ha le fihla boemong bo tjena, le reng ha o le tjena? Ngwaneso ya ratehang, hoba ba fihle Jerusalema. Bana ba santse ba maketse, morena Modimo a bua ka moprofeta Hagai, a mo laela hore a bue le Zorobabele, mora Salathiele eo e leng mmusisi wa Juda, tlasa Persia. Joshua mopriste moholo, le setjhaba sena se tlileng ho tswa Babilona, a re ho bona

ba lekole dintho. Ba lekole dintho. Boitekolo bo be teng ho bona. Ba lekole tshebetso ya kaho ya tempele ka moo ho tshwanetseng ho be ka teng. Mme hanghang hoba ba tla ba fihle jwalo, hwa hla hwa qala mosebetsi wa ho haha tempele hobane bana ba ena le tjhelete eo ba ka etsang mosebetsi ona ka ona. Ho ba ho entse ebile ho fokotsa lerako, ho le tlosa boholong ba lane la Morena Solomone le diilweng ke bane ba Babilona. Ka ho inkile nakwana fela ho be ho se ho emiswa ho tswela pele ke boemo ba dikholotso tse ba hlahetseng. Ho bonahala ba Samaria, ba bang bao e neng e le ba Iseraele, empa jwale ba seng ba kopane ka madi le ba Asiria, jwale ba ba lwantsha, ba thibela mosebetsi ona ho se ke wa etsala letho. Ha ba iphumana ba emisitswe ke diqholotso mosebetsing ona wa kaho ya ntlo ya Modimo, ba ala ba itswella pele, ba ikgaela matlo a bona a bodulo, ba kgabisa, ba lebala ka ditaba tsa Modimo le tempele ya hae. Ba tla ba lebala hore ba tshebetsong letong ho tsosa lerako la tempele ya Modimo. Dilemo di le ba tseba tsa fihla leshumeng le metso e mehlano ho se letho le etswang malebana le tempele ya Jehova. Seo bona ba se hlokometseng ke hore katleho bophelong e ntse theoha, e ntse theoha katleho ya bona bophelong. Temo masimong e sentse e fokotseya. Ba sebetsang meputso ya bona ha ena matla a ho etsa letho. O di shebe taba tsena hona bukeng yona ena ya Hagai, o e shebe kgaolong ya pele. Meputso ya bona ha ena matla, tjhelete ya bona ha ena matla, e ngwaneso ya ratehang. Ha batho ba iphapanyetsa. Seo Morena Modimo a reng se etsuwe hantle batho ba ba ipeha bothateng. Ha batho ba iphathahanya ka dintho tsa bona, ba lesela taelo ya Modimo, hangata ba ipeha bothateng bo mmakatsang. Setjhaba sa Iseraele se bothateng bona bona. Modimo jwale tlasa boemo bona, Modimo o phahamisa Hagai ho profeta. Ke maemong ana ao Morena Modimo a phahamisa mohlanka wa hae Hagai hore a tla bue lentswe la hae setjhabeng sena sa Iseraele. Dintho tsa batho ngwaneso. Ee, mesebetsi e meng ya batho ke ena e eme pele tshebetso e laetsweng ke Modimo, e leng kgahobotjha Jerusalema. Merero ya batho e eme pele kgahobotjha ya tempele ya Modimo, e eme pele kgahobotjha ya ntlo ya Modimo. Ha ho tswelo pele, dintho di emisitse mo mamedi e motle. Ha hona ikgathatsang le hona ho botsa ka agenda ena ya ntlo ya Modimo, agenda ena ya Modimo malebana le ntlo ya hae. Bohle ba bonahala ba iphelela ba sena taba le agenda ya Modimo ntlong ya hae. Bophelo ba fela ba ba thatafalla. Bophelo ba fela ba thatafallwa ke bona. Mme ba ipotsa hore na hantle reng ka eng. Hwa e ba le komello. Kotulo ya e ba mpe. E re ha ba bona lekgaba le letle e le leo, ba tshwanetse ba re ke tsena ditšhakatsa hantle dipone, ke tsena ntho tsotlhe ka ofela. Empa ha o tshwanetse gore ho kotulwa, ha o sana letho, ha ona letho ho hang hang hang hang hang. Le hodimo le lona ke lena le hana o nesa pula, le hana le ha e se e le ka phokanyana fela, mme setšhaba sotlhe se dutse tsietsing.

ke maemo ao a entsweng ke batho ba iphapanyetsang seo e leng thato ya Morena Modimo. Mme Morena Modimo o ba bontsha mona o bua ka Hagai hore Hagai a tlhokometse setšhaba sena, sheba kgaolong ena ya pele, theowa ka yona o tlo bona ditaba tsona tsena tseo Morena Modimo a buang ka tsona. Morena Modimo ngwaneso ya ratehang, a theohela setšhabeng sa hae, a tsitsinya ba pusong, ba pusong e ne le Zorobabele le bohle ba a tsamayang le bona e le batho ba buisang. A tsitsinya ba tempele e ne le Joshua moporeste e moholo le ba a tsamayang le bona ditabeng tsa tempele, ditabeng tsa moya. A nto tsitsinya setšhaba ka bosona, a tsitsinya setšhaba ka bosona. Babusi, baruti le setšhaba ba e ba ntho e le nngwe, ba tsitsintswe ke moya o le mong, ba tsitsintswe ke moya wa Modimo. Moya wa Modimo wa ba isa ho seo lehodimo le se hlokang. Ba ya, ba ya ka kgopolo le nngwe, ba ya ka moya o le mong. E ngwaneso ya ratehang, moya wa Modimo wa ba kganna, wa ba tsitsinya, wa ba tshosa, wa ba susumetsa ho sebetsa ntlo ya Modimo ba le mmoho. Mommamedi, moprofeta Hagai o ne a mmamela le ho utlwa le ho utlwisisa hore na Modimo o mo laela a reng, hore a bue eng le ba pusong, a bue jwang le ba kerekeng, a bue jwang le setšhaba sohle. Kgao botjha kapa tlhopho botjha e hloka babusi, e hloka batho ba lentswe la Modimo, e hloka setšhaba ka bosona. Ditshiya tsa kgao botjha ke babusi ka bo bona, ke lentswe la Modimo ka bo lona, ke setšhaba ka bo sona. Ba bang batho ba e ba re ba ba nahane hore ba ka iketsetsa dintho ka bo bona, empa ha e le tabeng ya tlhopho botjha kapa kgao botjha e leng taba e kgolo ya mohuo wa Jubile, mo o tla fumana hore ho na le mantswe ao re ka buang ka senkgwashe, gara re ke restoration, restoration to restore, boipoloko, ho boloka, reforms, ho ntjhafatsa kapa ho haha botjha, reformation, kgaho botjha kapa reconstruction kapa ho ikgaha botjha. Taba tseo di keke tsa etsahala ka thoko ho Modimo. Ho hlokala lentswe la Modimo hore dintho tseo di ke di tshore ho tseo di tshwanetseng ho ya ho tsona. Modimo re mmona a qala pele, a qala pele a tsosa moya wa ba lokelang ho kena kgabong. Re bona moya wa Modimo o sisinya ba tshwanetseng ho kena kgabong pele. Ke Marena kapa Morena Zorobabele. Morena Zorobabele ha re sa bua le ka yena e le motho, empa re bua e le yena ya emetseng puso, puso yohle. Re ka e sheba puso ya rona ya naha ena ya rona ya Lesotho, hore na ha re re puso ya rona re bua re shebile eng. Nna ha re bue ka paramente, ha re bue ka na executive, nna ha re bue ka judiciary. Naheng ya rona ha re bua ka puso e

ena e maoto a mararo re bua re shebile dintlhatsona tseo mona ho bua le Zerubabele empa le mafapha ohle a sebetsang ka ona puso re bua ho bua ka moprista Joshua ka holo eo ka ofela enkella bosebeletsi ba lentswe bohle ka mafapha a bona bosebeletsi ba modimo ka lentswe ka mafapha ohle a lona me ho bua le sechaba sena ke bomme sechaba sena ke bontate sechaba sena ke batjha sechaba sena ke bana sechaba sena ke batho ba nang le ditlhoko tse ikgethang batho bao boraro ba bona boemo bona bo boraro bo hlokahala haholo malebana le tlhopho botjha boraro bona bono bo hlokahala mamedi motle malebana le ditaba tsa kgaho botjha ya ntlo ya Modimo ana hlokahala marena e leng babuse hape ho hlokahala lentswe la Modimo ka baprista hape ho hlokahala sechaba ka bosona ho hlokahala sechaba ka bosona taba yeo hangata ba bang re bua ka yena ba re ke people's participation batho ba nke kaolo bokamosong ba bona dinthong tsa bona dintho tseo di tsererwang ba be kaolo ya tsona gore kgao botjha e tle etsagale mommamedi ga o sheba buka ya Esterase kgaolo ya boraro temana ya lesonotsemmedi o bona ga o tlile jwale go kenwa tshebetsong ya gore metheo e hagwe ha metheo e ntse e gagwa ke a utlwala lerata la Thabo e le ditlatse fela empa baholo maqheku a ileng a bona tempele ya pele ona a bokolla alla ho bona mosebetsi ona o qadile ka pela mahlo a bona bana ba sa nahane hore ho tla ko hobe le letho ona tempele ha ba bona mosebetsi ona o qadile ya ba maqheku le baholo balla batho ba batjha ha ba bona mohao ho bona motheo wa ba thaba ba etsa ditlatse ba thaba ka mokgomma ka tsa Hagai ho thwe a ka botse potso ena ho mo priesta le o sechaba potso ena iri ke mang ho lona ya setseng ho bakileng ba bona ntlo ena kganyeng ya yona ya pele mme jwale le bona e le jwang boitekolo ke ntho ya bohlokwa boetella pele tshebetso mme jwale le bona e le jwang a ba sa bile a ba etella pele a re ga ke re le bona ha ke re e ka lefela mahlong a lona ya ba gore jwale kgothala Zerubabele ema ka maoto Zerubabele tia Zerubabele go bolela Jehova makgotla a re Jehova makgotla o re go wena Zerubabele ema tia e re mmusi tia e re wena motsamaisi wa tsa puso tia ema ka maoto kgothala le wena Joshua moporiste moholo moratso tsa take tia moruti moledi wa lentswe tia lentsweng la mogana Modimo tia lentsweng gobane tlhopho e botjha ena e hloka wena ho tia hore batho ba tle ba tsebe se bolelwang ke kapa ba o tsebe mogopolo wa Modimo ya ba o qetella ka hore kgothalang le lona sechaba sohle sa naha ena ho bolela Jehova lebe le sebetse sechaba sa morena Modimo ke na mosebetsing monaka e mang ka maoto go bona hore re a iketsetsa
ha re iketsetse ha re iketse dintho ka matso a rona ha re sebetseng ka matso a rona ha re

bomme ba ka le lona bontate lona ba mamedi ba lentswelena ba tshebeletso ena mogena modimo o na le ditaba tse kgolo le rona ka jeno gore na mme jwale re tla go taba ya gore na taba ena ge bile re kena ge tla lokisetsa go kena selemong sa 59 sa boipuso o re morena modimo o re re etseng re re e reng go rona e reng go rona e ne e re e fumanang go Hagai buka ya Hagai kgaolo ena ya pele temana ya lesomesomene go ya kgaolong ya bobedi go ifelela ka temana ya borobong ke rata gore ga ke tla taba eo ke sheba gona ka ga naga ena go nna go tla go nna maikutlo a go thoholetsa ke thoholetsa go ntlo ya setšhaba ke etsa thoholetso yaka go ntlo ya setšhaba ka go ba moya o le mong paramente ya rona le ntse mosebetsi bontate ba ka le bomme godimo ya setlhomathiso sa lesome tabeng tsa tlhopobošwa mosebetsi oo ke kgato e boima e kgolokgolokgolo eo le entseng mo na paramente ge bona o sebeditse jalo ka mohlanka ya etsang tsa bohlanka tsa bohlanka bo tswileng matsogo go taba tseamang setšhaba sena sa basotho kgato eo ke kgato e kgolo ke a dumela gore le tsena tse pedi di tla feta ya bo leshome le mosomong le ya leshome se mmedi di tla sebetswa ka nnetenete yotlhe mme di fetiswe tlhophobotšha ya naga ya Lesotho nageng ya Lesotho ga se maikutlo fela ga se mogopolo fela ga se mogopolo wa batho ba itseng empa ke lentswe la Modimo ke lentswe la Modimo le nyoloa setšhabe mane se nyoloa tlase setšhabe Modimo o na le go setšhaba sa se bua mme se ne se re lona bahlanka ba setšhaba e tsang melao e lokelang gore ditaba tsena re tle re tse bona re tswa le kae rona re na le setšhaba sena re tle re qetelele re fumane kgotso ya moshwelella lentswe leo la Modimo le lokela go sebetswa go gagana yena kgotsong le botsitsong ba yona mo mamedi e motle wa seyalemoya sena tlhophobotšha e tlhoka mmusi e tlhoka moporista e tlhoka le setšhaba se itelang go utlwa Modimo wa setšhaba sena go utlwa Modimo mo morena Modimo a buang Modimo eo he ke Modimo ya tsamaileng le rona dilemo tsena tseo jwale re leng go sa 200 re le setšhaba dilemong tse 58 tsa boipuso ba rona re bone mme re bontshisise gore re tlhoka gore re itlhophe botšha mafapheng a mmalwa gore re bolokege ge le kgotsong ya moshwelella baruti ba heso kereke ya Modimo lentswe la Modimo ke le bone la ka mehla le na le thuso e kgolo go tšhabisetsa dikelello gore di bone ka gare-gare go pelo ya Modimo di bone sephiri seo pelo ya Modimo e se batlang ditaba tseo e sephiri sa Modimo di se leng go tsona malebana le naga ena setšhaba sa heso botlhe re lokela go nka phetogo e tlhokalang bakeng sa go boloka veine e ntšha ena veine ena.

0: la thuto a fumanang ka hare ona mmoholo ono lo faletsa baithuti le ba phetetseng dithuto le ditsebe ho fumana menyetla thuto e sita le mesebetsi dinaheng tse ding tsa tikolo ya Afrika. Sena se latela tlhatlhobo e ntsweng ho lekola mekgwa le tshebetso ya tjhe ditabeng tsa tiso ya boleng ge ya phethela. Serata sa dikotsi tse etsahalang mebileng se nyoloha selemo le selemo ho sa natswe mekgwa e tswang ke lekala kapa lefapha la boipaballo mebileng, mme ke batho ba ka hodimo ho 200 ba timela mebileng selemo le selemo. Sena se boletswe ke morupedi wa bahlahlobi ba makoloi lefapheng la boipaballo mebileng Mofumahadi Maditshitso Ntlama nakong ya letsholo la tseba koloi ya hao le hlophisweng ke lekala la mesebetsi e meholo dipalangwang e le karolo ya ho keteka kgwedi ya mosadi wa Maafrika tshebeletsong e bileng seterekeng sa Qutin. Moo a tobekeditseng bohlokwa ba hore basadi ba matlafatswe ka ditsebo tsa koloi boipaballo le melawana hore e be bakganni ba hlokolosi. Mongodi wa lekala Mofumahadi Tshepankwele o re lekala le fuwe thoma ya ho rupela setjhaba ka boipaballo mebileng, mme basadi ba lokela ho rupelwa ka ha ba kene kgwebong ya makoloi ho iphedisa le ho phedisa malapa a bona. E mong wa ba bileng le seabo Mofumahadi Maresepile Tedu o lebohile lefapha ka thuto mabapi le koloi le ho qhoba hara tse ding. Ditaba tsena tse qala letsatsi di fihla pheletsong mona. Fumana ditaba tse ding tsa Sesotho ha morao horeng ya pele.
1: Mamari he yo ke ntebalo moro sika ditaba tse qalang letsatsi are be ha hantle fela jolo metsotsong e mehlano ka morago ra yena ya botshelela a se le ka morago ra ya botshelela jeno ntumelle hle mosotho wa Jesu ke bele go amohela ka diatla tse mofuthu ke be go le mo se hore metsotsong e le shimele metso e mehlano ka morago ra yena ba ne ba mogatlo wa bibele le sotho ba tlokena kwano ho le ba metsotsong e mashume a mararo ka morago re na botshelela.

Hoja le kamamela lentswe la hae ka jeno le seke la ithatafatsa dipelo. Momamedi wa salamoya sa Lesotho ke a o dumedisa hoseng hwa Sontaha lena ke letsatsi le letle lentsweng ke Morena a re thabeng re nyaka leng ke hone. Ya o dumedisang hoseng hona ke Matsoso wa Modiko, ke Mokwena wa Hankopana Mathunya, haeso ke Mafeteng Dikgwele. Mme mamedi ikuthisa naneho leo le ratang haholo lenaneho la mokgatlo wa Bebele Lesotho. Mamedi, sepheo sa lenane lena ke ho fana ka thuto ka ditaba tsa Bebele, ho kgothaletsa tshebediso e nepahetseng ya Bebele le ho kopa batho ka bomong kapa ka hlopha tsa bona ho tshehetsa mosebetsi wa mokgatlo wa Bebele. Lenaneho lena, sepheo sa lona ke ho beha momamedi sehlohlolong ka tshebetso ya mokgatlo wa Bebele. Momamedi e le mosebedisi wa Bebele a ikutlwele ho tshehetsa mokgatlo wa Bebele wa habo. Dumela momamedi ya ratehang wa sealemoya sa Lesotho. Ke rata hore hle ha ke se ke dumeditse jwalo, mamedi ke ke ke o fe ditsebiso tse hlahang ka mokgatlong wa Bebele. Kajeno letsatsi ke la 16, mme wa tseba hore ha esale re ntse re bina letsatsi lena la kajeno, mme ka nnete ke lena letsatsi le sale re le lebeletse, mme re leboha Modimo ke hona. Mamedi kajeno mokgatlo wa Bebele seterekeng sa Berea o etela kereke ya AME. Mokgatlo wa Bebele seterekeng sa Berea, komiti ya mokgatlo wa Bebele seterekeng sa Berea o etela kereke ya AME tiatiane moo. Sepheo e ntse e le hona ho kgothaletsa dikereke hore e be ditho tsa mokgatlo wa Bebele le ho tsebisa dikereke tse seterekeng seo hore kgwedi ya Mphalane ke kgwedi eo mokgatlo wa Bebele o e tshwaileng e le kgwedi eo re ketekang Bebele. Mme ka hona mokgatlo wa Bebele seterekeng seo sa Berea o tla tshwara mokete wa kgwedi ya Bebele, mme ho thwe o tla tshwarwa ka la 10 hona kgweding yona eo ya Mphalane kerekeng ya Assemblies of God hona moo ha mokgothu pela setopo se ho thweng ke bankeng. Ha o le bankeng moo mamedi, kereke ya Assemblies of God ke eo moo ha mokgothu hee. Jwale ho tla ketekwa kgwedi ya Bebele. Jwale komiti e ntse e potoloha le dikereke, mme ebile e tshwere makolokoti hore dikereke di akgele bohashana molemong wa mokete oo. Mme re sentse re ba kopela tshehetso, ba bile ba tshwere le difomo tseo o tla ngola lebitso la hao, o ngole le nomoro ya hao, o bo o itekene, o ngole le bohashana bo o bo akgetseng ka moo he. Mme fomo eo e na le hlooho, lengolo la hlooho ya mokgatlo wa Bebele, eo thwe ke letter head. Mokgatlo wa Bebele o tla bona hore ka nnete mpho ena e lebiswa ka mokgatlong wa Bebele Lesotho. Jwale ha o fana ka mpho ya hao, kopa hore o tekene, mme o tla re ha o tekena he o tla bona hore moo o tekenang teng ho na le lebitso mokgatlo wa Bebele Lesotho. Jwale ke tsona ditaba tseo he mamedi. Ha re amoheleng komiti eo ya mokgatlo wa Bebele seterekeng seo sa Berea, ha re amoheleng, re be re ba bitse moo ba sa kgoneng ba seo ka ba kopa hore ba fihle hona teng. Dikereke di dikgwebo kaofela re sentse re ba kopela mamati hore a bulwe ka hohle hohle. Mamedi, ha ke hatela pele lebenkele la mokgatlo wa Bebele Lesotho le ntse le butswe ha e le ka Moqebelo ho tloha ka hora ya borobong hoseng ho fihlela ka hora ya pele. Dibebele di ntse di teng, dibebele ntse di fumane hela ka bata ke lebala. Jwale ha kajeno ha re theoha mona mamedi.

di ratehang re leba tia tianing Lexa mokete ko moholo mono wa kireke ya Lexa tia tianing mo tia tiwa Lexa tlabe re le mono ka dibibele re le mokgatlo wa bibele le sotho re boetse gape ga re feta mono mefo o wa go tswe ka ditlhopha tse pedi o mongwe le ba bothabothe tse le yona mokete wa kereke ya Lexa moo go tlo go tshwerweng dibebele dibuka di difela tsa kereke jwale o tla re bona ka difolaga he tse ngotsweng mokgatlo wa bibele le sotho tiatianeng bothabothe AME kajeno tiatianeng bothabothe AME mokgatlo wa bebele ke moeti wa dibaka tseo kajeno mamedi ya ratehang kajeno mme ke yona mosebetsi o mogolo kajeno mme sepheong tse le gona go aba bebele le go atametsa bebele haufi le badumedi ke yona taba e kgolo mamedi tsebisiwe ngwe gape ke gore ka moo ka lebenkele la rona gape ebile go na le dilampa tse ntle tsa tse ngotsweng mokgatlho wa bebele le tsona di a fumane ga o batla go fumana lampa e ngotsweng the Bible Society of Lesotho di a fumanega jwale ga o le setho o tsebe lampa eno o tla fumana theolelo ya dinoko tse lesome legolo 10% discount ga o le setho empa ga o se setho o reka ka full price o reka ka theko e feletseng lampa ke ne e ntle ke apere mona ke a bona le ngwane soma le tuka o ntšhebile o a bona gore ke apere lampa e ntle gona go ntsa re na e ka ba ga ke mosie le yona e nana jale ka ga ga o le setho o tsebe gore o tla fumana lampa ena ka theolelo ya 10% taba tse monate jale ka lebeke la rona ka moo go na le ntho tse ntle gagolo go na le bo dibotlolo tsenana tse o nwang metsi ga o ntse o tsamaye botlolo o nwa metsi ga o ntse o tsamaya le yona e teng ka lebenkeleng ka moo jale e ngotswe e na le letshwao la mojadi he letshwao la mojadi le na la Bible Society ebile e ngotswe le temana e monate e reng qetellong bana beso tia moreneng le matleng a hae a sa sithweng ke letho jale fumana botlolo eno di mefuta e mmedi go na le ena e tshela metsi a tšhesang ya boloke a tšhesa tsheleng e tshela metsi a batang ya boloke a tsa phodi di a monate o nwe ga monate ebile na le lethopo tse le o hulang ka lona ga o ntse o nwa mono ga o tlhokile gore o ne o lelale ga gore wa nwa atamela mbenkelele la rona o fumane thepa ena e ntle gadi ebileng o rutang le go di ditemana gore o seke wa lebala ditemana re boetse gape re na le dikofi maaka tse teng tse ngotsweng le na ke letsatsi le letle le ntsweng ke morena a re thabeng re nyaka le ke gone ei ke kofi maaka jale e ngotswe the Bible Society of Lesotho le mojadi fumana dikofi maaka tse enono di teng he dintle re na le bo di-key holdera gape tse nang le letshwao la mojadi di ngotswe the Bible Society of Lesotho ge re o seke wa re lebala tle mamedi o seke wa re lebala o ne o tsebe mokgato na bebele o ne o bile o rapelele ke yona taba e kgolo he mo mamedi ya rategang wa sealemoya sa lesotho jale ka jeno re thabile gagolo gobane re ya bathong re ya bathong le o sa le bona batho re sa tswa ka gare go magako a mokgatlo wa bebele re ya bathong le rona re ke re lo ithambolola moketeng ena e megolo ena ya kereke ya Lexa jale kekere ga o na le mekete dikerekeng tsotlhe tseo di-conference di rete-rete dikadareng tsotlhe tsa kereke mema mokgatlo wa bebele o tle o atametse bebele gaufi badumedi ba tlo bua le mokgatlo wa bebele ba tsebe ka mokgatlo wa bebele e le gore qetellong ba tle ba tsebo gore ba tshetse mokgatlho ono wa bebele ba utlwisisa gore ke wa gabo bona e kwa bo bona mme bana le tokelo gore ba tshehetse ntho ya bo bona he e le gore e gole mamedi ka la ga re phethela kgwedi ene ya mphalane re na le prayer breakfast mme prayer breakfast ena gona e tla tshwarelwa Emmanuel Hostel.

Mane hostel ka mane ka ma sistering mabapi le Manthabiseng Convention Center ka ba sistering ka mono ka mo leng hotle ke hona mono mo re tlabe re le hona teng ka di 29 October me tshebeletso na rona e tlakala ka hora ya bosupa ha e fitile ka metsotso e bashome ba gago hoseng jwale ditekete di a fumaneha di sentse di le teng ikopanye le rona go fe tekete mme ditekete di teng tseo tla o dumelela go kene ka mono ka hare ho prayer breakfast re tlo gapela re bile re tshwara dijo tsa hoseng tse feleletseng dijo tsa hoseng tsa dihelemngwe tsa hoseng tse feleletseng tse ko mamedi ha ke bua ka dihelemngwe tse feleletseng tsa hoseng ke bua ka ntho e sobonwe yela atamela o reke tekete o tlo ba le rona re gapele tabagolo ke o gapelela go ajwa ga bebele ka ronaga ya habo rona. Ha re feta he mamedi ya rateng wa salwa setlo sa rona se re boikokobetso re tlo bua ka boikokobetso mme re tla sheba haholo ho tsamaya ka boikokobetso pela Modimo mme palo ya rona lentswe e tla hlaya ho ba FS kgaolo ya bobedi ka temana ya boraro ho isa ho ha re bone na re tla fella kae temana ena boraro re qale teng e re le rona bohle pele re ne re tsamaya le bona ditakatsong tsa nama ya rona re ntse re etsa ho ratwang ke nama le ke mehopolo ya rona mme ka ho hlaha ha rona re ne re le bana ba bohale jwalo ka ba bang empa Modimo ka ha e le morui wa mohau ka baka la lerato le leholo leo o re ratileng ka lona ha re ne re itshweletse melatong ya rona o re pholositse ha mmoho le Kreste hobane le bolokehile ke mohau mme o re tsositse ha mmoho wa ba wa re dudisa ha mmoho mahodimong ho Jesu Kreste hore mehleng e tlang o tle o bona hatswe monono o fitisang wa mohau wa ona le lereko leo o re etseditse lona ho Jesu Kreste hobane le bolokehile ke mohau ka tumelo ha ho tsoholona ke mpho ya Modimo ha se ka mesebetsi ho tle ho seke hwa e ba motho ya ithorisang palo ya rona e fella moo jwale mamedi wa salma ya sa Lesotho molaetsa o mokgatlo wa bibele Lesotho o tshwaretseng ngwana ho seng hona ke hore boikokobetso ke ho hlokomela hore ha re phele ka matla le bohlale ba rona fela empa re hloka Modimo ke ho beha thato ya Modimo ka pele ho ditakatso tsa rona le ho nka batho ba bang e le ba bohlokwa ho rona ha ke tadima ngwaneso ke bone motho ya bohlokwa empa ha e ka re ha ke tadima ngwaneso ka bona a lokela ho ntadima e le motho ya bohlokwa ho mo feta mamedi o tsebe hore lefatsheng leo ke phelang ho lona lefatsheng la ka boikokobetso ha se morena empa ha ke tadima ngwaneso ke bona e le motho wa bohlokwa ya lokelwang ho tshwarwa jwalo ka motho ya bohlokwa o tsebe hore lefatsheng la hao boikokobetso ke morena mona ho ba Filipi kgaolo ya boraro ka kgaolo ya bobedi ka temana ya boraro re feletse temaneng ya borobong moapostola Paulosi o re ruta hore re se ke ra etsa letho ka boikgantsho kapa ka ho ipatlela thoriso empa re nke ba bang e le ba bohlokwa ho re feta ebe re fa Jesu Kreste e le mohlala o phethahetseng wa boikokobetso le hoja Jesu a ne a ena le kga

ntumelle ke mo leboge jwa lo henda te modiko go tswa mogatlong wa bebele le sotho a re nete ga go letse na o tsebe hore ditsela e sele ga di lebile ka mane ka tiatiane mo mokete e tla ba o mogolo dipakeng tsa presbyteriano ya tiatiane nye ka stana le ya le ribe Mamere metso tsoa go nae dutse hantle fela go ema shuma mabedi a metso e robedi ga habile horeng yena ya bosu pehla ke le mohile hore ka jeno hara batho ba tla be banka kano ke motho a mokalo ka mamjela jeli damane mogatlong wa basadi ba kereke mono ma city selexa ntumelle mo mamere ha ho le tsena kere ke na go jwale ya hore re ka kena lena na o sele la ditsebiso tsa dikereke go le ba goreng ya bosupa

0: Mamari umoyeng dumela.
1: Ee, dumela wa ntate laka.
0: Ka mo ha o ntate o phela re a moratu.
1: Ja ona mo ha o ntate mo diwa mme.
0: Amen ntate.
1: Mathe a dira le siamo mme.
0: Ntate mathe a dira.
1: Dumele mme ke e tsebiso ya hore ba boledi la ba slaboli ba kereke ya Max a Lesotho. Ba na le kopano mafelo a beke yane e tlang ka Moqebelo bakeng sa ntsha bothabothe qalo. Kopano eo ya bona e lokela ge qale ka hora ya borobong jwale ba boloke nako re beng moo ka nako. Re be re tlaletse tshwanele yang jwalo ka ha re tseba ona re tshwara dikopano jwang. Ya bobedi mmele ya go qetela badumedi ba ditau mona letsatsing la kajeno lena. Tshebeletso ba ile tshwarela ha tota mane lelapeng la ntate la ditselele kaka ba ile tshwarela ha tota.

0: tota ha tota mono no me ba mpe ba boloke nako le bona kalekaleng ka thene kaleng ka thene andate sekobi ha tota mo andate sekobi taung ka thene re kopaneng mo me duka ka lebowape wa gone so ntate modimo ga mpolokele wena
1: tlonelo fela ntate sonta ga ebe se setle se se nang setiso ya letho
0: amen
1: ela thank you ntate mamedi metsotso ya rona e dutse gantle fela go e masome a mabedi a metso e tsheletseng le sekoto ga gabile goreng yena ya bosupa ga gaola gantle fela ka gare go lenanao la ditsebiso tsa dikereke o moyeng dumela
2: dumela se sebodisaatoke nna
1: morati wa waka
2: dumela wa ditlhaba tsa eso
1: dumela mme
2: ee ke kopo sedisa ditiriso tsena tsa reform to evanya di-haltech ke tlala ka mona ka lewisnek ka jone kereke e kena ka gore ya lesome tshebeletso e tse e tswelela pele ke mogatlo wa banna le batlhankana ka mona ka maswedi kereke e kena ka gora ya lesome le motlo o mong mme e tlo e tswelela pele ke mogatlo wa mahlomela ka mona ka qala bana kereke e kena ga gore ya lesome e fetile ka metsotso e masome a mararo mme tshebeletso e tlo e tswelela pele ke mogatlo wa banna le batlhankana ka mona ka tshenola kereke e kena ka gore ya borobong mme letsatsing la kajeno ke letsatsi leo bakokoti ba le go fetla morago ba bolelele barupedi ba bona go rona ba kotutse eng pele go dikapeso ka o sedifisa ka sonta sena se tlang sala masome a mabedi a metseng gago ke potologo ya bomma bana ba reform to evanya di-culture tshenola le masanta a St Peter's mo nagatshio kathe ka sonta sala masome a marago ke dikapeso mo na tshenola tsa megatlo yotlhe ka nnete diso tsena di tswa ke mamontshe mtaole ke a leboa mme
1: mme a montshe mme ke a leboga tlhonolofala sonta ga se setle
2: e bane letsatsi le monate le wena ngwaneso
1: dikgomo mme mamedi moyeng dumela
3: ea nna re dumela
1: dumela ntate leketa
3: mme monongwa a sengwago
1: lengwago la ga sengwago la kola ntate
3: eme ga re lakaletse basadi kgweding ena a bona eo ba ekete ka
1: ee ntate
3: ba batlo balwane nna re ga rega ke basadi ba gona empa gore go kete kwa kgwedi ya mosadi wa moaforika jale ga rega ela le basadi ba nna ke mosadi ke mme mpa ga ona kganya ke basadi ba gona ke
1: o jalo ntate
3: eya mme kaete ke sontaka eno ke sontaga maprostanta majakane le ba bang ba itukisetsa go ya ditshebeletsong tsa kereke
1: ee
3: ke ba bang bona ba itela mabakeng a bona ao ba tlwaetseng jale nna re go foka moya wale wa seboka sa banna le batlhankana se tlebe se tshwaretse mane presbyterian ya kalo pharising ya bothaboti banna le batlhankana ka dipresbyteri tse lesome le metsommedi tse bopang kereke ena gona alexa ba tshwere ka thata o itlhopha nare go le bakwana bothaboti wa kopana le banna ba bang ba dipresbyteri tse dingwe maputsing a se mokgelo nare e ne file petetsana maane magarinyane ka okente ene e fetileng itlhopha e fa sa thope e bontsha gore ae kanete ba tsamaya kila ka tlhama golo a ke bona banna ba parisa eso a mekaring ba bokane ka bongata ke ga a banna ba eso dintse gantse tshwarang jalo re mothabothe maane kalo banna ba eso ba mekaring ke bona ba re teng ka bongata mme ka utlwa ke kgotetse gagolo
1: taba tse monate
3: eya mme a e tla theoa presbyterianga ga ke re wa tseba kekere le koko
1: o jalo ntate
3: ke poe thitša ga ena dinaka ya garametsa mme o tla e bona ga e tlala male bothabothe mane presbyteri tse di ditalatlhelwa ke tsela mme ga bosiwa bobosa ba motebelo ba ipona motho a sa botswa passport o mane bo da gate ala bo ta bo di a sa la tsu ke tsela e tang ka hai
1: alala
3: o tlo mo tlo no ka ba se la se sa 128 di competition mo uno o ka ba bona ba nna mala ma putsi e ba nna ba tsanela ke stage ba nna ba nna ba ma putsi
1: alala ba nna
3: ba tsanela stage ba nna ba ma putsi manna ha o ka bona sa pa go se ya ga ga di go ke tso di ma bona ha le fita mmeleng ya bona mona ka bona ba nna ba ba tsanela o bo tsa ba ba tsanela la la ga ba o ka ba ba hira mona ke ba ma putsi
1: alala
3: ha ba ke ba ntse mo go go tsa itse ma tsoga mo ga ba tsala se ya no ka o ga gafa
1: lo lo
3: ha sa me o ga ha so o bona wa bua ba nna ba tsaka ba ba pere ba pere sa pa go sa ba nna le ba tsankana ba tsala se yi me ya le wa mo no wa se ngwa hola me re ma nna ba ish
1: le ngwa hola se ngwa hola kula ntate go tsoha ya te
3: ka le bo m
1: ntate khame tso song e mashume a mabedi hantle jwa lo fela wena mamere mo tla sa le ya sa le sotho ga ha bile horeng ena ya busupa
4: a go shaya lapha ga ne sotho ga nna le tumi mama ha

0: Ameri o maye ntumela?
1: Dumela ne.
0: Magatu.
1: Le phela ja ne.
0: Ke phela ka maga o mme wena o phela jwang?
1: Ha phela hle.
0: Emme.
2: Bona ke re mphapa. A ga e tsana. A go lo patwa motho a se o ne patule le kalo ha e sale ke re thue.
0: Eh.
2: Ele, e na le batho ba itshebeletsang lefatsheng.
0: Ao.
2: A re lo patang ntate Pule Thabo mola.
0: Ao.
2: A ke tsena ne le batho ba dikete di kae?
0: Ditaba tse monate.
2: Kanti ke me mamuiwa, ke me mamuiwa mpisi kuthimpa ke kgamolane.
0: Eye.
2: Ka nnete a sa bonang a keke ba bona.
0: Ha
2: e ba motho ha a bona a keke a tlotse a bona bophelo ba e botlhe. Ke kopa ka nnete dikereke tsohle tsohle tsohle ha e ba re bone ha re phame. Ke kopa kerekana ya Kgamolane ya Church-e ke eng kerekeng Magatuwa ha re ye, ha re ye ntle. Le rona ka moso re fumane ntho ene re e boneng. Ka nnete botlhe botlhe ko re le ba sa bonang sentse ke re ba sisinyege gona tse ke nako e thata ka gore re sebeletse mntate Morena Modimo wa rone a re tlisitse lefatsheng lena.
0: Moratu.
2: Ka nnete ke a leboa tle mme wa ka ke mme mamojwang pisi ke thimpa ke kgamolane.
0: Ke a o leboga wena moratu wa ka kgotso ga yate.
2: Thank you,
0: Lerato. Thank you, mme. Kgweletso. Helang, o sebeletse moya, o sale lefatshe. Gahlwe ke ntho tse ntle. Mamedi, re saletse jalo fela ke metsotso e mene pele re fitlha goreng ena tle ya bosupa lena la ditsebiso tsa dikereke bakeng sa letsatsi lena re tla be re lebega gutlwa.

0: Spencer misses Somali Sepile Teru said she has gained a lot regarding driving and also car inspection. This concludes our news bulletin this morning. Catch the next bulletin later at 1:30.
1: Kajeno tshebeletso ya kereke o ikenela hokae?
2: Kajeno tshebeletso ya kereke ke ikena mona masegule ke sa mo ke yang ka mehla.
1: Atjhe, ba nle sonta se setle gaitsedi ya motho ye le hopola hore be hahle batho.
2: Ka nnete re tla nne re le beeme rapelong ka nnete, ba sa kgoneng le ba sa tleng ka nnete. Ka nnete re tla nne re le hopola. Wena ha o dikene kapa jwale o tla bontso le kwa mo mosebetsing jwale.
1: Ke le mahare go tla tshala tlo le bile ke re ntse re le mari engwe le moile gore mama ke teng ke palame ke borigwe
2: hela wa sa taba yo ke hlokometse ke hlokometse ke le ka e hlokomela ha re tla kwa le mosebetsi gore heish ka nete nako ya dumela tshentse la mari
1: e mpa he re ntse re go thala ke bone ho so futhumala le letsatsi se le ba lelele ke go tse o sela holoka
2: lo hona je ihle ha o so sheba ka ntle wa bona re ihle le hlabulela ya kena ha ine ntse le nako tsane tsa bo juni hlile ene ba ho so bitjena ka ntle ka mo empa he ka nete nna ke tsa jena ka nete ihle sentse ke itwisetsa ya tshebeletsong e le gore a ke tla o hopola le bohle ba mamedi ba sa tloatlea
1: holokile gaitsedi ya mo
2: holokile he ka sala hantle
1: thank you mamedi he yo ene le ntebalo mo go sehle ke ena qetang go bala ditaba tsa senyesimane ko go ukona ho ba sebohodi ke taba e sonwa ka ka o qeta o bua segoa jwale se ke mo pushetsa ka nqena ka peleng ena o sa bile a lokela go ga bua sesotho mme a lokela go ga se bua ha monate jwalo fela ka tello ga metsotsong e mehlano go tswa gore ngena ya bosupa.
3: Are you ready to praise the Lord together with me? Let's go.

Charlie.

chapa.

seema sa rona sona se ka seduli sele jalo morena o tla se fetola ere re fetele lenanong la hlaphelwang bakudi mo mamedi.

dumela mo mamedi hohle mo mametseng lo hona ding re bala testamenting encha evangeding ya morena wa rona Jesu Kriste e ngotsweng ke Luka kgaolo ke ya pele mme re qala go bala ka temana ya 30 lenyoloi la re ho Maria sesohe hobane o bone mohau o modimo bona o tla emola mme o tla tswala mora mme o tla moreya lebitso la Jesu empa Maria a re ho lenyoloi taba eo e tla etsahala jwang athe ha ke tsebe monna lenyoloi la araba la re ho yena moya o halalelang o tla theohela hodima hao mme maatla a ya hodimodimo a tla o kgurumetsa ka baka leo ho halalelang ho tla tswalwa ke wena ho tla bitswa moramodimo le hodimo le lefatshe di tla feta empa dipolelo tsa modimo tsona di keke tsa feta ngwana weso ya ratehang ke rata hore le o seng hona ke o dumedise ka lebitso le letle la mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste mme ke sa boetse ke o mema ka hlompho yohle le ka boikokobetso ke re tlohle nna le wena re ke re kgumame ha mmoho mathuleng a sefapano empa pele re qala mosebetsi ona o moholo ntumelle hore ke beye mantswe ya thapelo ha re rapele modimo o lokileng ngwana le maatla ntate wa morena wa rona Jesu Kriste re badile lentswe la hao go seng hona modimo wa rona lentswe lena a le ke le re tataise lentswe lena a le ke le re bontshe tsela ke na le rona tshebeletsong ena e ikgethang tshebeletso ya hlaphelwang bakudi tsamaya le rona ntate go fitlhela re fitlhile qetellong ya mosebetsi ona o moholo re kopa tsena ka lebitso la Jesu amen mathuleng a sefapano botibong ba pelo ya motho hlaphohelwang bakudi ngwana weso ya ratehang ditaba tsena tseo re di badileng ka jeno ke ditaba tse telang pele go tswalwa ha morena wa rona Jesu Kriste re bolelelwa gore ka kgwedi ya botshelela lenyolo e kgabari ele le ile la fuwa thomo ke modimo go ya motseng o bitswang Nazareta go morwetsana ya bitswang Maria Maria enwa yeo bebele e buang ka ena o ne a se a lebeleditswe ke monna ya bitswang Josefa wa ntlo ya Dafita lenyolo e kgabari ele a le fihla go Maria le ile la mmolelela taba tse kgolo tsa gore o tla emola mme o tla tswala mora yeo lebitso la gae e leng Jesu ditaba tsena tsa lenyoloi di ile tsa tshosa le go makatsa Maria ke ka lebaka lena ausi enwa a ileng a isa potso go lenyoloi ya ba ore go lona e ka ba taba eo e tla etsahala jwang athe ha ke tsebe monna taba eo e tla etsahala jwang athe ha ke tsebe monna mathuleng a sefapano botibong ba pelo ya motho hlaphohelwang ba ku

0: Mamedi metsotso ya rona nnete yona ha weta di maidutse hantle fela ho e mashume a mabedi ka mora hora yena ya bosupa 2231 6429 plus 266 5993 ke lenaneo la hlaphelwang bakudi re ka ke yana he ra ba kgothatsa le ho ba kopela o moyeng dumela
1: dumela mme ke o dumedisa ka lebitso la mogala Yeso Kristo o seng wa letsatsi la kajeno
0: amen mme
1: le nka kopa ho kopela bakudi bana ba latelang ke mme Mathapelo Tsibodi ena o haile mane paphalane motseng o thweng ke Sefate ke mme Matsotang Gauwe le ena o haile gona teng e be mme wa ka nne Mantsane Gamosweu ena o haile mane Gankokana le ntate wa ka Kuleng a ntse a tsamayang ntate ka di Gamosweu esa le nkgono wa ka senkgono Maloba wa Magaleme mme ke re ka nnete bantse ba fole moyeng le mmeleng le dikelellong ba tle ba itshepela jago fa ka dinako tsotlhe bona ba kutlwelwa ke diengwane Gamosweu mona katse mme ke a leboga.
0: Ke o leboga mme diengwane sonta se hlonolofetse mme.
1: Ke a leboga mme.
0: Thank you wena moratuwa wa ka ke o leboga hle mme. Mamedi o moyeng dumela.
2: Nake.
0: Ngwana nneko.
2: Ao. Ke kgothatsa bakudi bana ba ka ba latelang.
0: Moratuwa wa ka.
2: Mme mmamonyane nosi. Akulang. Akulang haholo. Le mme mma Tibello Mabaleya le mme mma Tibello Mphulakgotso le ntate Kgosu Mpidi le mme Masekwati Tlhope ke re Morena Modimo a na ba atleise ke sa lebale le nna Mokwena wa ka ke a leboga.
0: Ke a o leboga mogato wa ka e ba le sonta se hlonolofetseng.
2: Ngwana
0: nneko. Ne go hle re metsotsong e mashuma mabedi a metso e menehle wena mamedi motlo wa Selma ya Salosotho mo go tswang teng ke horeng ena ya bosupa hopola lena re le kwala horeng ya borobedi o moyeng dumela
3: ha se amrana Jesu
0: mogatuwa
3: mona ke rata go thetsa bagudi bana ba latelang tate moeti lidimo mme matshola mana mazino to ntate Phukuse Sisedile malome Maseiso Motwai ke ketelele ka nkgono Matebello Mabaleya ke re go bona ba balepe sa le meya wa ne 18 ere temana bo 17 ere ga nka ke ka swa empa ke tla phela ke bolele diketso tsa Jehofa lefatsheng modimo o ba etse yantle o ba boloke ba bagolo le ba bannyane bakudi botlhe ke nkgono maleloko ka matsieng.
0: Ke a o leboga nkgono maleloko sonta se hlonolofetseng.
3: Amen.
0: Thank you, mme. Metsotso ya rona mamedi e dula hantle fela ho ema shuma mabedi. A metso e mehlano. Ga tswa horeng ena ya bosupa. Tso mametse hantle jalo fela lana o la hlaphelwa mbakodi. Tshebeletso ke kgolo ya setšhaba. O moyeng dumela.
4: Tsina lana maltika o phela jang ne?
0: Ka mo ha o mogato wa ka o phela jang?
4: Ke ntse ke phela mogatuwa. Ke ne ke kopela pholo maqhekwanana a ka a kulang a ntse a tsamaya ke nkgono Mamotloboko Tshosane Hlotse Hatlaitai ke mme Matebo Matekane Puthi Mount Morosi ke mme Majobere Jobere Madiba Matshoha Mmikia ke nkgono Fina Lepolesa Mphorosane Hamotloboko a re mba fole hle modimo a tsomulele go le bona mikwema e ba sabang ke nna le sonono tshisane madiba matshomphogosane ke a leboga mme.
0: Ke a o leboga mme wa ka kgotso ga yate.
4: Ga yate moratiwa.
0: Thank you wena lerato laka. Mamedi o moyeng dumela.
5: Kgotso mme le ka.
0: Ka mogao ntate wena o phela jwang?
5: Ke a leboga. Ke kopa ho kopela bana ba latelang. Ke nkgono wa ka nkgono Mathuso Tladi ka Hadene Zulu le maqheku ohle ka moo ka Hadene Zulu le bohle ba kulang ba ntse ba tsamaya le ba leng diphateng bana kaofela ba kopelwa ke ntate Dimpho Mophete. Ke kopa ho ba kgothatsa ka lona lengolo leo moruti a sa tswa theoha a ba kgothaditseng ka lona ke re khone ma thuso tla di ka mo ka dine zoro hle na mo se a buile a re le nyo le nyo la fihla ho mo go etsana Maria ya go Maria ha botsa hore na taba e ya le tla etsa hala jwa e mo la ya mo di mo e le le di bua mantsi a matla le ha ho letho le ke ke la etsa ke modimo ke batla go bua le ba go di hohle ba mmane tsire tsa tsira ka jeno mo go leng go nna thuso tla di ka dire so ka mo gore ha e ba lentse la modimo le a tshole re ha hona le thole ke ke la etsa ke modimo ha e ba pholo e tswa ke ba thu e ba hlotse empa modimo yena ha a hlolehe ha e ba hona le hola le mo ba le kgileng teng ka bo hona le dintho tse hlolehileng ho fodisa ba gula le tsa tsila ka jeno empa modimo yena ha a hlolehe ba go di ba iso ke a tsoa ha mo na di mo le leng hona teng ka nna ba la ipotsa e mongore e fela na go tlile ke kula empa le tsa tsila ka jeno ntate mo thuthe o re ho lona ha e so di na go ya ho tlela ba le modimo wa di nako o fantsa le a tlo phamisa le tsoa le matla go tlhola go tlhola moya o matla moya wa mogena tla go umetsa mogwetsana Maria ka nthwana sa tse tla e tsala ba tsere ke go lona ba bo se ba mmametse le tsatsi la ka jeno ntate bo phethe o re go lona go thalanhle modimo o sale teng le fodisa ke a leboga
0: ke a leboga kgetsi la motho tshwanelo fala sonta se setle
5: ke a leboga nne
0: di go ntate go mo wena mogatwa wa ka re ke e ntumela
6: mangwa ni we
0: mogatwa
6: ho ga ngo seng ho botla wentse ke mogena
0: ke phela ka mo ha mmena o phela jwang
6: a e ka nke mo gana o sa re bolukile le ba kudi ba rona
0: mogatwa wa ka
6: ho seng ho botle ga tlamellwa ya tsebaga

0: di metso tsa go nae ditse hantle fela go ema shuma mabedi a metso e supileng ga re lebile gore nyene ya borobedi o moyeng dumela
1: mma wa le nali tsuka e
0: mogato wa ka
1: ka boka morena se tla se tshwara le bontso sibina ke re thabela wena ke

0: katela ha monate
1: tlasa paballo ya ka
0: ya ha ntse ke modimo ka paballo mo ka tuwa wa ka ke ka bona ntse ni ke pela ditshipi ka mono ha ke ka bakala paballo fela ya le ba go dikiba
1: mogato
0: a go itse go ba ba fa itse ka tola ka
1: o jalo mme
0: e o khuri ma tibello ke mo nya wa ka nya ntse ntse ngwa leso o ke bona le dimo se masome ya go bia metsi fa ihi ka nne ke impa he modimo o ntana le yena ntse ke re o tla di supa ntse a tsamaya ya le ke kera ma kene mono mogato wa ka o teng ke go khuluma le lokwa le go thodi modimo a be le yena dithateng tsa yena tsa a tshisa teng modimo o khotso a re mo ba ding ka o yena ka le bitso la mo kana Jesu tsamaye ke thibole ka mogile ka mona ke nana mogato wa ka ke mme a di tsanne mamo go khwala konyana ge gatola ka batho ba modimo ke re modimo o khotso nna mo itse antle modimo a mo itse ka go le ka go be ke re mme wa gona house queen modimo a mo itse ka go le ka go wa o tetela ke mme ma mo tiba mmanga ga ne ga ba fite ga ba thule haleluya
1: mogato wa ka
0: mo na tshiso me rita jane ka pastor le baba le ya go nta boleng kristiani mo nana o ge ka le bitso la magala Jesu ba kudu botlhe ba fola amen
1: amen mogato wa
0: ka ba botsa mogala se tshabela go ena mmina wa se fela
1: amen
0: amen
1: thank you wena le gato la ka ke o le bo hammehle ke o le bo hamme mama ru moyeng dumela mama ru dumela
2: mela ne wa ka
1: mogato wa
2: ke rata go re ke putela batho bohle ba kula mmeng
1: eyam
2: ba ntse ba itshupa ba ntse ba tsamaya mokana modimo a ba ame ka letsola ga e le maatla tle gobane botlhe kao fela re ya kula meyeng mona re kula re ntse re tsamaya re ntse re itshupa ke re go bona mokana modimo maemo otlhe wa bea ebile o re beela ona empa ke ke a mosita ena e le modimo re a tseba re le batho gore re a tsamaya re a fosetsana ge tshwarelane le botlhe ba kulang ba nne ba itshepele ntate mogala modimo ke me mathabo ge esise ten town a seiso ga morena dira a di bone mosheshe
1: ke a o leboga mogato wa waka
2: thank you mme
1: mamedi mo yeng dumele
3: ha go ne malutuka
1: mogato wa ka
3: ke kopa o kopela ba go diwa na ba latela
1: eya mme
3: ke ngwana o sua ka e le ntate mme ge ke le sua e sa le a kula ka dilemo lemo e be nna maswadi mokalatu e be nna mama ga o nthaba ke ngwane so ke yane ga nthomane e be nne malehlonono thama e le yena ke ngwane so o mekading e be nne ma mofokeng tlaikai bona ba kopelwa ke nne masleme makwe kane kuthi motsadi
1: mogato wa waka
3: kgotso
1: ga yete mme ga metsotsong e masome a mabedi a metso e mmedi mo mamedi ga gabile goreng ena ya borobe o moyeng dumela
4: mmela ngwane
1: o phela jwang mogatu
4: gantle mme wena o phela jwang
1: ka mogao
4: ke kopela bakudi bana ba kutseng ka dileng molemo wa pele ke malome wa ka malome mmapaballo mohlhominyane o matlameng kophelelo le ntate Clementi Mafure ga moya le mme Klausina ga moya bakudi ba ngapadile molemo ba kula go ntate mo modimo ba kopelwa ke ntate Selemo Joseph Pitso kwa Pitseng kwa pala ja bogobe mme ke a leboga
1: ke a o leboga ntate Sonta se tlhonolofetseng
4: ga ke le boenne wa
1: kgotso ntate kgotso wena moratuwa waka.

0: ria o rorisa, ria o tumisa, ria o humamela. Hobane wena o lokelwa ke thoriso. Mamere o moyeng dumela.
1: Ho ja mosia wa ka.
0: Mogatwa wa ka.
1: Ha ka ne thanga ke ba go pele se o di bona ka motima ka mpa. Ba ba se ka ntse le mo ha u tshwara me ka tsora puso.
0: E ya mme.
1: Ke ra khadi ya mo mara khadi mari ya mo logeng yana ke ya ne go modile. E enta te pheta sha yana ke na ka hano go hle. E enta te mpe o kwane. Ke go nna mathapelo go kana. Ke nne wa ka ne matsebane. Ke go nna mo tiba mmanga ka. A ka ne di mosiwa ka nne ke tsopela ke nne go sina ga nkgetha go tswa mosiwa wa ka.
0: Ke o leboga mme go tswa ha yate.
1: Thank you.
0: Thank you wena magatwa wa. Ka metso tsi ya gona yona ha waita di maidula fela ho ele shumele metso e mehlano. Ke ya re lebile horeng ena ya borobedi ho seng mo hotle o ha letsa sila sunt. Aha. Mamere mo yeng tumela.
2: Ba kuri bana ba kange ke ba kopela bana ba ntseng ba itshupa tshupa ba ntse ba tsama.
0: Eh ntate.
2: Ke ye go bela mme malo mi le kwa bana. Anza nga itshupa tshupa ka thata nya. Ke go bela mme mantho ka thepo. Go bela mme mata e di Johane. Ba itshupa tshupa mme mata ba ntse jana. Neste rentour ba go tlo rogeng ntate mo dikeng go bana ka mona ka taba tsa ka ke a lebo.
0: Ntate mo dikeng ke o le boga sonta se hlonolo fetse ntate.
2: A ke re o mo natu.
0: Di go mo ntate. Ba me ruma yeng tumela.
3: Kalo kalo o dumediswa tse wa lona morati wa hle ntate moeketse thaba ha ntle jwa le hona mona wa tianong a ditlela tse pedi tse kgolo tsa letshwana ha mo se se forong tsa kuting mwaka ke ntse ke rata o kopela bakudi bohle ba fole re tsebe o tswela pele hle o tshepa mohau ona wa ntate Modimo ha mo le bana ba latelang ke sekiri ntate work Julius Thaba ntate Fusi Elliot Thaba ne mangwebe ntai mongaka ke kiri ke leboa ho mena ane ke leboa ke sa qete ha ke a tleile fela o kenya letsoho le naneho tena le molimo kana kana ntate Modimo ane a o yetse hantle ka mafatsi ohle ke a leboa aka
0: ke a leboga ntate hlonolo fela sonta se setle
3: aka
0: di khomo ntate wa kahle di khomo wena magatuwa wa ka mamere mo yeng dumela
4: dumela nne
0: mme o phela jwang
4: ke a phela mme o phela jwang
0: ka mo ha mme
4: e ya mme go lena la fapela ba kudu ke kopela ba kudu bohle ka go tlotsene tsa lefatshe ba bulang ba ntse ba tsamaya le ba go betseng le ba dipetele le bona bana ba nang le lefula tlhogo ke kopela le ba haisane ba ka ke re mema moiponelo goa mme masetšhaba ga tshomo mme matshomo ga tshomo mme mathabong kopele le mme malagatong kopele ya ba kopelang ke mme matumelo ga kanyo ka jo go tane ka mone mme
0: ke o leboga wena mogatuwa wa ka. Thank you, mme. Mamere mo yeng dumela.
5: Mme re tsuka dumela.
0: Mogatuwa wa ka.
5: O phetse hantle mosia.
0: Ka mo ha mme na o phela jwang?
5: Ah, e ke ha o hetse. Ho bane re tswile Modimo re bolokile bosiung bona.
0: Eya mme.
5: Ah, ke kopa ho ya le bakudi banana ba fa pholo tsatsing la kajeno.
0: Eya mme.
5: Le mathabo marumo le mama kgetha kakata ke nke mme mapapa dintshege le ntate Alexandre Ntshege ke re ntate Maswabi marumo ke re bakudi ba baka ha ba kule ba fole ba itshepele morena ka dinako tsohle ke yena a tla ba thoba dipelo le dikelello le go amoela gore na ba jwang a go amoela fela ba tla fola nne waka
0: mmm
5: ke a lebuwa ke ne ma majosa josa ha ke tshe sunta
0: eh ya lentsane a lona
5: eh majosi ka mo mo fetse le yena majosa josa mama josa josa o ri jwalo
0: ke a o leboha mme
5: thank you mogatua
0: majosa josa sunta ha tsena ke go tla utla ka ofela ka ofela mo mamedi o mo yentumela
6: Tumela mme malituka.
0: Mogatua waka.
6: E, dumela ke nkgono malemo mphakisi.
0: Nkgono malemo ha.
6: A ngwane so he bua phokola empa he Kresti o ntse a na le rona nke ke. Ke bua ka ausi wa ka mme mamonyane notshe.
0: Eya mme.
6: A seng a sa tsebe letho. Ke bue ka mooki wa hae. Ke mme pinki ke bue ka mme kwenanne.

0: mere mo ya dumela.
1: Ka tsa me.
0: Magato.
1: Ke kopa go tla go di bana ba latela ntle ne wa.
0: Le tsetse ga dio ka pogetsalang ka mo.
1: E ke le tsetse ga dio. Ka tsa me ke se kwetse.
0: Tsela pele magato.
1: Ke kopa go tla go di bana ba latela.
0: E ya me.
1: Ke ntate wa ka tate mo sechane mathibedi. Le mme wa ka ne manthakwana mathibedi. Ba kopela ke magadi wa bona e leng ne mmadi seba ga moko ka mona ka simong kong.
0: Magato.
1: Thank you, man.
0: Thank you.

0: Amari umayen dumela.
1: Tsone.
0: Mogato.
1: Go nna la hlapela mba kudi ke kutlwa ngwana mogolono wa ka ke monage o nale botlhata ba masapo ke monage makhapa.
0: Eh.
1: Ebe ne magatlhiso go bogo ka po ga gaditso ta makhapa. Ebe me matisi so Abrahamo. Ke re bohle ka ofela manareng a se nang bophelo hle ntate modimo a kae a ba etse hantle ba kopelwa ke ntate Galman Charles ka mona ka Phamond Tipping ke a leboha.
0: Ke a o leboha ntate kgotso ha yate.
1: Thank you.
0: Thank you. Ke a o leboha ntate. Mamedi le mo ha hore se re saletse jalo fela ke metsotso e meraro pele re fihla horeng yena ya borobedi melena la hlaphelwang bakeng la ba hlaphelwang bakudi bakeng sa letsatsi lena tlabele ha re lebe ha khutlo.

jwale mogana Jesu go thuitse ha tswa ka mo ka sekepeng a ba bona letshwelegadi jwale ha re bua ka letshwelegadi re bua ka batho ba bangata haholo ba bangata le o le feta lona ha le le ka mona ke ba gagale letshwele le sehlopha fela se seng sengata haholo sa batho ba teng ka mona jwale go thuitse o ne a fodisa le bakudi ba bona jwale ba khotsi ba ka go thuitse ha o phirima ba go tua ba haya ba batla go mogena Jesu ba re mona ke na ha thote mme na go ise ile lokolla batho bana ba tle ba yo ithekela dijo metseng pele go thwe ha ba tshojalo ya ba mogena Jesu o ba ga ba ka hore ha o hloka ha le hore ba tsamae ba fepenye le lona a re ba ba ngwathele ba ba fepedi dijo iseng go thwa go tlele metseng ba lo reka dijo aba ke mona mo he ba go tua ba reng mona ha gana le to ha se ding khwatse hlano di hlapitse pedi ding khwatse na tse hlano ke bohobe ka bona ge ka ke maqabekwane ka puo ene pa etseng yo ke tse bang ha o thudiong ding khwatse ene gona mona le sothune ge tla ge ke maqabekwane mo hlomong a bohobe ba ga bana le ding khwatse hlano di hlapitse pedi tswele ho the Jesu a re ntlisetse ntsona mona a laela matshwele go dula jwang a nka dinkgwatse o tse hlano di ditlhapitse pedi a lelalla legodimong a boka a ngwatha dinkgwa a di neya barutuwa mme ba di abela matshwele a ke re ditse matshwele ke batho ba ba bangata a ke re ga utlwa gore dinkgwatse ne di ditlhano ka gore ka re ne le maqabekwana a mahlano fela a bogobe di ditlhapitse pedi empa jwale ya baba fepa batho bane ba bangata bone bo thweng ke matshwele jwale go thwe ba ile ba e ja bohle ba kgora ya ba go bokellwa makumane a setseng mme a tlatsa digototse lesomelemetso e mmedi go thwe palo eno e ne e ka nna ba banna ba ka bang dikete di hlano go sa balwe basadi le bana ga utlwa gona ba fepiwe ka dinkgwatse hlano fela le ditlhapitse pedi fela ba le bangata ga kalo go thwe banna fela ba ne ba ka nna ba feta dikete tse hlano go sa balwe basadi le bana ga utlwa gona na ba le bangata ka kang e re ditaba tsena tsa rona ge di kgaotse gona mona ga o le jalo he ga re feteleng ka mane ka pineng ge bineng ge reng ikelellweng

ke motho a makalo ka kgethanga konese ore ha ke hopola diketso tsa morena nke ke ka khutlela mora o ke ga gadima gaugelong kopele he yo le bana ba hae ka lenana o la sekolo sa sonta e ke ba le bohe ya bona tema ba e gathile ka botqhetseke bohle bo tsote ha mme ke batla ho dumela gore lona bana linkile malebela akere hey ke batla ho dumela gore linkile malebela la pemmono ha ntse re tukisetsa ditshebeletso tsa dikereke ka ofapana

0: nna sa dira do ntsi e ka tle wa do ntsi ke go isa nga do ntsi ke thande ka do ntsi e ka lana do ntsi le mo khatsa ka le no ntume sa do ntsi bona ba re ka bona do ntsi ka mo tsupa mo letela nne
1: thank you wena mo gatwa wa
0: ka ba ke nne

0: Mamari mo yang dumela.
1: Kwa mama.
0: Ntate.
1: Ke ya me ga dilala ga dilo go rena mora.
0: Ke phela ka mo ha ntate ka ba wena.
1: Ka ne di ya le
0: go. Ntate.
1: Go pao ya dire ke le bana ba la tela le ba tsaga ya po tsa kitani, a di tsiro po tsa kitani, a di tsiro tsala po tsa kitani, a di tsaga ya po tsa kitani.
0: Ke a
1: lebohang.
0: Ke a lebohang. Ke a lebohang ntate kgotso ha yate.
1: Ke a lebohang.

0: Manari Umayen Dumela.
1: Manari Umayen
2: Dumela. Mel Tuka.
0: Me.
2: Ha ke ke le bana ba la tela nkere keng he.
0: Eyamma.
2: Bona ke ke me. Ma tumelo gakanyo. Ne di buisen naha. Ne malomile mohafi. Ngwana nneko hantle moo, ha re ye ngwana nneko. Ke re ne mathuso tajane. Bana botlhe ba ya kerekeng le nkgono mamotolo wa mmangakane ka mone ka mathole mafuteng ke a itebela.
0: Thank you, moratuwa waka.
2: Thank you, me.

amere sa masalo so tho akudumedise hle hohle hohle mo leng hona thae kudumedise jwalo ka lebitso le letle lebitso le bolokang lebitso le pholosang lebitso le lopolang ene lebitso la morena wa rona Jesu Kristo tumelle hle ke mo lebetjwalo ena maletuka precious taunyane mosia e montle o bile le wena o tlo amane ho renya bahlano fihleletse kwa ho renya brobong a re tswela pele le tsona mogwele montle ke tsho ka mehla wena mamelo sa masalo so tho ke ga motle fela ditshobotsi mwana batho le pelo e ya jeha nalo ke nang ho lona ke lenano le monate lenano la the spiritual journey leto la simoya mona ke tshoka mehla ke ge ge laolwa ke moya ge buswa ke moya ge tsamaya ka leqhubu la moya tumela ya sa tsaudi medisa o sengwana ke nqosa ke Debra ke mogwele wa mantsukunyane wa katale sefiri ba gola ba kitima mabitleng ha so ke na sa gata hanqosa o tenge tshoka mehla ke ga ke lebeleta ke ipusi ke ya buswa

mo ke morena mo house 627 o sa morena ka hatsa maele mong o tsa mahantle le morena thaba morena a dihlaba e motla mokwena ke bua ka manhle a isena morena gwa bane theko ke ngwana nyana wa me ya bosehlana bo imametseng ke sonta hahle wena mamira sa masalo sotho hle me ke a tsepa lo dumela hore o sontso o hlohonolo fetse a ile sonta ha tsena ke shoka mehla ke re a o ska ba mpitsa Debra wena mamira sa masalo sotho hle go bane ku tlwa bohloko empa ha o ka mpitsa ka lebitso lena La Josefina, Majosa Sosa, Majosa Nkwele, ona maratuwa waka e motlapelo aka e ba e ya qhibidiha. Ke to ba lo wena o tlo mona ho renge bo botlhele semane ho renge le shumele metso medi. Kona le ba mametse ba le ka go dikolo isa bona sa baiti ke sentse ke le dumedisa ba ratuwa ba ka ba batla ke renta te modimo hle. Hanketsetse lona hantle, ha e mo no dumelang dumelang hle. Kona le ba sentse ba itukisetsa ho ya mesebetsing ya bona ka ho fapana. Ba sentse ba le mesebetsing hohle mo le ntshola ka le dumang le gona teng ke sentse ke o dumedisa wena moratuwa wa ka e motla ke be ke le bohehle ka ho nketsa kgetho ya hao o seng hona kgwedi e ntse le kgwedi e kgolo kgwedi ya ho keteka mosadi mosadi wa diprofobia wena mamelo wa sa masalo sotho hle mpa ke tshoka mehla ke re mosadi wa diprofobia ke tla ba mosadi wa diprofobia ha tsa mahantle le monna ya ratang le ho tshaba modimo mamere sa masalo sotho ga shabana ka metsotso ya rona ke metsotso ya mashumo a mabedi ya metsomedi antle ge fogaletse hora ya borobong ha re fitlha mane metsotsong ya mashumo a mararo ka mora hora ena ya borobong tla be re kena jalo mogatlheleng wa re sireletse morena re tla tsamaya jongalo le pastor sake sa success o tla tsamaya le rona go tlhoa metsotsong ya mashome a mararo ka moraga gora ya borobong o fitlheletse goreng ya leshome a re fitlha goreng ya leshome o fitlheletse mane metsotsong ya mashome a mararo ka moraga gora ya leshome tla be re kena jalo mogatlheleng wane wa thoriso mo teng ke tshoka mehla bona mamere sa masalo sotho ke re ke mo re buang ka bogolo ba gae le modimo ke mo re paka matla le bogolo ba gae ke mo re buang ka ena metsotso ke mashome a mararo ka moraga gora ya leshome o tlheletse mane goreng ya leshome le motse o mong ga tla be re kena jalo mogatlheleng wa kgumamelo goreng eno ya leshome le motsho mongwe ona mamere sa masalo sotho tlhe o fitlheletse metsotsonyane e mashome a mararo ka moraga gora ya leshome le motsho mongwe ga tlabe re kena lentsweng la ntate modimo moeti wa rona wa letsatsi lena ke moruti maborena ska ba sutha wena mamere sa masalo sotho tlhe

ka ba suta wena mamelo sa masalo sotho re tlotsa maya ha mmoho ntumelle nke ko nkele thapelo ha re fela motse o re o hlolohetsweng.

Joshua, no.

我操这我操哎呀耶喂谁

0: ngolu lapha emotweni.
1: Oh, hallelujah.

lentswe le tlileng ho Jeremaya le tswa ho Jehova la re tloha o theohele tlung ya mmupi wa dipitsa teng ke tla o tsebisa mantswe aka ya ba ke theohela tlung ya mmupi ka moha mmamedi ha re phete e re pitsa eo a neng a etsa ka letsopa ya senyeha matsohong a mmupi a boela a qala a etsa pitsa e ntjha ka moo mmupi a ratileng ho etsa ka teng. Ya ba lentswe la Jehova le tla ho nna le re ha ke re le nna nka etsa ka lona ntlo ya Iseraele ka moo mmupi eo a entseng ka teng, ho bolela Jehova. Jwalo re bonang jwalo ka ha letsopa le le letsohong la mmupi le lona ntlo ya Iseraele le jwalo letsohong la ka. O re ho Jeremaya jalo ka ha letsopa le le letsohong la sebupi wena ntlo ya Iseraele o jalo letsohong laka. Jale re bua le mmamedi ka jeno re re o jalo letsohong la Modimo, re re ke jalo letsohong la Modimo. E re re ntse re phela ebe dintho di senyeha ge le letsohong ge le boteng ba Modimo, ebe dipelo tsa rona di senyeha jwalo re ntse re le mangweleng re hweleletsa ho Modimo. Jwale Modimo o seng ho o re jwalo ka ha o bona letsopa lena le le letsohong la sebupi e fela le wena o jwalo, hwa etsahala hore ntse a e bopa ebe ya robeha, hwa etsahala hore ntse a e lokisa ebe e senyeha ho feta. Jwale ebe o etsa restructure, ebe o etsa reshape, ebe o etsa redo hore a e bope ka moo a hopotseng ka teng. Mamari hoseng hona Modimo o re ke re ho wena, I will redo it, I will reshape your life, I will restructure you and I will retouch you. I see the mess in your life. Ke bona ka moo pelo ya hao e senyehileng ka teng. O ntse o rapela, o ntse o tshepile Modimo, empa o seng hona molaetsa o re o le reshape your life. Glory to God, glory to Jesus. Bibele e bua le rona ka monna ya bitswang Lazaro, ho thwe e ne le ya ratwang ke Jesu. E ba ho Jesu o fihla molaetsa ba re morena ya mo ratang wa kula, ba re graste favorite ya hao ya hampe. Jwale graste mo phetha mabaka a pitso ya hae. Ya ba ha attend Lazaro, ha se a sa attend Lazaro, ha ba raba o re ke o ba ho kula ho hwa Lazaro ha ho ise lefung empa ho isa tlotlisong hwa lebitso le kganya ya Modimo, empa Kreste le ha jilo jwalo ya fihla nako Lazaro ya shwa. Kreste a sa fihle empa tsebile taba ya Lazaro. Lazaro a shwa patwa ho mina hana matsatsi, Kreste sa fihle. Bibele re ya ba wa bola lebitlehe, ya ba wa nkga lebitlehe. Ke favorite ya Modimo, ke o Modimo a tsebileng ditaba tsa hae hore na di eme jwang. A bola a nkga ebile kgaitsedi ya hae e re ho Kreste e re morena hoja o fihlile ka nako kgaitsedi ya ka e kabe e sa shwa. Jwale Kreste o re mpontshe ho na le beile Lazaro.

0: fetsa o tsiba ho iqala hape o tsiba ho itshwara e ba wa phila o tsiba ho fihla a lokole polelo le ba wa lokoloha o tsiba ho lokolla polelo a o tlatsa ka dipolelo tse ntjha e ba di o tlatsa ka matla a ho tswella pele o re ke fa ya kgathetse matla Murima o tshware ka jeno. Let him rebuild you today.
1: Ah, Jesus. Mrato wa ka o ka ntumella. Ke rata hore re tle re bue ka monna. Bibele ha e bua ka yena. Ere ke monna. Yane nga phela ka botle. Pela modimo. Ane nga phelela. Modimo ka ho motshaba le ho mohlompha lebitso la hae ke Jobo ho na le monna na yenono ha go uku bothata boneng bo le teng bophelong ba hae go ukwane a phela hantle bophelong ba hae a phela la modimo a sesefa bobe empa ho le hwa fihla nako ke bona bophelong ba Jobo ho fihla ho honga hodima hohong ke bona Jobo a sena nako ya ho ikoka ha sa ntsa mameletse lehlaba lena e ba ho tliswa le leng ke bona Jobo mang o sa kena a fapakana ha hae a mo tlisa ditse ditaba tse bohloko le nqosa le leng le tlile le ra monghadi ke nna be ke le naheng ha ntse ke naheng a ba ba fihla ba direng ba hapa makgomo a hao kaofela bibele ra se qete ho hlalosa e ba o fihla le nqosa le leng le re morena bara le barani ba hao bana be ba dutse ya ba ntle ba wona hodimo o ya ba bašwa jwale o setse nna fela gore ke tlo o fe molaetsa bibele re ye wa se qete o bua ho fihla monna e mong a tlo tlale hatsietsi e tobaneng le Jobo one thing on top of the other ho hong ka mora ho hong ha re mamela lehlaba lena o kena le leng ha hona nako ya ho ikoka ha mare re bona monna eno a ema ho ema ho thwa ema a re ke tlile ke le fela e fela ke tla gutla ke le fela empa re bone mo Jobo a lahlang tumelo gobane bibele re hlalosetsa gore jwale a tswadi bebe a biri ya mmele kaofela a bola a senyega a nkga Jobo a tshepile modimo a senyega a bolokile tumelo a senyega a phelela modimo hey Lord di senyeile di le letsohong la modimo ke nkgo ena e senyega e le letsohong la setsebi la sebopi sa dinkgo jale modimo ha e sheba a bua le Jeremia ka yona o re wena Jeremia ke re wena ntlo wa Iseraele fela o jalo he jale ka letsopa le le letsoho la sebopi e ba letsopa lena nkgo ya robega e be it loses its shape but I am here today ho retsa ka modimo ya tlileng to restore and to retouch your life Jobo a senyega a senyegelwa a lahlehelwa mosadi a re ayayayai a re no Jobo tlwella a tlwella a re mo tlwelle modimo enwa a re go haka modimo enwa a na ba utlwile bohloko mosadi wa modimo a re a ke bone thuso o dumela go yena modimo enwa gobane ke tshewa ke batho ke dintho tseo ke fetang ka re o tsona empa ke ba boleletse ka modimo go na le batho ba ileng ba ema e ba ba bolela jese pholosa empa ba ba senyega ba pholositse batho ba bang ka molaetsa wa poloko go na le batho ba ileng ba jwetsa batho go na le modimo mare go na le modimo magodimo wa pholosa wa boloka empa ba ba senyega

Mamedi wa selema sa Lesotho ha ke mo lebo jwalo ena pastor success ya tsama ile le rona wena moratuwa wa ka emotle are rebuild me lord reshape restructure tate modimo are tsetse wena hantle opola mamedi sa masalo sotho hle ha re fihla ho renyane ya le shume le motso omong re kena lentsweng la ntate modimo ha re fihla horengeno ya le shume le motso omong re kena lentsweng la ntate modimo re tlotsa majwalo le me maborena ke ena yo re tlotla re tsamaya le ena ho seng hona ka le bitso la morena wa rona Jesu Kriste me mogatuwa wa ka emotle ntumelle hle re kene jwalo ka hare ho khumamelo ya rona ke le buile a holo ke bona jwalo molaitsa bona mamelo sa masalo sotho hle wa mongaka

hona le dintho wena mogatuwa waka seo e saleng ge di dumella nako ye telele hona le dintho tseo e saleng ge dumela gore di nke taolo godima bophelo ba rona nako e telele hona le nako yeo re ileng ga dumella maemo go hatella bophelo ba rona nako e telele hona le nako yeo re ileng ga dumella dipolelo tse negative bophelong ba rona gore di sebetse le gorena nako e telele hona le nako yeo satane a ileng a re bontsha gore re hloleile kapo re na le modimo ya sa re sebeletseng ya ba re dumelana le taba yena nako e telele go na le ba bang ba ile be ba kgolwa ba bang ba ba ba godiseha gore modimo ha sebetse gore modimo ha se favorite ya bona go na le ba ileng ba dumela nako ye telele gore ba tla dula ka gare o maswabi ya ba satane wetsa take over godima bophelo ba bona gobane a ba bontshitse ka tsela e itseng

khona le ba bang ba ile mba bontshwa hore wena bo pelong ba ha o keke wa atleha khona le ba bang ba ile mba jwetswa hore you are meant to be poor khona le ba bang ba ile mba jwetswa hore wena ka tle o keke wa ifumana ya ba ba khodi se atabenyeu Baba nyara haba tapa tapa ngaili ngwe Basaboni punyelezo Basaboni tarolo Ya baba adumela Hore mwona ki mwore du lanteng Hore mwona ki mwore libele zing Hore ribe honateng Hobani haona tarolo E fichang E satanu ba pelletzi horonana kwete lele Ba etsana ba hai ba ba paletse ho rona na go etelele ba ba mbabile ba tseba ba ba re ha ba sana le bokamo so bo phethaetseng ho ba ne ba ile ba fumana dipolelo ho tswa ho batho ba ba satane ho ba bontshitse hore ha hona mo le kala ya ndeng ha hona mo le kala tle ya ndeng e re gathetse ke dipolelo tsa satane

barre bajo lei. Maya o lukileng re tlo atleha. Ntshwela o itse ba itshepetseng wena. Wa re ba tshepang wena. Maya o lukileng wa re ba bona matla a matjha. Modimo wa rona o itse ba tshepang wena. Ha ba bone matla fela empa matla a matjha. A ba teng bophelong ba bona. Modimo wa rona re o tshepile le o seng.

0: Hallelujah. Hallelujah. Letsatsing la kajeno re dumelle ntle le tshenyo ya nako re tlo tla re kena lentsweng la ntate Modimo re tlo bala jwalo ka ho mareka chapter 5 verse 25 ho isa ho ya bo 34 lebitso la Christ le bokwe.
1: Amen. Hai fumanehile yona e bale ha tjena. Jwale mosadi ya nan le phallo ya madi dilemo di se di le leshome le metso e medi. Ya neng a utlwile tse bohloko tse ngata ka dingaka tse ngata a qetile ntho tsa hae ka ofela empa a sa ka a thuswa le hanyenyane fela bohloko bo nnile ba befa ya re ha utlwa taba tsa Jesu a kena hara letshwele ka morao me a ama kubo ya hae hobane o ne a re le hanka ama kubo ya hae fela ke tla pholoha ya ba hang madi a hae a ya gautsa ho phalla mme a ikutlwa mmeleng wa hae hobane bohloko ba hae bo fedile. Jesu a mpa phakisa a lemoha ka ho yena matla a tswileng ho yena mme a retelea hara bongata a re ke mang ya amileng kobo ya ka. Barutuwa ba hae ba re ho yena ha o bona go bane bongata bo o hatella o botsa jwang ha o re ke amilwe ke manna me are ha amaka ka hohle atle a bone ya entseng ho ya ba mosadi o tshwara ke tshabo a thothumela ka go tseba ho entseng melengwa hai atla a khumamela Jesu me a mmolella nnete yohle. Jesu a re ho yena mogadi wa ka tumelo ya hao e o pholositse e ya ka kgotso mme bohloko ba hao bofele.
0: Hallelujah. Hallelujah. Lebitso la Christ Jesu le bokwe. Lebitso la Christ Jesu le bokwe haholo. Letsatsing la kajeno re bua seyalemoyeng sena ka mofuta ona o re buang ka ona wa mosadi kgweding ya mosadi ya kgabane kgweding ya mosadi wa mo Afrika. Ha ke a tshwara ditaba tse ngata momamedi, ke tshwere ditaba tse nyenyane fela tseo ke tshepang hore e tla ba mofao o ka ba o phuthelang ho jara. Sehlo sa rona tsatsing la kajeno ho tswa moo re badileng teng ho mareka chapter 5 ke beile sehlo se sekgutshwanyane se re mosadi o tla boela ho tsowe. Ha re bua ka sekgowa re re woman you shall rise again. Lebitso la Morena Jesu Kreste le bokwe. Re bua tsatsing la kajeno paleng ena yeo re utlwa moo re badileng teng. Ha ke tseo Modimo ha beya molaetsa ona pelong ya kae ka rona re mmaborena ho na le mabitso a mangata a basadi ka hare ho bebele yeo ka kgothatsang basadi ka yona. Re tseba pale ya Mmehana, re tseba pale ya Dorcas, re tseba pale tsa bo Ruthe, bo Naomi, bo Maria, bo Elisabeta. Mare tsatsing la kajeno re bua ka mosadi ya senang lebitso yeo lebitso la hae le hlaloswang ka bothata bao a nang le bona. Ha ke tsebe na ke bua le mang ho seng wa letsatsi la kajeno yeo le lebitso la hae le seng le lebaleya hobane a sa hlaloswa ka situation yeo a fetang ho yona. Mosadi yeo e ke buang le yena letsatsing la kajeno ke mosadi ya lekileng sohle jwalo ka ha re bala mo re badileng teng ho thwe dilemong e le tse leshome le metso e mmedi. Lebitso la Christ Jesu le bokwe. Ke bua le mosadi tsatsing la kajeno mohlomong o fitile dinthong tse ngata. Sheba mosadi enwa wa phallo ya madi situation ya hae ha se ya letsatsi. Bothata ba hae e ne se bothata ba letsatsi kapa bothata ba beke kapa problem ya hae ne se taba ya kgwedi. Re bua ka dilemo tse 12 mosadi ena a ntse a dubana le situation e le nngwe ye tshwanang. Morena Jesu a bokwe. Ha ke tsebe na ke bua le mang ho seng wa letsatsi la kajeno ke re mosadi o tla boela o tsowe jwalo ka mosadi ena a neng a na le phallo ya madi dilemo tse leshome le metso e bedi. Modimo a mo etsetsa ka moo a neng a ka lakatsa ka teng. Tsatsing la kajeno tsatsing lena la Sontaha ke bua le mosadi ye mona a eme pela lebitla le a hlameng.

bobani ke bua le mosadi e mong o tshwere ka boima o oka ntho e sa feleng ke bua le mosadi ha e sale wona lenyalo la gao o poqana le lona ke bua le mosadi o na le ngwana ya nang le bothata ga o sa tseba gore na wena tharololo ya gao ke feng ka dinako tse dingwe wa robala o bo o tsoe ka digapha o lekanye gore jehova wena o fogaletse maga ke na le molaetsa wa gago letsatsing la ka jeno you shall rise again lebitso la kreste jesu lebokwe you shall rise again situation ya gago ga e mona go tla o bolaya empa e mona go go tlotla o bona modimo ga e tlotlisa ka yona sheba ka letsatsi le leng le wena jalo ka basadi ba bangwe o tla phagama bothateng ba gago o rorise jehova ya o etseditseng ka goloka mosadi enwa ke a nagana gore bothata ba nang le bona bo ne bo mo isolo itile bo mo tlositse gara basadi ba bangwe bothata ba nang le bona ba phallo ya madi bo ne bo entse a itsheke a se batle go kenelela gara batho go ba ene seka ya gesegang jo ke motlholo o ya rata le wena ka jeno ke se fela se o tla se bina letsatsing la ka jeno ga o bona seo modimo a o lokiseditseng sona lebitso la kreste jesu lebokwe lebitso la kreste jesu lebokwe.

hothi mosadi enwa o lekile dingaka tsohle a leka matsapa ohle yeo mosadi a ka yetsang gore a tshwasolowe bothateng ba keneng ho ona. Mosadi eno a tswa tšhelete yohle ya neng a le yona gore a tsebe o fumana tharollo ya bothata ba hae, empa bothata ba hae ya ba ha bo fetowe ka mora dilemo tse hlano ya ba bontse botshwana, ka mora dilemo tse leshome ya ba bontse botshwana. Mara ho na ntho e ke e ratang ka mosadi yo re buang ka yena ya senang lebitso ka jeno ya hlaloswang ka bothata ba hae. Bebele e re ka letsatsi le leng Jesu o ne a feta, ya ba mosadi ena wa ikutlwa gore ga ke na maatla, ga ke na bophelo, mara monyetla o tshwanang le ona ga ke tlotla ke o tlwelela o mphete. E ka re ke a mo bona mosadi enwa ga ke kwala mahlo a ka mo ke teng, a phahama ka o fokola gotlhe, a phahama ka o fokola go teng mmeleng wa gae ka lebaka la bokulo ba gae. Kelelong ya gae ke a nagana o ne a re this is my last option, o ne a re ga ke sana letho leo ke tsebang go ka iketsetsa lona. Mara ena ke yona monyetla ke nke ke bona gore na e be Jehova a ke seng gauhele go thwe mosadi eno ya ba o fotlha matshwele. Ke a nagana o ne a kobekobeile le ga a tsamaya gobane a sena maatla, ke a nagana o ne a ikwaetse le matlhong go bona a sa batlile ga a ka tsejwa kapa gona go bonwa ke ba mo tsebang. Ya ba mosadi ena o ntse a fotlha matshwele ka ona monyetla o a nang le ona, ka ona maatla ao a seyo a ga nka tshwara fela qola ya phahlo ya hae, ga nka tshwara fela qola ya kobo ya Jesu. Tumelo ya mosadi enwa ke tumelo ye re tlhokang re le basadi tshenye o re phelang go yona, gore tsohle di ka etsagala kapa di ke se etsagale, mara let my faith not be shaken. Ya ba mosadi ena wa ema o fotlha matshwele, ya re Jesu a ntse a phetha mabaka a hae ebile bebele go ene o na le tseleng ya lo fodisa morwetsana e mong a ntse a phetha mabaka a hae. Ya ba mosadi ena o ntsha Jesu ka gare o agenda ya hae gore Jehova ke nna enwa go na le tumelo lo mosadi wa Modimo ya re tshwanetseng go ba le yona e ka ntsha Modimo wa rona ka re wa agenda ya hae. Tsatsi la ka jeno re hweletsa radio gobane re bua re re go na le mosadi yo tlhoka gore tumelo ya gago ye o dumelele gore o ntshe Jesu ka re o tsela ya hae. Tumelo ya gago ga e sesenye. Modimo ga re bua mona mo re buang teng Morena Jesu o re a utlwa gore maatla a se a suthile go yena go sona le maatla a seng a tswile tsatsing la ka

morato wa ka ha ke tsebe hore na ebe ke eng ye ntsong o sukula ka yona ha ke tsebe hore na ke eng ye ntsong o na le bothata ba yona ha ke tsebe bohloko bo fetang ho bona mohlomong ke bohloko ba o hloka ngwana mohlomong ke bohloko ba lenyalo le seng monate mohlomong ke bohloko ba o boloka bo ba ratang mohlomong ke bohloko ba o fumana bothata o bana bo ba hodisang mohlomong ke bohloko ba o se fumane mosebetsi wa o tsebe rona o tsoa kang o robala kang ha ke tsebe rona o feta hara eng mara ke na le lentswe le leng fela letsatsing la kasheno gore modimo o sale teng le botebong ba bothata ba gago o sale teng letsatsing la kasheno ke bua le mosadi ya reng ke feta dinthong tse ngata ke re sheba mosadi wa modimo thaka eo ya bothata ke thaka ya gago ntho eno o ka etsa o ka feta gara bothata bono ga bua etsetsa gore bo o bolae letsatsing la kasheno ke batla o rapele thapelo yo soka ngwe rapela o gore Jehova bothata ba ka ke bona a go thuse nna pele ke bua le mosadi ya magateng ya re modimo ha o sa hlaise tharollo o ka nna wa etsala ditaba tse ngata ho Jehova o tlolla letsola hao o thuse nna o thuse nna pele bothata ba ka bonkimetse lebitso la morena Jesu Kriste le bogwe ke modimo o lerato ke modimo o re ratileng re so re letho ka yena a keke ya o lahla a keke ya o tloella lentswe la modimo le re bosibu le motsheare o ntse a shebile modimo o tlo o etsetsa letsatsing la kasheno le wena jalo ka basadi ba bang o tla tseba gore o kene gara basadi o kene ka sebete o bue ditaba tsena o fane ka bopaki o re ke mo bone modimo ga nketsetsa ka goloka lebitso la morena Jesu Kriste le bogwe bothata ba gago ga se situation e tshwanetseng gore e o etsetse lebitso bothata ba gago ga se situation e tshwanetseng go define o na le lebitso le wena o tla bitswa ka lona oho moradi wa Sion.

0: Mamedi wa sala masala so tshwele shume le metso medi la metso tso hantle. Ke ya re libile gore nyane ya le shume le metso e medi monna lo wena getla a rohana hona teng ke tshokere wa ka mosebetsi ko entse ka nete. Mosadi ema o itlhohlore. Ebe jwale ge boetse hape re tsamaile ka molaetsa o reng a ntate modimo a ke a boele a ahe a be a lokisane le bophelo ba hao ke tsona ditaba tseo re tsamaileng ka tsona wena mamedi wa samasa sotlhe o fitlheletse ka nnete e ba sonta se seng hape se tlang ntate modimo a iponahatsa a itlotlisa ka nnete nna ke a o rata moratuwa wa ka e motle ha ba ke sebeditse hampe le wena o ntshwarele ha ba ke sebeditse hantle le wena teng ke tshoka mehla ke re matla poko ganya le thoriso di lebitswe go ntate modimo lebitswa la ka ke Debra Josephina Nkosa ha ke na sagata ha Nkosa mono mo mo ke hlahetseng teng ha ke ipusi ke a busa ke morena mohau lebitswa la haela sonta ha ke 626 wena mogatuwa wa ka e motle fane ke Nkosa mme he ha tsamaya le mong kapo o tshwarisane puso ena hantle le morena wa thaba morena wa dihlaba e motle mokone ke bua ka mang ha e se ena morena gwa bane theko mme wa ka ke twalatsa ya motseng le wena e tla ga o fitla bosibu motseng wena mo mamedi ba ne ha e se motla ka se ha o mme wa ka ke ena ya tla o laetela tsela ka bosweu ba hae ebe o ya mo o neng o batla go ya teng a tsaya ke tlo kopana le wena hosane hape ka hora ya bosupa phirimana ho fihlelletse horeng ya borobong ha ke etsa tjena ke a tswa ke a tsamaya ke sa ile o bona bana ba ka ba ba gago ntate modimo a nketsetse wena hantle go ba neng o tshepa o tsaba bane
1: ha ke tsena bana ba
0: amen e modimo a wetse hantle ha ba ha o ba tsebe nna mo mamedi bana ba ba gago ke baka ba tsejwa ke nna e le go ngwana o tsejwa ke mmae jwale wena o sa ba tsebeng o sale

e sentse di tswa dikereke jwale sentse di tswa dikereke e batho ba sentse ba ya malapeng jwalo e le ho ya lukisetsa dijo tsa motsheare e sentse ba ya malapeng e le ho ya lukisetsa dijo tsa motsheare hore hore nyane ya pele yane dintho de be di le malala a la ho tswa le batho ba tsebo bona hona ba thiba le phako ka tsela ya mofuta a mofuta ofe ka mora hore he ba je le hona ho nwa lentswe la Modimo kereke mang ba nwe ba je le hona ho nwa lentswe la Modimo kereke mang ba le ba lo qetella hai mane ba se ba phomosetsa ka dikgemere makwekwane ba lo jwa.

So bona mamelo ba thuba se ba potlaketse le hlabula. Ba bang ba sentse ba apara di phatlotsetse go tshwanetse. Sentse ba apara phatlotsetse go tshwanetsena. Ha holo ba busi. Ba busi sentse ba apara tsetse go tshwanetsena. Go bona halo icon. Maria na ba butsi mona ba le ba batla le hlabula. Le thwasa ba le batse bo apara ka bobebe. Ba tse bo apara ka bobebe. Ba apara le hlabula Maria tsane tse boimatsane di jase di lamba tsane tse tinya icon hle ba se ba di belletse kwana mohlomong sa di khotetse ka mane ka di dranking hape di tla tswa selimong se tlang ha Maria akena.

wa ga hopela mona thong ke go tupe ba nare o batla batla basadi ba ba masale dimpeng mona ba hlaisa mgubu ha ke batla le sale mpeng a hlaisa mgubu ke ene ke mo batlang heye. Tu peke mo ne mo ngwa se bidisa koriana ka rona ka mo. Ni hlo ba tla bana ba hlaisa mikhubu bana ba masale mikhubu mo.

was gut, gut, gut, gut.

tsepo gareng tshane o na re fela he ke tshitleile ka Jesu mo tsungena ya re bo mfela he re re re nyane ya pele mo to fumana fela go le ditaba tsa ho ga yo ya pele ya ke tsena fela mona mmedi motho ke enwa mona justice mufuleng ke enwa le ena sentse a mmedi pasha mo sentse a mmedi pasha mona justice mufuleng ba pela me ponso skatle me matumela ponso skatle modumedise mono phako yenu ya high swino banna ke motho ka mane ka hapete batho ba bangata ha ba tsebe me ponso ha bo ke cutting hapete batho ba bangata ba tsebe bana hana ke motho wa qatsha qatsha o ile fela ka khomo o ile ka khomo ka mane ka qatsha ke motho wa cutting ke phakwe ha le jwalo bana la ho bona hala diphakwe mo ga o tsena bana di re tlontlolla hlopa sna sa diphakwe mamelisa re tlontlolla gona ke le batho ba cutting ha o tsebe hantle gona ho etsa lang ka diphakwe ne lokela ebe ha se a tswa le kinyena e kholo ya Vodacom se hleng sna se re sa tswa feta ho sona ke mane mo sithiba thibane ebile ire ke se ka mo bitsa sithiba thibane icon eno ke matsina eno ka paminti ke matsina ka paminti ha ona motho ka etsa mphoso e jwalo ebe se hlopha se a kwa ba go se mathapele ka nthla lengwe ebe sithiba thibane o etsa phoso e jwalo bolo etla ho yena maotong ebe ba ka sa ga thibe ka loto a ifuya ke mahabo o ntsa a tsamapela yona mona a mathapela yona mona ho fela motho a tshibobo e kena ka le tanti ga e khona bana mona e hlile ya ikho mona re photlwe mona re photlwe le ke yane he diphakwe ile mane a divisioning ha re bua tjena tsona fela le Kaizer Chiefs tsa dzina maobane sithiba thiba ni Peterson le yena ke eno sa tsebe na motho o na go etsa ba nyenwa banna ya ba Sundowns se hlabane tla empa o sheba thiba thiba sa Sundowns bolo e tshwanang le eno hantle mo wa bonang gore ba habo ba teng e le ba bapala morago ha itubile o ituba gore a re o ya mono bane ba habo ba sentse ba le teng go lo thiba bolo e jwalo ena wae ke o yama mekwallo mane ma thibane bolo tse tla mekwallo go la fita e thiba bobebe fela banna thiba thibane sa Mamelodi Sundowns Ronan Williams bale eno a Peterson wa Kaizer Chiefs yena ba habo ba teng ho mohlabadi ntlheno wa Mamelodi Sundowns fela o tsekela ho ya mono le yena a re o lo thiba o thiba jwang ba ha eno masentse ba le teng ha Peterson ha sa sebe dipone hantle se tla moja ba re ka puo ena ya strateng ba re o tla ja maqhwa ba re o tla ja maqhwa ka puo ena ya strateng mme sa me ponso skatle mo ba pela ha e phako yenu ya isino mo dumediseng haholo fela banna ke e mongwe wa bomme ba mmatla gona wa e sale ka gona ena ya Lesotho jwalo ka ga o tlotlwa basadi kgweding ena ya mosadi wa mo Africa ke e mongwe ha ya bomme ba mmatla gona wa e sale ya sebeditseng naga ena ya Basotho Justice Mofuleng ha le phirimile

Ke o leboga mo kwa tle mo mamedi ke o dumedisa. Bo ga ditaba ba nang le seabo mmokeng wa 46 wa dihlo tsa dinaga le mebuso ya mekgatlho ya moruo tikologong e borwa go Afrika SADC ba bile mmokeng wa go tsebana e le baphatlalatsi Durban pele go mmoka wa dihlo tsa dinaga le mebuso o tla ba boesa. Mmoka ona o file baqolotsi ba ditaba ba dinaga tse fapaneng monyetla wa go buisana le ba bogolong Aforika Borwa nakong ena eo o ntseng o itukisetsa bodula setulo ba SADC. Motlatsi wa letona la ditaba tsa matšhaba le tshebedisano Aforika Borwa Mohlomphehi Thandi Moraka o tobokeditse botlhokwa ba tshebedisano ya dibaka go potologa le tikologo dipuisano le karolo ya boraditaba ba e bapalang go ntlafatsa le go fitlhela sepheo sa SADC. Lenaneo le ne le kenyeleditse go gakola le go papalwa ga nalane go bontsha leeto la dikatlego tsa SADC. Ditabeng tse ding seboka sa batšha ba Katoliki sa Lesotho LCYM Hathetsane se ketekile letsatsi la matšhaba la batšha Maseru ka o nyako gala diqholotso tse tametseng batšha. Modulasetulo wa LCYM Monghadi Makala Mokere o totobaditse bohlokwa ba seboka sena, a bontsha gore batšha ba tobane le diphephetso tse ngata tseo ba qetellang ba etsa diqeto tse e fosahetseng bophelong ba ntse ba leka go tlhola diqholotso tsa bophelo. E mong wa batšha Di Aumuisa o re go se tsebe go goteletsa gore ba dumele sotlhe seo ba kopanang le sona go marangrang.

0: tlhoko e kgolo ya hore batjha ba tataiswe ho etsa diqeto tse nepahetseng bakeng sa bokamoso ba bona. Moka o tshetshetile ditaba tsa kgwebo, ditjhelete, tshebediso e mpe ya dithethefatsi le thibelo ya ditlolo tsa molao hara ditaba tse ding. Dihlahiswa tsa botjhaba. Tshwarelo. Mokgatlo wa papadi ya bolo ya maoto Lesotho Lefa o gakotse letsholo la ho fana ka thepa ya papadi ya bolo ya maoto ho lokisetsa ho fana ka thepa dikolong ka la 2020 Phato 2026 o reretsweng barutwana ba dilemo di tsheletseng ho isa ho tse 13. Ka diphatlalatso wa Lefa, Monghadi Mikia Kaladi o re morero ona o tla kengwa tshebetsong naha ka kakaretso ka sepheo sa ho ntlafatsa papadi ya bolo ya maoto dikolong, a supa hore barutwana le dihlopha tsa naha di tla una molemo morerong ona. Ditaba tsa hora ya pele di fella mona. Mamela tse latelang tsena metsotsong e 30 ka mora hora ya pele ka Senyesemane.
1: Mamedi e mene fela metsotso re faetse jwalo hora yena ya pele. Re mona bohe mola entladi ka ditaba tseo tsa hora ya pele. O tla kgutla hape a sa tofatsa Senyesemane metsotso e 30 ka morao ho hora ena ya pele. He mamedi ha re tla tsena re a tshela lane la local gospel re lefa mokokotlo jwale re tshelela ka ho kgatholoha ga ikgatholla jwale re ya horenyane ya bobedi mo go tla fetela ka nanong lane la jazz. Re ke tsa tsena fela ke qale ka monna ke enwa mona Anthony Hamilton, Pray for Me jwalo ka ha e le Sontaga.

0: results came back in the
1: Khotsong.
2: Da ngwale.
1: Nare.
2: Ke ba mo ke nare mthogo tla ngwala mme ke ka ha te bo mona phamo.
1: Eh nare maham.
2: Ka ngwala mme ke a u go go sontso go tsena o ila tsa tsa mmino o pholile ngwala mme wa rena se ye ga tle. Ah na re ga le bo mo tso ga ntle ga na go ntso nya bo go ntso tama mme ya bo ke tso nyene nga e hloka. Ba tsetse ka go le kholong date. Yo ho ga nyane ndena tso u bile ntii gore ne ke ra ana dikile bo wa tere o tswa tshe o kena ka nqeng.
1: Eh mngaka.
2: Ka re dikile bo ya hore mngaka o ntse go tshwara mona di bona go di dilo tsa di monate. Tsha ga ba lo ngwana mme.
1: Thank you mngaka.
2: Thank you.

Sudan eba na ho be a holo ka mono ka Sudan ke di gohola tseo malapa a hakanyetswang dikiting a falisitswe fela jwalo ka mane ka Darfur ka lebaka la di gohola tsentseng di tswela pele ka mono ka Darfur eba na ho bima bona ba haesale ka mane ka Sudan le Japan ho jwalo fela di gohola di patetse naha eno ya Japan eo re leng ho yona ka lebaka la di gohola.

Mashame na metso e supileng fela fetso jwalo hora ena ya bobedi mamedi Careless Whisper ele yena ya diphala ena he se ba entse jazz ba se ba entse jazz ba se ba ibetsa fela jwalo he ka phala. Ke motho fela ba le ka jazz music ra ho rinyane ya boraro.

mashome a mararo ka morao hore ene he ya bobedi mamedi re mathemate fela jwalo jazz music ha hore nyane ya boraro ena ya mahad will go on ebapisitswe fela jwale le skepe sane sa Titanic seo se ileng sa fumana kotsi bahareng ba lewatle kohana ka selemo sa 1912 se tla le ba sene se palamisitse batho ba ka bang 2,000 ka ofela ha ba hakanyetswang jwalo ho 1496 ba tlalewa ba ile ba fellwa ke bophelo kotsing eno ya sekepe seno sa Titanic ha se teba bodibeng ba lewatle ka selemo seno sa 1912 ho na le papadi ya kalende mona ya moo ho bontshwang hore na ha e le hantle ho ile ho nka sebaka na ke hofe ka nako eno hore sekepe seo se qetelle fela jwalo he se bile le kotsi batho ha ba e sebeletse haholo batho ba bomme ba sebeletse papadi eno ya kalaneng kapa yona baesekopo ke a o bolelela mamedi dikgapha di a keleketla marameng mona dikgapha di a keleketla marameng mona batho ba bomme ha ba shebelletse baesekopo eno kapa bana motho wa ba sa a ipeya hantle dieteng tsa batho bao ba ba sa ipeya hantle dieteng tsa bona gore aico ebe banna nna ga o ne so ka etsala tse banna le nka tswa ka lefe legalo re le bohareng ba lewatle re le bohareng ba lewatle nna le motho mona gotho ke Rose ya tla lewang le yena he a ileng a fa bangodi ba baesekopo eno ditaba hantle e se e leng kgono te a sa le mogolo le yena a ba fang rona ha e le hantle ha go ile go a etsagalang kapa go ne ntse go etsagalang ka sekepeng ka mono pele se fumana kotsi mpa batho la go sheba ga o mametse he ba e tlhalosa beng ba teng ba tla go jetsa gore ha state ba jalo e ne le gobane captain ya sekepe seo a ne a tshaba serame jwale se ne se tlo feta mo o batang haholo mo ebileng go nang

dithaba tsena tsa leqhwa ka metsing ka mona, jwale ho bata haholo ya ba ho batho bana he bana eketsang mashala ka mona, jwale ka ne se tsamaya ka mashala ho kgetse bo fetang sebakeng sena se batang ka pele, kepe sena se fete mona ka pele se potlakile. Ha ba etsa jwalo, ha se le lebelong le hodimo, ke moo moqhobi a hlokomelang thaba ena ya leqhwa ka metsing. Jwale mo sekepe se lo feta hona teng, a leka hore wa qoba mono, empa a fumana hore aikho, ke lekile ho qoba thaba ena e hlahile ka motsu fela, empa ka tlase ka mane ehlile e nonne thaba ena. Ba sekepe sena se fihla se thula thaba ena ka tlase ka mane, ke mo metsi a qalellang jwalo ho kena ka hare ho sekepe, ke ha se tla teba. Re ke tse tjena fela ke fete le mono.

Lesimela mntu mhlane fela mntu tsoka ngibe le horinyani yabo go bambe ni moto ara hana le na ha ri fihla. Hona teng ha re shebe he tsatsinlane la ma ubane hona di bapetse jwang ka mona ka Betway Premier League mo re boneng he tsatsinla ma ubane horinyana brobedi mo Durban City la kana fa jo le Richards Bay sa ba pala marka ka ntla sehlopha ka se Milford MC ya to khotsa fela jo le Kruger United ka ntla tse pedi ho elongwe. Ebile Milford e fumane karate e gobedu ha re shebe hape Sekhukhune United la nkana fela le Polokwane City ya ba Sekhukhune feta fela le ka ntlha tse pedi ho noto AmaZulu le siwelele AmaZulu ya mamola siwelele ka ntlha tse pedi ho noto Kaizer Chiefs ya nkana fela jolo le Mamelodi Sundowns ya ba di bapala maleka ka ntlha sehlopha ka seng ha re shebe ka jeno e rona he di tla bapala ka tsela ya mofuta ofe ka jeno ho ganyana boraro ke mo mo re tla bona fela jwalo Chipa United e ngana fela le Orlando Pirates e be ho renya ya bohlano ha e fitile jwalo ka metsotso mashome ya mararo ke mane mo TS Galaxy e tlo nkana fela jwalo le Golden Arrows bekeng ya o feta mona e ileng ya mamola fela jwalo Kaizer Chiefs ka ntlha e le nngwe ho noto e le mohepe wane wa MTN 8 ka jeno ho renya borobong mohepe wane he wa basadi wa Africa wa AFCON tla bothakgowa fela jwalo ho renya borobong mo Cameroon e tlo nkana fela jwalo le Malawi ka jeno ho renyane ya borobong bosiu e le magaola kgang re tla bona he hore na Cameroon kapa Malawi tse tla feta kapa e tla thoba ka kgaka na ke fe ha di le meetlo budaza

naledi naledi metso tsimo ga go fela ge ya re bile go nyampa ga ke tla jona ha ke putha ya ka me ha sona re sebeditse tlo re nyana ya smele metso meri fihla mona empa ha ba nna mo kstetseng o ngene le matso le tsena le tsi empa ga se boditse hantle re phete a pentwana na kung e tla na bana ha ya tsaka pa na bobedi ho seng ka mongwa ho ga yane ya bo super e le la bobedi re ke tla tsena fela mona tlo se tla fela ba le motho mo kalo he corruption a to mathalo a tlong re ngena ba go ho ya hore nyane ya botshelela nna ke a tswa ka kwano he ya ke dira yana a ke a tlhamalla mamedi ha ke dira yana go se a fela ba le motho mo kalo ka Oliver Mtukudzi todi.

kana ma America nete kuwa moele sa le mo sa le sotho kwano ke bontse ka nete rae ona le nna ho fihla jwa lo horeng ya botshelela re go fetjwa lo Aretha Franklin are ever changing times.

ke mme Judy Butcher ka nnete o re ga e ne ba ke ka nna ga e ne ba ke ka thato ya ka ke ne ke tla kgona go ba dibakeng tse pedi mpa ka jeno nka sebe le wena nka sebe le wena mme mamedi wa ithuta gore aya ka nnete ga re tla ditabeng tsena sedikadikweng sena sa lerato o le motho wa ithuta gore batho ba gale pina tseo ba neng ba dintsha pina tseo ba neng ba beya ka tsona ka nnete ba ne ba tseba go ipuela nnete fela gore ka nnete ae ditaba di ka tsela etseng e seng tsena tsa morago mo e leng gore ka nnete marato mona gore o tlo o fumane seo se batlang motho motlhomong le lona lerato fela o lokela o mothetse le ga o ntse o bona ka nnete o tseba gore ae nna nneteng ga ke o rate nna nneteng ga ke o rate ka nnete mme ke tsatse ding tsa dipina tse e leng gore di ile tsa tuma gagolo dilemong tsane tsa bo 1987 mme ka nnete ke dipina tsa gale gagolo wa ithuta le yena ke mme a seng a le mogolo gagolo mme taba eo fela ka nnete ya gore o ile a tla a tuma boemong ba dinako tseno tse e leng gore go ne go sena le marangrang ana a morago jena wa ithuta ka nnete gore ga re tla taleng teng ya mmino boausi bana ba nnete ba metlheng eno ya pele talenta re ka tshogare e ne le ntho eo badimo ba yone e seng morago tjena re seng re sebetsa ka ntho tse e leng go ka nnete ba re bitsa di-AI tsa moraorao mo e leng gore motho ka nnete o se a ka etsa pina le ka lentswe le e seng la gae fela ya ba ka nnete pina ke pina re ferekanetse re e etsa lerata mona re bua ka batho ba e leng go ka nnete le di-live performance e ne e le ntho tseo ba neng ba di tseba e ne e le ntho tseo e leng tsa bona mme wena mmamedi ka nnete boema ba mmino one wa pele ga re sa tla go fitlhela batho ba bangata ka nnete ga ba sa tla ba boemong ba gore ba be ba fitlhele boemong ba gore e be ka nnete ba shebelela le dipina di-live performance etlile e se le ntho tse e leng go ka nnete batho ba bangata ga o bua ka tsona melokonyana e tlang ka nnete ga e sa tla utlwa rona go ntse go bua kang ga e sa tla utlwa wena mmamedi ka nnete rona go ntse go bua kang e re ko fe jalo Percy Sledge a re take time to know her take time to know her.

Mamedi metsotso ya rona e leshome kapa e mashome a mabedi a nang le motso o le mong. Mashome a mabedi a nang le motso o le mong wena mamedi. Ke a mang a mantswe e leng hore motho e mong le mong a ka thabela ho a utlwa. Everything I do it for you. Kore motho e mong le mong ka nnete a ka ba boemong ba o a thabelang ho utlwa mantswe a jwalo wena mamedi. Mme ditabeng tsena ke etswe ke re e nngwe ya dintho ke hore o le motho hore o tlo qetelle o ba le sebete le matla hore ebe o ka iphumana ka nnete o kgona ho jwetsa batho ba bang kapa o kgona ho bua mantswe a monate a lerato. Ntlha ya pele ke hore wena o le motho wa bo ile wa tseba ho ithata pele. O ka se be monyetleng o ka tsebang ho rata batho ba bang wena o le motho o sa tsebe ho ithata. Mme ha o tseba ho ithata o tseba ho ithata o tseba hore na o batla ho ratwa ka tsela e jwang, yo beha monyetleng wa hore ka nnete le wena o tla ba boemong bo o tla tsebang hantle hore na wena o tla lokela o ratwe jwang ha o tseba ho ithata. Mme ntle ya bohlokwa e hona mono wena mamedi, ha fela o tseba hore ke ya ithata, mme ha ke ithata ke tla pele ho motho e mong le e mong o tla tseba hore ka nnete e mong le e mong a tlang ho rata o tlo lokela ho tla a o rata ka tsela eo a dumelang hore ka nnete e hlile o lokela o ratwe ka yona. Metsotso ya rona mamedi e leshome le nang le metso e robong re a re lebile jwalo horeng ya bone re a re lebile horeng ya bone mamedi. Mme ke hlokometse mamedi ka dipapading ka kwana di ntse di etsahala. Ke hlokometse ka nnete hore sehlopha sa Orlando Pirates le sona ka nnete papadi ya sona e ne ntse itswella pele le sehlopha sane sa Chipa United le sehlopha sa Chipa United wena mamedi. Mme ke tsa ditaba tse re tla nne re o fe le tsona re nne re utlwise rona ebe di ntse di tswela pele ka tsela e jwang, di ntse di tswela pele ka tsela e jwang wena mamedi. Re tle re bone re nne re be sehlohlolong re be le seding la hore na dipapadi di ntse di le ka tsela e jwang. Mme o tla hopola mamedi hore ae beke yane e tlang ka nnete go tla bo qoba le go ele leaking ya rona ya selegae kwano e tla be le ga re tshwa rere ae ka nnete e ya qala. Mme ga e qala wena mamedi ditaba bogolo di tla be se di le ka mabaleng. Tlabe se di le ka mabaleng mme ka dinako tsena ga tlabe re tseba gore ae ke nako tsa dipapadi. Ga tlabe re tseba ka nnete wena mamedi ore ke nako tsa dipapadi. Mme seno se tlabe setsho se re ae ka nnete ehlile ga le Basotho re gutletse jwalo dipapading gobane ka nnete ntho re tlhoka ntho e leng ya bohlokwa ke gore le gona re be le boitlhabollo ba se le gae kwano. Ba se le gae kwano. Re go fe jalo Uncle Sam a re go wena see you smile.

a neng a bontsha ka nnete gore ntate wa gae e ne e le botlhokwa bo bokalokalo bophelong ba gae bophelong ba gae, mme o ne a tlhaile jalo ka selemo sane sa 1951 ka selemo sane sa 1951 mamedi, mme o ne a tlhoka le jalo a le dilemo di 50 a nang le metso e mene fela, a le dilemo di 50 a nang le metso e mene, empa ka dilemo tseno tse a nang le tsona ka nnete seo a neng a se ngotse nalaneng ya mmino lefatsheng kwano se ne se le hodimo haholo, se ne se le hodimo haholo. Mme ke ba bang batho ka nnete o le mmamedi o ka hopola gore mmino ke ntho motho a ka reng ba re it come and go, ho yena ba bang ka nnete ba ngotse dipina tsena tse re reng ka nnete di timeless ke di classics lefatshe ka bophara. Ke tshwe ke re mmino is a universal language, ha o kgona hore o bue le batho ba lefatshe ka ofela ka mmino ho sa tsotelle hore na ebe language e o e binang kapa e o buang ka yona ke efeng, e hlakile ka nnete seo o fanang ka sona le molaetso wa hao ko matla haholo, ko matla haholo wena mmamedi. Mme ke tsa ditaba tse e leng hore ha se hangata ka nnete batho ba kgonang hore ba tshware mmino wa dilemo tse kalo ka pini ya selemo se itseng ebe le ka dilemo tsena tse re leng ho tsona e ntse e ratwa e ntse e tswela pele. Ke ntlha e kgolo ka ho fetisisa eno bophelong. Ha mmamedi sebini se kgona hore se fihlele ho tshwara pelo tsa batho meloko ka ho hlahlamana. Ke ntho e kgolo haholo eno mmamedi. Re ko fe jwalo Teddy Pendergrass a re can we be lovers.

0: pedi khotso
1: a u tsinga pela
0: mme
1: eng khone malimang a u mameti nganesh
0: e ya
1: u tsa o ntshatsane tsa mehleng ho sangolwa di uke na i ga ba ile mo ya gym reefs ke mo
0: e ya khone e reng ka e she
1: ya gym reefs
0: e ya khone
1: ha u kana
0: e ra u kwana nka e sheba
1: ya le wa sente ku mamela ngwaneso
0: e ya ngkhono go jimi
1: wa ke ya ngkhono wa mamela le a le tetu eno wa mamela nda tsela tsela
0: ya le bua ngkhono
1: thank you
0: go jwalo
1: kwa la he
0: ke ngkhono ka nnete re hai o ntse a mametsi o ntse a mametsi a u corona ebe ga ntse re otla ka tsela jwang a ha o shaba mamedi emetso tsa rona e medi fela pele re fitla jwalo horeng ya bone metso tsa rona e medi pele re fitla jwalo horeng ya bone mme nkgono a tshotsena ka nnete tlotla ke mo bapalela yona pineno ya Jim Reeves ya tla e fumane go tla e thola fela.

0: The Manhattan se ba re kiss and say goodbye. Tseding tsa dipina tse matla ka o fitisisa. Me ka bogotsa nyane fela mmamedi, mantswano e hlile le motho o kare a bolela fela hore ha ka nnete ha se kira ga hloyana le ha ba neng re se re ukwa ka re a rwana. Ho ba kana go nngwe tseding tsa dintho o le batho e le lenyalong ka pa le dikamanong tsa lerato fela. Tseding tsa dintho tse tintse matla ka o fitisisa ke tsa hore batho ba qetella ba ukweka ha se re a rwane re lokela re hloyane. Re lokela re hloyane. Radio Kgotso.
1: Harapsen.
0: Mmebo.
1: O ya hantle.
0: Ae ka nnete ntse ke ikela.
1: Ae na fono ke bona ka e hloka dithapelo. Bosibu ba tla be sa sebetse.
0: Motsheare tse ya fumana hala.
1: Ka pa le a etsang le rona. Hai.
0: Ao. Ha se le rona yona ke ena le hore qaka.
1: Awe.
0: Ebile ke yona o ka tlwang wa ukwa ebile e gegetla o feta ukwa o ipotsa re sa ukwa hale.
1: Ai. E re sebedisa bogoko.
0: E mpe haholo.
1: Mme le mmele o kae mono o tlhea ka re girl I'm gonna miss you.
0: Mang?
1: Mille Vanille.
0: Oh, Mille Vanille.
1: Hey.
0: Oh.
1: Hey.
0: Ah, etla.
1: Re gatlholoile ha mona.
0: Ae ka nnete ha re ja ge fogegenene re itukisetsa go ka theoela ke re hosane jale go otla ka semofu
1: kore ga monatenyana
0: e hua halo waloka mme a o sheba mamedi a metsotso ya rona e supile ka morago go hora ya bone e supile ka morago hora ya bone nkgono o ile a batla jwalo pina ya Jimmy Reeves pina ena ke tsebang e ke hopola ene e bile le matla holo ya Jimmy Reeves ke mona e reng this world is not my home mme ka nnete ke ya tse dintsi tsa dipina tse matla haholo empa re nkgono ke tle ke mofe e monate ka nnete e reng across the bridge ya ena Jimmy Reeves re ntse re jele ge fogenele mamedi re ntse re phomotse ha monate re o fa jwalo dipina tsa boitlhabollo tse monate tse phodileng ka nnete tse senang le ditaba tse ngata ka nnete ke letsatsi la Sontaha ha mamedi re etsa fela gore ka nnete re iketle re tla tseba go fitlha jwalo letsatsing lang la osane le re lokelang re le qale re le matla haholo re a tseba ditaba tse ngata di bedile tsa etsala ka nnete mafelong a na a beke ga e tsala ditaba tse ngata mekete e ka nna ba ile ya ba teng ka nnete wa hla ditaba tse ngata empa re re e re re ke re kgatholowe fela letsatsing lena la kajeno.
2: I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do.

nka nnete e ne e le Jimmy Reeves a re Across the Bridge, mme ga o sheba ke shebe tse ding tsa mefuta ya dipina tseo o le motho o reng wa di bina ka nnete gore ebe ke tsa mofuta o feng. Ga o sheba tse ding tsa dintho o le motho o ka ithuta fela gore boleng ba dipina tseo ka keng ka nnete o ne a di bina, o ne o bona ka nnete motho e kang o nana le gobane ge le batho ga ke re ntsha maikutlo ka tsela tse fapaneng, o ne bona kore ke motho a neng a leka ka nnete go ntsha maikutlo a gae ka tsela eo e leng gore dipina di ka kgona go ka nnete di relate le batho. O le motho go na le tse dingwe tsa dintho tse e leng gore wa di utlwa ka nnete gore tsena e ka re di bua le nna, tsena e ka re di bua le nna. Re ko ke fete jalo ke tswele pele ka yane ya Milly Vanilli, Girl I'm Gonna Miss You.

Imashuma mabedi metsotso ya rona ka morao ho hora ya bone ka morao ho hora ya bone mamedi a ka nete ke time after time ke Cindy Lupa tsedinza dipina tse matla ka ho fetisisa ka nete pina ena ebile fetuletse dipineng tse ngata ka ho fetisisa ntho re ka reng ke di sample tsa yona dingata ka ho fetisisa motho o qetella e mong a sa se show gona hantle pina e le ya nnete na original ya yona ke efe hobane ka nnete e se hla jwalo e le dipineng di-versioneng tse ngata ka ho fetisisa se hla jwalo e le di-versioneng tse ngata ka ho fetisisa mme ka nnete pina le yona ha fela e ntse e tshwere moelelo wa hore qetelong ya letsatsi monga yona na e ne ntse e le mang wa mantlha ha pina e ne e qala ke tsatse ding tsa dintho tse matla haholo to refer ho referencea ka nnete ra taba ena ha ke a e utswa ke a mamang tse le ntlha ya bohlokwa ka ho fetisa mme ke a tseba ditaba tsa mofuta o jwalo di etsahala ka boemo ba hore motho a qetelle ka nnete dipina tseo e bang o e fetoletse ho ya hae ka nnete ke a tseba ho na le bonyanenyana kapa haeba fela a buile le monga pina wa nnete ho na le se bang ka nnete tumellano e ba kena ho yona ya hore pina ena o soka e sebedisa ka tsela e tjena ho tshwana fela le boemong bona ba di-movie mo pina e hlahang ka hara di-movie ho na le se etsahalang ditabeng tse jwalo pina ha e qetelle e se e itlhahela fela ka hara ditaba tse itseng motho a sa nkaeka pina ke ya hae ha e etsa le jwalo mamedi ke bokgona batho ba nang le ho qetella ka nnete ba mathile ka hara makgotla ba mathile ditabeng tse ngata haholo hobane fela pina a se a ile a e etsa ka nnete e ke ke ya hae o tshwana fela le taba ya dingodilweng ha e betsa motho e ba boemong bo e leng hore pina kapa dibuka tseo e bang ke tsa monga tsona o lokela o nne o bontshe ka nnete ore mosebetsi ono o tjena monga ona o fufuletswe ga ke ya o utswa e hlile ke o sebedisa e le wa mamang e le wa mamang di-scholar di tla o jwetsa ka nnete ore boemo bo ono bo jwalo ka nnete ntho o thweng ke plagiarism ga e sebetse seka bontsha e ke ntho ke ya hao o seka etsa e ke ntho ke ya hao motho e mong o na bua mona are wa tseba nna tse ding tsa dintho tse ke nang le o bona di etsahala bophelong se ke lebala hoo motho a ka fitlhang a nqokela ditaba e re hosane ka boela ka mo qokela tsona e se ka ke tsaka re nna ke motho a seng a itebalela ka nnete hosane ke mo phetela tsona ditaba tseno e se ka ke tsaka e se le hampe ka nnete e se le hampe ke ne ke sa re ke ya etsa e se le gore ke itebaletse boemong bo reneng re qobo re seng re qoka ka nnete se ke hopola taba tse jwalo ke se ke mo phetela tsona e se ka ke tsaka hobane ka nnete ke a itebalela e le gore ntlha ya bohlokwa e ntse e le gore ga e ka nnete ke mamang a itseng tjena e re kofe jwalo John Ama Trading a re the weakness in me ke a gopola pina ena batho ba bangata ba etse ba ba etsebile morao tjena e se fetoletswe jwalo ke ngwanana o teng a o seo thweng ke Cassia a sa e fetoletse a e ntse boemong bona ba morao tjena ka nneteng pa bonneteng ba yona pina yona e ne e hlaya gomme John Ama Trading e ne e hlaya jwalo e le ya John Ama Trading.

right thing, and no strings attached. I go my way. And

Mamedi ha shebame tsotsa rona e mashume a mabedi a nan le metso e re bom pele re fitla jwalo hore nya bohlano ine le jwalo Millie Jackson e ana le Isaac Hayes bare jwalo ka nete you never cross my mind. Millie Jackson ne re phea kgal le motho mona are Jackson ena o tlame a hlaha jwalo ka ra le lapala bo Jackson ke re ha e nunung ha si yona Jackson ya bo le lapala ha Jackson ke yani e ere tsebang ka nete e hlang jwalo ho de Jackson 5 e yona ka nete o fapane le bona o fapane le bona o bane jwale America le fane fela ka nete di ka bangata e ga o sheba o thola hore ka nete hae ha di amane le ho amana ho hang e ga o sheba o thola hore ha di amane le ho amana ho hang jwalo ka hantsi rona le tsona ditaba tse jwalo ka hare hona ya le sotho ka kwano ka rona ha le sotho kwano ke hopola hore kgwedi e fetileng ka la le shumele metso mihlano ona keteka jwalo dilemo tse 80 a nang le metso e medi Millie Jackson 82 years ka nnete ke ba bang ba dikakapa ka nnete ba dikakapa haholo o la tia haholo ha re tla jwalo sedikadikweng sa dipina haholo tsa lerato le dikamano haholo tsa lerato le ditaba tsa dikamano ka nnete ho tloha ka bo dilemo tsane tsa 1970 re tla hopola ka nnete ra o la bontsha boqhetseke le bogaleke ba hae ho tloha ka dilemo tseno tsa nako enono mme ka nnete ke ba bang ba bomme be e leng gore ka nnete re se rere ba fokola be e leng gore ka nnete ba entse nalane e jwalo sefetse itseng a o timetse itseng o na mo timme pono o mo timme pono fela jwale ke mono o mo atleisitse gore a be monyetleng wa gore ka nnete ka bana ntate Steve Wonder ka nnete a ipabole aipabole ntse ba fokola gobane go na le batho ba nang le bana ba bangata ka go fetisisa go na le batho ba ntseng ba na le bana ba bangata ka go fetisisa le gona lesotho mona re ntse re na le bona wena mamedi re ntse re na le bona ka nnete batho ba nang le bana ba bangata ga kalokalo mme ka nnete ke yone ga ke tsho ke re ae morana modimo teng a ke be a ba ofa ntho tse e tlang ho kore a ke ba o tima ntho nngwe le nngwe bophelo mono o tlana a o fetse ding hona letsa tla nna o fetsona e be o fihletse tseitseng e be o fihletse tseitseng wana mamiri re go fetjwalo the foreigner bare I want to know what love is

Ke Toto bare Afrika mamedi ha o sheba pele mono ke ne go file jwalo foreigner ke mametse ke shebile foreigner mamedi ha o sa tsebe hantle e ukwa pina fela ella mono o na le ntwe tswana tswanang le monghadi Phil Collins o sa ukwe hantle o ka ukwe ka kannete mono e kare ho ntse ho bina jwalo Phil Collins empa ke ba bang ba dikakapa tse matla haholo sedikadi kwenkwano mamedi mamedi ke shebile mona ke bone taba e nngwe mona e tsaetseng letsatsing la ka jeno motsheare mohlankanane moshanyanane nnete yanong gore ka nnete a harolwe jwalo ke dintšha o tlaleba jwalo a ne a tla a lokela go tla gae phomolongyanang ya nakwana gore a tla tlo itukisetsa jwalo ka nnete tse ding tsa di-surgery tse e leng gore di a tla di tlo lokela go etswa ka nnete bophelong ba gae o tla gopola gore o ne a longwe ke dintšha lelapeng ha motho kae-kae mo e leng gore ka nnete mothong a tsejwang mme ka nnete ditaba tseno ka o tse jwalo ka go fela di etsaetse letsatsi ne na ka tseno o amoetse jwalo jwalo ka letona mamedi a fitlha ka gara naga ya rona o tla jwalo sepetleleng sane sa Aforika Borwa provinceng yane ya Freestata Bloemfontein o ne a ntse a le mono kokelong gona teng mme ka nnete ditlaleo ntse di supa gore ae o tlile jwalo gore ka nnete a tlotla a fumana bohlabollinyana bo bonyane bo bokhutshwane pele jwalo a lo

0: Ebo a moholo a neng a tsebagala golo ka ditaba tsa malwala. Rona ka nnete re hotse re tsebe gore ga re re re ya lelwaleng la ntate Matshaba, ka nnete re ne re tsebe gore e tlile re ya malwaleng a hae. Mme taba eno nong e ile boela ya baka kgaonyana ka nnete, empa ditlaleo di bontshitse gore o ne a ile a tla bontsha yena ka nnete gore le ga e ba a le monyetleng wa gore a ka isiwa mmošareng, yena ka nnete a seka ba lo fitlha a kenywa ka ga dihatsetsi. E tlile e ne le tabatabelo ya gae, e ne e le toro ya gae, ne le tsa tse dingwe tsa dintho tse e leng gore ka nnete o ne a di ngotse. Ditlaleo di boela di bontsha ka nnete gore le lekese la gae yena o ne a santse a le rekile, a sa bile a ntse a itšheketse jalo lebitlapela mogatsa wa gae, gore ka nnete motlha ka nnete go a reng kubutu taba tsa gae tsabe se di sebetsagala ka tsela eno e bobebe jalo. Ka tsela e bobe jalo ka nnete, mme lelapa le bontshitse ka nnete gore le ga e le taba eno ya gore ka nnete e beya lelapa tlasa gatelelo eno e matlakalo, empa e ba fokoletsa ditshenyegelo ka nnete gobane ga ya etsa taba tse ngata. Ke nnete tlalo e bontshitse gore le kgomo di ile tsaba tsa tlhabiwa ka nnete gore go tlo fetswe batho ba tla be ba le teng. Mme o tona bile a bontshitse ka nnete na gore nna lefuni la ka go tle go itšhelelwe papa ka morogo le nama. Ke ditaba tsa nneng a di bontshitse ka nnete tse enonong gore nna ka nnete ga ke batle ntho tsena tse motlholotlholo tse tla nne di etswe. Jale tse dingwe tsa dintho motho ke re ga ke re motho ena le ga a naana le toro e itseng a naana le tabatabelo ya gore ka nnete nna le makese a magadigadi ga ke a batle dingding kao fela. Ge le bana le rona re qetelela re ba boemong bogereng empa motswadi wa rona ka nnete ke motswadi wa rona, re qetelela re ikobela tabatabelo eno ya gae gobane jale re ga tshena motswadi wa rona se re ka mopatwa ka lekese le je ka nnete empa re na le mokgwa. Empa ka nnete kelelong ya letsatsi a ne a bontshitse yeno gore nna ke batle ntho tsena tse itseng, e leng yona ntho ya ne e bohlokwa ya gore mmamedi tse dingwe tsa dintho re no etse qeto ka nnete nako e sa le teng, gore ge le batho seo re se batlang ko gore ke batla taba tsa ka di sebetsagale ka tsela e tjena, go sa natseye maemo, go sa natseyeng. Gobane jale le teng lefatsheng mona go tlabe re phela lefatsheng leo batho ba ka nnete ba ka ukwanye ka motlha o shuleng ba tlo pata ka makese a magadigadi ba etse di fela bophelong ba gago ba letsatsi le letsatsi ka nnete o ne o ntse o sokola o iphelela ka tsela e re reng ka nnete ke ka mogauwa morena fela o na le bana o na leng kao fela be e leng gore ga ba sheba batho gona ga se o tlo patwa, ga ke re jale se re tshaba ditlhong go tlwa ke ditlhong o ntse o re motswadi wa gago ka nako eno o tlotswe a sa phela gore ka nnete o mo etsetse tse dingwe tsa ditaba tse ntle a sa phela. Bonyane batho ba tsebe o etse mekete ga ngata fela bonyane batho ba nne ba tsebe gore motho enwa bana ba gae ba ne ba mo tlhokometse gagolo ba ne ba mo rata gagolo. Jwale gona ge batla ga o se o shile ka nnete ge tle re tlo tla ka makese a magadigadi ge be boemong ka nnete be re reng go beile ka tsela e leng e jwang-jwang lebitla la gae ga re le sheba mona go thole ka ntlo fela ka nnete o ne o ntse o iphelela ka mogau wa Modimo e le gore ntlha botlhokwa mmamedi ke gore ka nnete ga re ke reetseng ka maatla otlhe gore ge bone gore batho be bang re phela le bona re ba tsotelela ka dinako tsotlhe re etsa bonnete ba gore ba phele ga monate re ba kenye megatlo e reng ja o sa phela e se megatlo ya ka moralefu o se o sa tlo dukwa ditaba tseo tse monate tse teng kao fela ka nnete o thole batho lefuni la gago ba ne bile ba ja ka dipoleiti tse tšhwatlheyang fela wena o sa etsebe le poleiti e tšhwatlheyang gona e ne e le ka tsela e jwang ke taba tse fosaetseng tse eno mmamedi metsotso ya rona e mene fela pele re fitlha jalo goreng yana kapa ka morago gora ya bohlano mmamedi se re e fetile kapa motho o so tlhile o natefetse jalo wa tseba gore ba re ga o ba monate ka nnete tlhile nako e tsamaya ka pele ga o ba monate ke ga nako e tsamaya ka pele re ko fe jalo Barry White a re practice what you preach.
1: I'm here, baby. I'm ready, baby.

Mamedi metsotso ya rona e le 13 e meraro ka morao ho hora ya bohlano. Metsotso ya rona e le 13 e meraro ka morao hora ya bohlano ba re ke Shade ba bang ba re ke Seite. Ke mabitso a mangata ka ofela ke lebitso le leng fela le ka bitsiang ka tsela e batho ka nnete ba ka fapanang hore na ba e bitsa ka tsela e jwang. Ke pina tse e leng hore ka nnete di matla ka ho fetisisa, ke ya dipina tse matla haholo tsa lerato. Mamedi, re bua ka dipina tsa lerato tsa dikamano hore na ka nnete re le batho re ntse re phedisana ha monate ka tsela e jwang, re amoelana ka tsela e jwang ka moo re leng ka teng. Mme ka nnete motho ha o mo amoetse hore o ka tsela e tjena mme o mo rata ka tsela eno eo a leng ka yona, o mo rata ka tsela eo a leng ka yona wena mamedi. Re tlotla re ya bjalo mamedi tabeng tsa rona ka nnete tsa tshebeletso ya mantsiboya, mme ka nnete re sentse re tlo itswella pele ka ditaba tsa rona ka mora mona fela re tlabe re tlo itswella pele ka nnete. Re qala jwalo ka difela re ya ditabeng tsa mantsiboya ka nnete, tshebeletsong ya ditaba tsa mantsiboya, mme ka nnete re tlotla re itswella pele. Re ko fe jwalo mamedi Maxwell are this woman's work.

이 밤에 이 밤에

Mamedi metso tsa rona e mashume a mabedi a nang le metso e robedi. Pele re fitla jwalo ho reng ya botshelela. Ne le Benjamin Dube a nang le tshepo Nyahuza ba re avumile. Mamedi re ne re lokela ebe re bile jwalo le lenano la rona la bahai. Mme ka nnete le bona la le sa hlahelle. Empa he re tla nne re tswele pele wena mamedi ka ditaba tsa rona. Re ne re itswelle pele. Re boela jwalo re etsa gore ka nnete tshebeletso ya rona ebe e hlonolofetseng mamedi ko fa jwalo siyabonga Nyuthando a na le Vuzinova.

Mamedi e ha ho sheba metsotso ya rona e le shume le nang le metso e tsheletseng fela pele re fihla jwalo e ho reng ya botshelela e ne le ja bohlongwane ke ba bang ba batho be leng hore o le motho re ka kagare ke ukuri e se ile mo ruti mme ka nete ke mo ruti ya seng a ka nna ba ntse sebetsa le ka tsona ditsaba tsa pina empa boemong bona.

o sa hlile a shebane jwalo ka nnete le kereke ya hae haholo o sa hlile a shebane le kereke ya hae haholo ho feta ntho tse ding ka nnete o le motho o no ka nahana hore ekaba e tla ba ka nnete le ka dilemo tsena e ka nna ba mohlomong mmino wa hae ha o sana matla empa kono o ntse o fihla ka nnete ka matla a maholo o ntse o fihla ka matla a maholo mamedi le 15 fela mamedi re a re lebile jwalo horeng ya botshelela mamedi mme ka nnete ae nna le wena ka nnete ke mo nna ga tla arohana teng re tla arohana hona mono horeng ya botshelela ke tlo sia jwalo ka nnete matsohong a nepaetseng haholo Minister Spokes are re thiba ka Jesu.

Arizona'ya sakin.

Mamedi motsotso ya rona e mine fela pele re fitla jwalo ho reng ya botshelela. Mamedi a ka nnete re sebeditse ho tswa ho nna rapelang radiengwane ke tshuka nnete ke re ha e ba fela e ne e le ka tsela e nepahetseng tsela eo re sebeditseng ka yona ka nnete thoriso e ne e be o Morena Modimo empa ya ka nnete moo re ileng ra hatana diturong ae ka nnete ha e shape fatshe mme ka nnete o fitlhela re boela re kopana gape mmamedi e bala mmamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela a sealemoya sa Lesotho tsa go nna rapelang radiengwane ke raptione ke mohlakwana wa maphelo a disemo wa mailengwa thela wa majapoloko e ntse e le kao fela gona re batho be e reng ga ba tla ja ka nnete meriti itheya go ba o theya le menyenyana ya diotlwana go fitlhela re boela re kopana gape mamedi se ka ba emisa go rapela

0: visit Kolo Hamahlalifi in Mafeting to document challenges faced by men, and the findings will be submitted to the government to inform future GBV prevention laws. This is the end of our bulletin. Tune in for the next bulletin at 7 p.m. Once again, good evening.
1: Yeah, re ha ke le bo go allo mo le ntla di ha ile go tswaga go allo a o fa ditaba tsena tsa go ga bo selela. Ai lo ona di go tla ka sinye semana ngwana motho bana. Ke le bo go allo le monnano wa sfuri ile go tswaga go tla mana ho rentsana tsa popura ro kwana a tla lo wena go allo o tla fitla mona ho rinyena ya bo selela. Ba le he ntwina ke thapo ya ne le tsana. A re lo wena monna wa mogotlong phamola go tsweletso go. Ne ke tswa letso go le nna ke tla dinile tsa emo. Le bizola ka ke le ganyang pesi ke motho wa ka seboka se ke mogotlong mana ha le tsa. Empa he ka jeno ha ile sunta jina ke ntate Josepha ya halala me he re tla ba le wena o fika mane ho rinyane ya buka ya bu robong me tla ga go tloa mona tla kena sirbien sa tshepo mo go dumelifu sa ntsa eme meemo ho rinyane ya bu supa molenga gutle a bo le ditaba empa sa bo balla tsona ka puo ya sotho e re mane ka mora yona e be go rume medisi e ka mora ga yona bu supa ka mora yona he o santsa emmemo motho wane wa thabentsa machaji a molelele ya lekana le palo ya motlakase e hatwa munhu molele o tin le ona ka lentswe le pina ha ba qetile na le ganyang pisi o kapanda Joseph kya tswa le mokin le ding re ke etse tsena fela ha ke dikisetsa o lata moruti molefi.

senya lefatshe. Ha nka romela lefu la sewa tšhabeng sa ka, a setšhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka, se ka ikokobetsa, sa rape, sa batla sefahlao sa ka, sa fapoa tsela tsa sona tse go. Le nna ke tla utlwa ke le mahodimong, ke tla lebala sebe sa bona, mme ke tla fodisa lefatshe la bona. Ntata rona ya mahodimong, Morena Jehova wa magoka, wena mohale ntwe, Modimo a inotsi wa nnete ntate le mora le moya o halalelang. Wena ya entse mahodimo le lefatshe le tsohle tse o tsona wa ntorietsa ka setshwano le wena Modimo wa rona. Re se re le teng, re itlaleha boteng ba gago lenaneong la sedibeng sa tshepo le momamedi kenwa ya mametseng a le gotlhe mo wa leng gona teng ka ntle le ka gare o naga ya Lesotho. O tseba seo re se tlhoka Morena le pele re tla go wena go tla kopa. E tswe ga o motswalle ya kang wena, o tseba mathata a rona, mme ke wena ya re thusang tsatsing lotlhe. Ya kula Morena a fodiswe ke wena, ya fokolang a matlafatswe ke wena, ya hlabeileng a hlabollwa ke wena, ya mesarelong a tshediswe ke wena, ya lwanang dintwa tsa bophelo a lwanelwe, a namolelwe a hlolelwe ke wena. Ke thapelo ya rona, ka lebitso le le tlelang mo ke Jesu, re a rapela re a leboga. Amen. Mamedi wa salmo ya sa Lesotho, ha ke o dumedise le go mema le go amoela lenaneong lena la sedibeng sa tshepo. Sekgabotse se lelekela se ntse se kgabola ka mora lentswe la ka, ga go motswalle ya kang Jesu. Jesu o tseba mathata a rona, mme ke ena re thusang tsatsing lotlhe. Mamedi wa ka ya rategang, ke ntate Moerane Tholeng ya ntseng a kgabola ka mora lentswe la ka. Gotlhe mo mametseng o le gona teng ka ntle le ka rona ya Lesotho, e ka ba o lapeng, e ka ba o tseleng o leetong ka koloing ya gago e ikgethang ka koloing ya baeti, e ka ba o ditsing tsa kokelo ya bakudi, e ka ba o mosebetsing, e ka ba o ditsing tsa tlhabollo ya batshwaruwa wa gago wa ka mehla. Mohlanka, motswalle, mosebeletsi le morumuwa, Nthole Molefi ya reng kgotso ya Morena Jesu Kriste e be le wena. Mamedi wa ka ya rata, ke a o mema hle, ha re nke leeto lena le wena. Lenaneo lena ke lenaneo le etseditsweng ba pelodibohloko ba mea e robeileng. Ke lenaneo gara mananeo. Lenaneo le fanang ka thuto. Lenaneo Mosotho e motle le fanang ka tlhabollo ya mahala. Lenaneo leo ka lona sealemoya sa Lesotho se ananelang bohloko ba gago. Ke sealemoyeng sena, ke lenaneong lena, mo o theng ga o utlwile bohloko, o utlwile bohloko. Ga ona mohla go ka ba ga thwe o se le sa monna, o se le sa mosadi, ha o utlwile bohloko, o utlwile bohloko. Ga o se le sa moshanyana, ha o se le sa ngwanana. Gobane ga o motho wa tshepe, o motho wa nama le madi le maikutlo, ya entsweng ke Modimo jwa gore ga o hlaelwa ke dintho tse utlwisang bohloko, o utlwe bohloko. Ga o hlaelwa ke dintho tse o thabisang, o thabe. E ka ba utlwile bohloko ke eng ka je? Re a o mema, o nke leeto lena le rona. Ka yona noto eo, ha e se mokgwa ke molao, gore re se re kokote re ke lelapeng le leng le leng, le bophelong ba Mosotho e mong le e mong, yeo kajeno lena, kola di leng ka mahlong, yeo kajeno.

mogolwane wa ka Ntswaki kgaitsedi ya ka le tsibulo la ntate le mme ba ntswalang ausitisetso molefi mosadi ka ga basadi nakong ene o re phelang yona letebele gola ke letsatsi la gago la tswalo modimo wa hlonolofatshe a o ekeleletse gape matsatsi a molemo a bophelo a o fe bophelo bo botlhe kelellong le mmeleng le moyeng le dikamanong tsa gago le batho ba ba le batho isitana le dikamanong tsa gago le modimo happy birthday re nke monyetla ona le go lakaleletsa botlhe basadi ba ketekang kgweding ena ya mosadi wa moAforika le letsatsing lona lena tseba kaofela galo gore mosadi le ga kgatlhega ke thetso taba eo mosadi le ga le motlhe ke bosawana taba eo empa mosadi ya jwa ga tlhaba modimo ke ena ya tlang roliso modimo wa lesogonolofatshe re le lakaleletsa kgwedi ena ya mosadi wa moAforika e e atlegileng basadi botlhe ba llang ka jeno ka gara lenyalo ka lebaka la gobane ba entswe gampe ke basadi ba bangwe basadi ba llang ka jeno ka gara lenyalo ka lebaka la gobane ba entswe gampe ke banna ba bone basadi ba llang ka jeno ka gara lenyalo gobane ba entswe gampe ke bomatsale ba bone a ke tsebe gore na ebe ke mang ya loileng mosadi mosadi ya tlalla ga e le ngwetsi le makoti a lle ka mmae matsale ebe mosadi ena eo ya ntseng a lla ka mmae matsale e re le ena ga ba le ngwana mošanyana a nyala e ba ena e ba mme matsale a ba le ngwetsi a ba le makoti e be le ena o tlo soroga le o etsa enwa eo e leng mosadi wa ngwana a ye gampe this vicious cycle must come to an end with immediate effect ena ya basadi ba sulafaleletsweng ka gare o malapa le manyalo ka lebaka la mme matsale ka lebaka la mme matsale ka lebaka la mme matsale mme matsale ya fakang kgotso ka lebaka la ngwetsi ka lebaka la makoti ntwa ena e kanke ya ntša lekatse modimo o re kgatlhego ya thetsa botlhe ke bosawana mosadi ya tshaba modimo ke ena ya tla rodiso re bua le basadi ba naga gobane mosotho wa masetso o ne a opile kgomolona ka gore mosadi o tshwara thipa ka bogaleng ga mosadi a sa tshabe modimo a latlhile boikarabelelo le bosadi ba ye ba o tshaba modimo a rekisitse ka bosadi ba gage re bona naga e ba mona mo e leng ngwana teng mosadi monna ga lokele o tswa taolong mosadi a le letlhakoreng la gage bobodu le bosodu le bommenemene le dipolao o di bolela kaofe tsena tse bonalang di phethotse bolwetse ka gara naga ena ga di a lokela gore ebe diteng ga fela mosadi wa mosotho a tshaba modimo o ya magatlhanong le bobe botlhe monna le bana ba otlolowe ke ga mosadi a tshaba modimo mosotho yo motla o bona manyalo a lobokane tsena re bua le mosadi wa moAforika mosotho wa masetso o re mosadi o tshwara thipa ka bagale

bona di ntwa di lwa ba ka bo so be la ela hore e ka nna ba mo sadi ha tswa ga tshipa ka bahaleng e ka nna ya ba o tshaba modimo ho nyametse khwedi ke ya mo sadi wa mo Afrika ga sentse re bua le bana ba ro ba itlhophelang go kena ka ro lenyalo le ba batlang go itlhophela go kena ka gare go lenyalo gore tseba gore ka gare lenyalo kgatlhego e ya thetse botlhe ke bosawa mosadi ya tshaba modimo ke ena ya tloroiso a e ba o sole moo mosadi a kgatlhega a le motlhe e ka ba morwetsa e ka ba ngwanana ha o tshaba modimo o le siyo ka mora dilemo tse e seng kae o tla utlwa go ntse go thwe he mehleng ya gae he mehleng ya gae e ne e le spono ga a ne a bonya mo ne a tsheya some le ne le wa gobane kgatlhego le botlhe di sireletswa le go apeswa le go bolokwa le go bolokega di bolokwa ke go tshaba modimo go tshaba modimo e ba e hash e ba setshireletso e ba lerako le sireletsang mosadi go kgatlheng gae le botlheng ba gae gore bo seke be ba lemala gobane ga o tshaba modimo o le siyo kgatlhego eo le botle bo di a lemala wa fumana bahlankana le banna e le ditilatile e ka terese ya o lo tshelwa lekwa ba kgatlhwa ke o kgatlheya le botle ba mosadi and ga mosadi a sa tshabe modimo bahlankana bao le banna bao ba fitlha ba tabola kgatlhego eo ba tabola botlhe boo mosadi a jalo o fitlha a tabola kgatlhego eo a tabola botlhe boo a bo senye e be bokamoso bo senyeile e be o utlwa ba ntse ba re mehleng ya gae ga o ne o ka wa mo bona ga o ne o ka mo tsena empa ga o tshaba modimo o le teng mosadi o gola a ba tshofala le kgatlhego ya gae le botlhe ba gae o utlwa go ntse o thwe le ga e se e le mosadi mogolo tena le ga e se e leng kgono tena le ga e se e le leqheku tena le ga e se e le leqhekwana tena win mosadi eno a ka botlhe le go kgatlhe mosadi wa mo Afrika re keteka ena mosotho e motlhe ngwanaka wa ngwanana wena ya tlang o kena nyalong tseba taba ena lenyalo le bolokwa le go bolokega le bana ba tla go tswalwa ka gare go lona ke ga mosadi mosadi ya ka gare go lenyalo leo mosadi ya ka gare go lelapa leo a na le kelello e leng go tshaba modimo bane kaleo ya bohlale ke go tshaba modimo re phela nakong eo basadi ba bang ba iphelelang jalo ka ga e ka ba ipopile ba iphelela jalo ka e ka go kgatlhea gona le botlhe bona ba iketseditse tsona mosotho e motlhe ga modimo a qeta go bopa mosadi tshimologong ga a qeta go bopa mosadi tshimologong ha qeta o bopa mosadi tshimologong ke a

a bo pile ta si la pele la bo bedika ha ka ta bo pa mo sa di tsimolong ya ba go tle ka o fitisis o ba mo sa di ke se hlohlolo sa tlholeo ya modimo mo sa di ke se hlohlolo sa botle le go rateha le go gahlea ha popo ya modimo empa o rateha le go gahlea o ha popo ya modimo ha o hloka go tshaba modimo e mosotho e motle go a senyega go a loboka mametse lenaneo la sedibeng sa tshepo lenaneo le etseditsweng go fana ka tlhabollo le thuto ya mahala lenaneo le etseditsweng go fana ka tshepo o setšhaba sa basotho mosotho e motho ga ona ntho e sa lokeng le ga e ka ba kajeno kgatlheo eo le botle bo di tsamaile ba di hulanya mabili ba o swahlamanya mabili modimo ya bopileng mosadi modimo ya bopileng mosadi ke yena ya reng tlhogong re lokiseng ditaba tlhogong re lokisa ditaba gobane nna ke modimo ke bokeng ya moprofetara Esaia e ka nna baka jeno o mosadi ya pelo e bohloko o mosadi ya lemetseng ka lebaka la basadi ba bangwe ka lebaka la monna ka lebaka la mme matsale ka lebaka la molamo modimo eno ke yena yo lentswe la gae le reng gaufi le bapelo di botlhoko ba me a e robeileng mme ke yena a fodisang maqeba a bone modimo enwa ke yena a itseng tlong go nna lona botlhe ba kgathetseng ba imelwang ke tladimolo e ka nna ba diutlhole godimo ditsietsi le mathata le matlhomo la lefatshe leo o wena wa e phela o e tseba gantle polelo e reng ruri ditsietsi di latelela tshotlhelo ke tsietsi ka moga tsietsi meogo ga e ome basadi ba bangwe ba ya keteka ba tshwanetswe ke ditshweshwe kgweding ena wena o sulafaleletse bebele e re o lehlonolo ya tshepile modimo yo Jehova e leng tshepo ya gage ba itshepelang yena ba kgathale ba tlala ka matla a matšha re bua le mosadi re bua le mosadi ya mametseng lenaneo lena modimo ya o bopileng o bopile o rateya o kgatlhega modimo yena eo o ntse ya o rate ntate a halalang ya magodimong le o boetse o re file monyetla ka jeno lenaneo la sedibeng sa tshepo sealemoya sa lesoto go gopotsa le go bolelelana ka dinnete tsa lentswe la gago e leng bophelo re kgweding ena yo go thweng ke kgwedi ya mosadi wa moaforika basadi ke bana ba mametseng sealemoya sena le ba sa mamelang ntate a mosadi a ka phethala loka naga ya loka a mosadi a sa phethala a sa loka naga ya senye re rapela bakeng sa mosadi e monlemong ka gona e ka bang kgono e ka ba bomma rona e ka ba dikgaitsedi tsa rona e ka ba baradi ba rona go eletsa boteng ba gago le legodimo la gago gore mosadi e monlemong a ka ikgopola a tsebo.

0: Tonakgolo o boetse a dumellana le Mohlomphehi Ramaphosa hore Basotho ba iphedisang Afrika Borwa ba fumane tumello e ikgethang ya tshebetso le hore Afrika Borwa e eketse palo ya Basotho ba dumellwang ho sebetsa naheng ya Afrika Borwa ba na le ditsebo. A re Tonakgolo o boetse a etsa kopo ya hore Afrika Borwa e imamelle hore Lesotho le fumane tsela ya ho tsamaisa thepa lewatleng ho ntlafatsa kgwebo. A re ha Lesotho le ka dumellwa ho tsamaisa thepa lewatleng le ka fihlella dimmaraka tsa matjhaba. Baetapele bana ba babedi ba bile ba tshohla taba ya morero wa Lesotho wa ho fetisetsa metsi Botswana hore naha ya Afrika Borwa e kenyeletswe meralong ka ha e le motjha o metsi a tlang ho feta ka ona ho ya Botswana. Moruti wa kereke e Katholiki ya Holy Spirit Habia Father Paul Moshe o lebohile Modimo ya iponahaditseng bophelong ba nnete le otlela. A kopela lelapa pholo ho tswa ho Modimo hore letle le hodise nnete ka dipelo tse lokolohileng. Lebitsong la lelapa monghadi re atile le otlela e leng ntate wa nnete. O lebohile tshehetso ya dithapelo le ditlatsetso tse etseditsweng nnete hore a qetelletse a le boemong bo a leng ho bona ha jwale, a re nnete e ntse e le mokudi mme o tlo kgutlela sepetlele. Mothehi wa mokgatlo wa boiketlo ba basadi Mohlompheng Thati Morosi o re mokgatlo o ikemiseditse ho sebetsa ka thata hore sefahleho sa nnete se kgutlele maemong a sona. A re ba qadile leeto la ho tshehetsa nnete ka pitiki moo ba ileng ba bokella 100,000 ho lefella nnete sepetlele. A re ka morao ho moo ga ba ile ha bo nnete ba ile ba bokella 400,000 ka boikopanyo. Mohlomphehi Morosi o qholoditse Basotho hore jwale ba ikopanye ho thusa mofumahadi Makarabo Letswela ya nang le bothata ba mahlo e le hore a tle a sebetswe. A re moya wa bonngwe, lerato le boikopanyo o gole ka gare go Basotho. Ditabeng tse ding, sehlopha sa matjhaba sa basadi sa kgotso IWPG Lesotho se tiisitse thomo ya sona ya ho jala kgotso ka ho keteka letsatsi la bohlokwa jwalo ka la kgwedi ya mosadi wa Moafrika. Modulasetulo wa IWPG Lesotho, Mofumahadi Malejaka Letoane, o re mekete ena ke karolo ya leeto la kgotso leo Lesotho IWPG e le tsamayang. A re motsamao wa basadi ba Afrika Borwa wa la robong Phato 1956 o totobaditse hore basadi ke baetapele mme ditokelo tsa bona di lokela ho elwa hloko. Mofumahadi Letoane o hanane le maikutlo a hore basadi ha ba tsebe politiki le hore ha ba na matla. A re basadi ba na le boikarabelo le boiphihlelo ba ho hodisa le ho fana ka lerato. Mokgatlo wa batshwaruwa ba mehleng Khoa o re lenaneo leo o ileng wa lekgakola la kgang ya monna pejana monongwaha la ho fumana sesosa sa tlhekefetso e jeleng setsi malapeng le bohlokwa ho banna e ka sitana le basadi. Ka diphatlalatso wa Khoa monghadi Kgwaele Thinyane o re ho na le dintlha tse tshwanang tse hlahiswang ke banna ditikolohong tse fapaneng ka boitshwaro ba basadi bo qholotsang tlhekefetso jwalo ka ho bua haholo le ho nyenyefatsa banna. O ipileditse ho banna ho laola kgalefo. A re basadi ba ikokobetse molemong wa ho sekaseka dikgohlano ka kgotso ka malapeng. Kgowa e tla etela mafeteng kolo ha mohlalefi ka 31 kgweding ena ho bokella diqholotso tsa banna tse tla fuwang mmuso ho etsa melao e tla thusa ho lwantsha tlhekefetso ya ka malapeng. Ditaba tsa hora ya bosupa di fella mona. Mamela maratha a dilepe horeng ya borobong.
1: Ke a le dumedisa bamamedi ba seyalemoya a sa Lesotho. Ke le dumedisa ka lebitso le matla la Jehova Modimo. Lebitso la ka nna ke Pepeduma ya dilemolemo, setswaki sa moriana wa kgodu o remedise reme reme reme reme reme tsa fela reme reme reme reme reme tsa fela

mo o hlokile a o tsamaya fela ga na taba le wena o gama fela o agea fela o tshwara ke stroke go na le sena sa maiketsetso go na le sa setlhidi phallo ya madi e sa sebetsang gantle mmeleng a bajwale ba go ba le lehlwedi le mang phallo ya madi e sete ya go etsagale ke mane me e tla baka stroke ngwaneso ke mane me e tla bakwa stroke methapo ga e se sefetse e le mesesane madi a sita gore a phalle gantle ke mane mo o tla o tlwa ke stroke o e bona le high blood ya ne e phameng gagolo ee di tlaetsa ditaba tseno kao fela mothapa o sesefala gore o lekane le letlhokwa le le sesane sesane ke mane jwale mo phallo ya madi e setang go phalla teng mo o tla phatlhoa wa bona he ngwaneso nkatamele o tlise mokudi eno mona ke tlotla ke mo thusa gobane bothata boteng boo ke mo tlhokang ka bona le ena a ntlhokang ka bona atametsa mokudi yoo ke tlo mo thusa ke na le meriana ka o fapana ke na le o motšha ke ditho tsa mmele o akagetsa mmele ona wa gago ka kakagetso ke le ka tlhokomela gore ke eketse botlolo gobane ke bona gore batho ba tshwara ke dintho tse dingwe tse bang ka botlolong ya ka moriana ga diyo sere ke seka ka kenya dintho tse ngata gagolo ka botlolong e le nngwe ka kgatha gore ke etse ona o bitswang ditho tsa mmele o akagetsang mmele wa gago kao fela mo o ganang gona teng nkatamele ke tseba go tlatla o thusa wena ngwaneso ee ge bane ona wa kgodi ya bophelo o ntse o tla letsatsi le letsatsi kgodi ya bophelo kgodi ya bophelo e tla o mmatlafatsa mmeleng wa gago ge na le one wa motsula lemao menwana e botlhoko le diretetse botlhoko le ka sefubeng le noka e ya gana eya motsula lemao motsula lemao remetsa fela kgodi remedize kgodi remedize re remetsa fela ge shishena fela ke kgotle gape ka lebelo ge na le moriana ko a bontate ke le betlela betlase betle betle betle ke pitsa e ntle gagolo e ntlafetseng gagolo lebetlela lena le ntlafetse le tsoa re bue e ntlafetse le pilopilo e ntlafetse ke sa bontate pitsa tse tharo tseno pilopilo ge be le tsoa re bue ge be le betlelele betle betle betle pilopilo pilosa tsoa re bue tsoa re bue tsoa re bue e teng e ntlafetse gagolo fela tsoa re bue ena remetsa fela kgodi remedize kgodi remedize re remetsa fela ge shishena fela e re ko jetse ka kuthing ka mono ka theo di ka o tshepang moriana e teng kao fela ya kgodi remedise e ya fumaneya le sobanki creamy e teng ya fumaneya afo moyene gona kuthing ge na le nema kamoelo janki o rekisa molebo fela go jwalo ka mane ka sex trade ka lerateng pharmacy eya ge na le moriana o teng o a fumaneya ka dibotlolo tsa teng ge na le semonyelane ka mono ka sex trade ka lerateng pharmacy ge be le tsoa re bue ge be le lebetlela ge be le molebo molebo se ngwaneno wa mphakela molebo moriana o ntshantshilang ke betha ka one moriana o ntshantshilang moriana o ntshang leleta ee botsa re ngwana thabele dijo leleta le na le a mo bupetsa ebile le a mo agaisa molebo molebo lesea la gago le tla thabela go anya le tla thabela go ja le tla e tsakaka le a thakgenya le a geya molebo ke tharololo ya lesea la gago ga ke matha ka lebelo le legolo ke re ka mane ka kgatha snake a o stente ga a sale ka mogao wa ntete moletsana o sale ka containereng e pinki ke mathe ke re ka mona ka maputso ka gara difoto maputso ga ga difoto mo airspoli nao teng o a reka ebile o a rekisa maputso ga ga difoto maputso ga ga difoto tlase bodageng yane ya gone ya lesotho menemme ge tlhaisang dipasa monyako o ne o shebile ka teng o a reka ebile o a rekisa ka mane ka bothabotlhe ge na le together ka mono ka tlokoeng ka mane ka godimo ae ka mogotlo ge na le kk mafeteng mona ge na le abtitshidiso to B7 ka Betco ka B7 mogatsa yena o tla se dibese mane stopong se setšha mme matshepang reme reme reme reme remetsa fela mme makopong stona

ntlogolo Oriental Center ka room 1 ka room 1 reme remetsa fela muri ana o teng ka di botlolo tsa teng wa reka wa rekisa mematoka go tlile go sone teng hape istana le babang phamang baratiwa ke tlo le etsetsa dinyehlisetso mematshabo ke a smartshabo ka mono ka renkeng container ye pininki o ntse a le teng le ena ka dihlahiso tsa godu e le sewaso sa re sa Garden of Eden le ntadime sewaso di teng le tsona di a fumaneg ko utlwe se teng se a fumaneg o tla ba motle se tlosa dintho tse bolutu tse teng mmeleng wa gago kao fela mmalezuko tla sa selage mono ka duma mo o kadimanang ka tšhelete sonti leboko magube o teng ka mono mme maitumele magube matsantete kgotsa magube ke sonti leboko ke legolokwe ka seboko o teng ka mono o tla o thusa ka moriana ono o a fumane o tlile kare ka mane ka maphutse mme maleboane thwana mme maleboane lethwana o beetse gape nnake o fumane setate sa ore a rekise molebo se ngwanenwa o a mphakela rake mono o teng ka ditlhaiswa tsa godu remedise ge tsa ditshela le mane smosun sa gae masebeletsang mokhukhu di tla teng kao fela ga tsona remetsa fela mme mabele a thabatseka sauti ya maseru borogong bone bo botala ba maoto o a rekisa ditlhaiso tsa godu kao fela ga tsona ka mona ka room 14 taxing tsa thuathe ge na le meriana ya sesotho o ka tula ngaka re remetsa fela ge sešhena fela rumo la tšhaka ke moriana eya ebile o rekisa ditlhaiswa tsa ka tsa godu remedise lebetlela le teng semonyolane se teng ka mono ka tlasa mmarake le ka mane ka dibese ke tle ka mona ka o tšhanetšhane wa ka ka mme mazoza mono ka bo leroo la tlholeo o re rekisa ditlamatlama tsotlhe ka mefuta ya tsona manyenenyene le dikupu godimo mona tax renkeng ya thuathe le kwalabata ge na le masela ge na le manyenenyene ge na le meriana e tala remetsa fela o ka reka wa lo rekisa ditlamatlama tsena tse tala ea go jalo remetsa fela godu remedise dinomoro tsa ka o tshwara tene ke batla o tlotlisa mokudi eno e ya kulang a geyang gakalo le eno a se monate ka tlhogo a baleyang a mathang o mo tlisa kwano bodulo boteng o tla le kobo fela bethei teng dijwa diteng le tšhelete o tlo o patala ka yona e ke tlo o fa dinomoro mo o tla nletsetsa gona teng remetsa fela ga o thuba pepeduma ke le jantša ke ngwanana thaba ena mogale ntse ke tshwere lesela laka le lekgubedu ntse ke le tsikitela ntse ke le tsikeletse ka lona remetsa fela godu remedi nomoro tsa ka ke 56 30 85 23 tse dingwe gape 6240 54 54 kamane ka Welkomo Lucky boy mono, say so ta holy dienga lucky boy, lohana mono, welcome menisi, container ya hubedi kenute, kwa imbilo, hebali it eng. Yaf mane mema thank you spoloko, mata GLMO, kitale tagela haufinyan, mata GLMO, no. Kamanaka cron starter stratin saweba, motishopo demon wamut hamusu, watafmana say sozena, imbilo hebaleka kwa kamonu, dienga fumane. Dihlahiswa tsena sex spread mpitseng ketle ga o se motshwa wa o ntsa le teng mono o tla motswetsa gore na se le ngwadisitse le lebakae na ga o se motshwa wa tlasa karage mono o ntsa le teng le nna ntse ke le teng remereme remetsa fela Carlton Tile ga me matšhaba trenegene ka taxidio ka mono diteng di a fumaneya kao fela tsona pink house ke teng ka metšhini ke emetse le bakudi bano baka ba kudang ke tsebo o tlatla ba sedila ka metšhini ke ba fe le moriana e nowang nkatamele ke teng go tlatla o thusa ke teng go tlatla o thusa tlogo e mo o tlabetse gore ke na le dinyewe ka mefuta ya tsona batho ba ya nthwagaka batho ba nsenyetsa dintho tsa ka kao fela di eme kao fela nkatamele ke tlo o thusa

Bomme le bohlokwa, bomme re a le rata, bomme le lokelwa ke tshireletso. Ee, tshireletso ya rona bontate, tshireletso ya rona bana ba lona, tshireletso ya bomme le bo ausi ka tsela e tshwanang, tshireletso ya tshietsano. Mamedi, ke bua ka tshireletso ya bomme le bo ausi ho bomme ba bang hobane kajeno re ithutile hore le bona ba se ba kenya letsoho le toma tlhekefetsong ya basadi le banana ba habo bona. Modibetsane, ke a o leboha ntja mme, ke a o leboha lebete, ke a o leboha lekaota le letle. Momamedi monna enwa ke molata jwalo hona teng hantle Thabana Morena. A re fa molaetsa o monate, molaetsa o tobileng bomme basadi kgweding ena ya mosadi wa mo Afrika. Ntumelle ngwana motho ke tle ke mo beelle ka thoko lebete. Ke ntse ke tsamaya jwalo lehlakoreng la monna ya bitswang Janki Mokaiyane, kgalala ya malawana, kgeleke ya dinare. Monna eo ke mo theolang hona teng hantle, betha-betha malawaneng ha setsa. Bodibeng ba mahlomola. Mamedi, bekeng e fetileng ke ne ke qeta ho phetla lengolo le letjha, lengolo la motho ya ipitsitseng fela Mofokeng. Nna ka kgetha ho mmitsa abuti Mofokeng. Ee, ha ho ntho e monate ho feta ha o tshwara ditaba o phetla lengolo. Jwale e re mohlang o le tshwereng e be o letsetswa ke monga ditaba. A re ntate Phohledi ke mametse. Ntate Phohledi ke mametse. Ee, ya thabisa, ya kgothatsa. Ke bua tje mo mamedi hobane maemong a mankedi ya ho fihla lengolong ho latela bongata ba mangolo. E re ke tlo lebala ya bele hore Modimo o se a sebeditse ka monga lengolo. Taba eo e nkutlwisa bohloko haholo. Le ha o le jwalo hle.

Ke a o leboga mme Exinia Sepono, ke a o leboga mme wa rona. Mosebetsi o mogolo, mosebetsi o maatla, mme ke a tseba gore mo teng o mogegong o mogolo wa go ntsha letlapa le letšha, letlapa le tshwaretseng Basotho molaetsa o maatla. Bodibeng ba mahlomola, mamedi wa ka abuti Mofokeng, o tswela pele o re ntate bophelo ba ka sekolong seo, bophelo ba ka university naheng ya baditšhaba, ya e ba bophelo bo seng thata haholo. Le ha course e ne re imela, empa ka ha ngwana motho o ntse o na le tshietso ya manpower, ke ne ke sa utlwe boima bo bokalokalo. Ee, mme wa ka e ne e le motho ya sebetsang difemeng. Ntate wa ka ke motho ya sebetsang mmusong ho le leng la makala, mme e ne e se motho fela ka nako eo ntate, hobane o ne a tshwere position e batlang e le kgolwanyana. Ke bua tje hobane dilemong tsona tseo tsa hae, ba ile ba qeteletse ba dumellane le mme hore mme a tlohele mosebetsi wa difeme, jwale ba qale business. Mme a fetoha sehwai, a rua dikgoho, a rua dikolobe ka tshehetso ya ntate. Lapa leso la qala ho hlaboloha, ba qala ho ikutlwa le hona ho iphumana le hona ho natefelwa ke bophelo, fela diphephetso di ne ntse di le teng. Tate Phohledi, ke mpa ke bua ditaba tsena fela ho bontsha hore ke ne ke sa inwelwa haholo ke bophelo sekolong moo ke neng ke le teng. Leetong la ka la boithuto ha ke le selemong sa boraro, ka kgethwa ngwana motho ke le moemedi wa baithuti bohle ba Basotho ka hare ho lekgotla la baithuti yunibesithing eo. Ee, ka hare ho komitjana eo, e mong wa banneng ba ntlatsitse e le moemedi wa baithuti ba banana ba Lesotho. E ne e le ausi, o ne a le monyenyane haholo dilemong, empa ka lehlohonolo re ne re tsamaya tseleng e le nngwe. Ha ke ne ke le selemong sa boraro, o ne a le selemong sa bobedi. Tsela eo ke buang ka yona ke tsela ya hore re ne re etsa thuto tse tshwanang. Re kopana le yena ha re ile dikomitjaneng, ga qoqa, ga tsebana, ga natefelwa ke bophelo, ga ba metswalle, ga tshehetsana, ka mo thusa ka seo re neng re se bitsa material kapa tsona dipampiri tse ka nnang tsa motswela molemo. Haholo ha nna ke se ke fetile, ka dula ke mo hlahlella ka malebela mona le mane, mme ntho eo ya nna ya re kopanya le ho feta. A ke etsa selemo sa bone, a etsa selemo sa boraro, ga fetola leleme, ga fetola puo, ga e ba metswalle ya nnete, metswalle ya sebele ka sephiri. Mamedi, nako ntumelle ga sa le mona hle, ke tle ke boele kgweding ena ya mosadi wa moAfrika, ke tle ke nke malehlonolo mphou, tla re fa pina e monate le yena hore boiketlo ba basadi.

boiketlo ba basadi ba batlang sefahleho sa Jehova, sefahleho sa Modimo. Momamedi ba bangata haholo bomme ba hlokang tshehetso, e seng tshehetso ya rona re le batho fela, empa tshehetso ya Modimo. Re ba bona ka bongata dibakeng tse fapakaneng moo bakreste ba phutheileng ho rorisa le ho boka lebitso la Modimo. Bomme ba tshwanang re ba bona diofising tse fapakaneng ba tshwere ditulo tsa boetapele, mme re bile re dipaki tsa diphephetso tse ba tobileng mosebetsing oo wa bona. Malehlonolo Mphou o rapella jolo boiketlo ba bona hle kgweding ena ya mosadi wa mo Afrika. Bodibeng ba mahlomola.

Abdimo Fokeng o re ntate ga le tsamaisana leeto selemong seo sa ka sa go qetela. Ee, go fihlela ke tswa ka hare ho university eo. Ee, ke ya di-internshiping moo ke yo ithutela tsa mosebetsi wa ka jwale ke se ke tshwarisa ka matsogo. A ntse a setse, re ntse re kopana ge le metswalle e ntshanang seino. Go ne go se letsatsi le ka dikelang fela ge soka ge bua ka mohala kapa ka marangrang. E ne e le taba eo e leng tlwaelo, e le taba e ntlisetsang kgotso, mme ke a tseba gore le yena tle go ne go le jalo. Ka qeta sekolong ka phutha-phutha mehaswananyana yaka ka kgutlela ha e so Lesotho. Tate Phohledi, ausi enwa ha se ngwananyana wa Lesotho, ke ngwananyana wa South Africa hle. Le ha a holetse Lesotho hakalo, e fela etelong high school ya hae o ile a yetsetsa South Africa. A ba a kena sekolo sa University South Africa, mme o ne a ena le ditokomane tsohle tsa South Africa hantle ntle. Lesotho mona o ne a phela teng hobane a ne a phela ho ba amane le yena. Mme nakong ena boholo ba nako o ne a se a bo qeta hona moo hahabo. Ka lehlonolo ngwana motho, khampani eo ke neng ke ile ka e sebeletsa ha ke ntse ke le sekolong ke le intern, ya kgahlwa ke hore e ka tswela pele le nna ho mpha monyetlanyana kontraka ya dilemo tse pedi hore ba ke ba bone hore na ge ka sebetsa jwang. Ka atleha, ka sebetsa ka hare ho Gauta, ka sebetsa kgubung ya tropo, ka sebeletsa makgowa, ka ba sena seo re ka ra sebetsang asset. Ba ntshepa, le nna ka ba tshepahalla. Ga tsamaya leeto le ka ba ka ekeletswa kontraka. Ke sa tswa qeta selemo fela ha ke ne ke fuwe kontraka ya lemo tse pedi, ba e sarolla ka dilemo tse ding tse pedi, ya ba ke na le lemo tse tharo ka pele ho nna. Ke ne ke sena thahasello ya kgutlela ha e so Lesotho hobane ha o ne o sheba moputso fela ho ne ho lekane ho etsa qeto. Ka ntle ho mona ntate, ke ne ke le haufinyana le motho wa ka. Ke mo shebile, ke mo shebetse haufinyana le nna boithutong ba hae ha ntse a le sekolong. Ha ke ntse ke le moo ho tla, a tlotla a mpona e ne e le bosesanyana ba kgwele. O ne a sa palame hakalokalo. Mme le nna ka tlameha ho ikotla pokotho ngwana motho. Ka reka koloi hore ke tle ke tsebe ho nolofallwa ke bophelo. Mamedi wa ka, hona le hore ho be monate ka ntle ka mona. Ntumelle hle kgweding ya basadi. Ke nke jwalo Regina Mohlomedi. Ke molata ona teng hantle magwagweng Makgunwane. Hampa nane.

Regina Mohlomedi ngwananyana wa legwagwa ke o leboga gaitsedi yaka e ke utlwile gore sebini sena se se se ikagetse ka maatla dipolotiking empa ke a tseba gore na o tshepile eng ngwana motho ebile ke na le tumelo e maatla gore motlhomong tsela yeo o di shebileng ka yona ausi o tla atlega bodibeng ba mahlomola. Mamedi wa ka Abuti Mofokeng o tswela pele o re ntate bophelo ba lerato la batjha haholo nakong eo batho ba seng ba sebetsa bona le diphephetso hang hore ke reke koloi ka sepheo sa ho nolofatsa bophelo hore ke tle ke mo tjhakele le ho mo lata hore a ntjhakele le ho mo felehetsa e ya e ba ntho e ileng ya ntlisetsa mathata dikamanong tsa rona le yena. Ka botho motho ha o na le koloi ho na le batho bao o ka ba fang lift mona le mane. Ka botho ha o na le koloi o le Abuti ho na le bo ausi ba neng ba ntse ba sa o shebe bao ka bo madimabe o re fela ebe o se o kganna o butse mahlo a bona hore ba o shebe le bona ba qala ho itlhahisa. Ee, ka botho le heno ha eno moo o phelang teng batswadi le bana beno le bona ba tseba.

gore ke wena enwa o teng wa sebetsa wa tlile e bile o rekile koloi le bona ba o shebile koloi e tshwana le pula ke mahlopha a senya ke bua tje ntate Phohledi gobane re kile ra qabana qabanga e ileng ya batla e re arola e senya dikamano tsa rona le ausi enwa ka bophelo bohle ba rona gobane hona bophelong bona ba batho ba tlang ho fihla ba ikatametsa ka tsela tsa bona ke ile ka hlolwa ke moleko ngwana motho e mong a tla a ntlela a nkgohela jwalo ka ha motho ka kgahlwa ke none e feta e hlotsa le nna ya nkgahla ka re kgohle ka hare ho pelo ya ngwananyana eo ka ba ka lebala motho wa ka a ba a hlokomela hore ho se ho ena le bothata ka letsatsi le leng ntate e le mafelo a beke ke saka ka buisana le motho wa ka ke iketlile nna ke na le moeti ka puo e tlwaelehileng ka re ke ne ke kwaletse e le labohlano ka shwalane motho wa ka a fihla mamedi wa ka ntumelela ka sa le mona hla ke tekeng ke ga mosa bosiu o tsamaya le di-shop tsa hae mamagweng bosiu dilo tsa mahlong.

mme dintho tsohle di tla bopjwa mme o tla ntjhafatsa sebopeho sa lefatshe. Ha re rapeleng, oho Modimo, wena ya rutileng dipelo tsa badumedi ba hao ka kgantsho ya moya o halalelang, o re neye ka ona moya oo o re tse lokileng dihlabose.

Nna ka sebele ke tla batla dinku tsa ka ke di batlisise. Jolo ka ha Modisa a batla dinga hae ha fumana diqhalane, le nna ke tla batla dinku tsa ka jwalo. Ke tla diphutha hohle mo diqhalane tseng teng mohlampahetseng. Ke tla dintsha hara ditjhaba, ke diphutha dinaheng disele, ke di kgutlisetse ha habo tsona. Ke tla dialosetsa dithabeng tsa Iseraele, di dikgohlong le meng yohle ya naha eo. Ke tla dikatla makgulong a matala, di fule maluting a Iseraele. Di tla botha metebong e metle, di fule makgulong a nonneng a Iseraele. Nna ka sebele ke tla fepa mohlape wa ka, ke o bothise ho rialo Morena.

ke tla batla tse lahlehileng ke diphuthe tse kgelohileng ke tlamise tse robehileng ke matlafatse tse tsetang ha ile tse nonneng tse matla tsona ke tla di bolaya ke tla alosa mohlape wa ka ka toka ha ile lona mohlape wa ka ho ria lomogena modimo ke tla la ahlola ke kgethe nku e lokileng ho e salokang di diphele.

eo ho diphoko. Na ha o a lekana hore le fule makgulong a matala? Na le tshwanela ho nna le hatakela ka maoto makgulo a setseng? Na ha ho a lekana hore le nwe metsi a hlwekileng? Na le tshwanela ho duka ka maoto metsi a setseng? Ebe mohlape wa ka o tla fula jwang bo le bohatakela wa lona, mme o nwe metsi ao le a dukileng ka maoto a lona?

0: tsiotswa bului ba yona bokeke ba ba ba bolelwa ka botswa ba yona e hohela ditshaba ka bului ba yona e fetole merabe magoba wena ni nive kya o lwantsha ho ria lo mogena wa mabotho ke tla o hlubudisa ke o tsudise ke tla pepesetsa ditshaba bofela ba hao mebuso e bonetse dihlong tsa hao ke tla o silafatsa ke o hlabise dihlong ke o wetse sebonwang sebonwa ke bohle bohle ba o bonang ba tla o baleha ba re motse wa Ninive o fetuhile masupi e ka ba ke mang ya tla o llela ke tla fumana mang ya tla o tshedisa.
1: Halela katsa utsiwa kamoki.
2: Come on, yo.
1: Mamela

0: Thank you.
1: Ke utlwa lentswe la moratuwa lentswe ke leo. Ke o a etla a tlola hodima dithaba, a ntsa la qoma hodima maralla. Moratuwa o tshwana le tshepe kapa namane ya gama. Mmoneng ke o a eme ka mogalerako, a shebile ka fesetere, a hlwedisa le ka diphera. Jwale moratuwa o bua le nna o re, ema wena moratuwa wa ka, wena botlenyana wa ka. Itlele re tsamaye bona mariha a se a fitile pula le tsona di gauditse palesa di fupuhile hara mohlaba nako ya ho bina e se e fihlile kunkuru ya maebana khorwana e utlwahala naheng ya heso sefate sa feiye se beha tholwana tsa sona morara wa thunya ho nkga ha monate ema wena moratuwa wa ka. Wena botlenyana waka, itlele re tsamaye.

wena le bana la ka le ipatile mafarung le ipatile methating tsulung tsa dithaba a kompontsa fahlaho sa hao ntsela hao le lona ke le utlwe ntsela hao honna le a hohela ho ba fahlaho sa hao honna se a ratea bosiu ha ke robetse pateng tsa ka ke ile ka batla ya ratwang ke pelo ya ka ka matla ka se ke ka mofumana jwale ka tsoha ka ya le motsi ohle terateng tsa ona le mabaleng a ona ke batla ya ratwang ke pelo ya ka ka matla ka se ke ka mofumana ka teana le ba babedi ba ntse ba potoloha le motse ka re ho bona nna le kile la bona moratuwa wa ka ya re ke sa tswa ba feta moratuwa wa ka ka mofumana ka mo mamarela ka se ke ka motlohela ho fihlela ke kena le yena ka lapeng heso ke mo isa ka kamoreng ya mme motswadi wa ka.

Aparo sa ka ke se ke se hlobotse nna nka boela ka se apara. Maoto a ka lona ke se ke a hlatswitse nna nka boela ka silafatsa. Ha moratua a tshwara le mati a le tshwara ho bula pelo ya ka e ya thanya ha ke mo hopola. Ka tsoha ho bulela moratua monyako mira o rotha matsohong a ka. Menwana le yona e rotha mira. Ha ke tshwara mohele wa lemati ke bula. Moratua wa ka ka mmulela monyako, athe moratua o sa fitile a ile. Ha bua ka kgathala matla ka seke ka mofumana, ka mmitsa empa a seke a nkaraba. Balebedi bao ba hodima marako, ba ntlhotholotsa seaparo sa ka. Lona baradi ba Jerusalema ke a le laya. Ha le fumana moratua le tla reng ho yena, mmoleleng hore rato lena le a nkudisa.

Hey, Brooklyn!

Mahlape wa dingu di nyoloha mo di tswa hlatsua teng. Thojana ka seng setswetse mafahla. Ha ho le se seng sa tsona se sa tswalang. Marama a hao a kwahetsweng ke lesira a tshwana le gege ya garenate. Garenate e petsotswe. Mafumahadi a ka ba mashome a tshelela. Basadi ba mafielo ya eba mashume ale rubidi, barwetsana ya eba buiyane ntlhoka palo. Empale banalaka pabalayaka kilona fela ke moradi wa mmae ya tswetseng a le inotsi. Thatohatsi ya mosadi ya ileng a mmeleya. Barwetsana ha ba mmona. Bare o hlohonolo mafumahadi le basadi ba mafielo ba mororisa.

0: e ka o ka bole kgaitsedi ho nna mme a o hodisitse ka letswelela hae e ne e tla re ha ke o fumana o le ka ntle e be ke a o aka ho se be ya ka nyatsang ke ne ke tla tsamaya le wena ke o ise lapeng heso mo mme a ileng a nkgodisetsa teng ke o nwese veine e nang le metswako ke o nwese lero la dikgarenate tsaka ke samme letsoho la hae le letshehadi ka tsoho la hae le letona o nkopile lona bagadi ba Jerusalema ke a le laya le setso se moratuwa wa ka ka palamosisinya ho fihlela yena a ka rata go tsoha
1: o ho mogana Jesu modimo ya molemole ntatame hauhelo yohle ke atamela pela hao ka pelo e nang le boikokobetso le swabo ke beha matsohong a hao motsotso wa qetello wa bophelo ba ka le tsohle tse tlang ka morao ho wona e tla re ha maoto a ka a se a le shohlo ke lefu mme a ntemosa hore bophelo ba ka ba lefatshe lena bo atametse ho feleng Jesu ya mahau o nkgauhele ha matsoho a ka a batang a thothomelang a se a sitwa ho fuparela sefapano sa hao a bile a se tlohela ka ntle o thato ya ka se wela fatshe diphateng tsa mahloko a ka Jesu ya mahau o nkgauhele ha mahlo a ka a lerotho a hakiela ke ho tshaba ho atamela ha lefu mme a se a o tjametse ka tadimo e kgathetseng ya qetello Jesu ya mahau o nkgauhele ha melomo ya ka e se e papatehile e tla ka sela e bitsa la qetello lebitso le tlotlehang la hao Jesu ya mahau o nkgauhele ha sefahleho sa ka se sehlefetseng se thunyeditsweng ke lefu se haula mme se tshosa ba ntebetseng ha moriri wa ka o kolobileng ke mofufutso wa lefu o satalla hlohong ya ka mme o dupa hore nako ya ka e se e fitlhile Jesu ya mahau o nkgauhele ha ditsebe tsa ka tse seng di le haufi le ho thibanela ruri ho dipolelo tsa batho le ho thibolohela ho utlwa lentswe la hao le tlang ho beha kahlolo e senang ho fetoha le ho tiisa ka moo lelahlo la ka le tla ba ka teng ka bo sa feleng Jesu ya mahau o nkgauhele ha meelelo ya ka e nyaroswang ke diriti tse tshabehang e se e tibile bodibeng ba matlokotsi a lefu ha moya wa ka o fafohileng ha bohloko ke letswalo la dibetsaka ha mmoho le ke botshabehi ba kahlolo ya hao o qobokisana le lenyeloi la mafifi le lekang ka matla ho nkamoha tshidiso ya mehauhelo ya hao le ho ntihela selomong sa ho lahlatshepo Jesu ya mahau o nkgauhele ha pelo ya ka e tepeletseng e se e tubehile ke bohloko ba ho kula e imetswe ke ho tshoha lefu mme qhashohile ke ho lwana le dira tsa phologo ya ka Jesu ya mahau ha mahlo wa ka a seka meyogo ya qetello e etellang pele ho senyeha ha mmele wa ka o e amohele jwalo ka ha e le sethelo se lefellang dibe tsa ka ke tle ke shwe ke le sehlabo sa pako mme motsotsong ona o tshabehang Jesu ya mahau o nkgauhele ha ke se ke lahlehetswe ke kelello ha lefatshe lena le se le monyoha mahlong a ka ha ke bobodiswa ke ditlallo tsa ho fela le ke tshabo ya lefu Jesu ya mahau o nkgauhele ha mefehelo ya ka ya qetello e rutla moya wa me mmeleng wa ka o e amohele jwalo ka ha e le diponahatso tsa takatso ya lerato la ka le hlolohetsweng ho fihla ka pele ho wena mme jwale Jesu ya mahau o nkgauhele ha moya wa ka o song o ile wa koqoha halelele melomong ya ka o falla lefatsheng lena o siya mmele e le setopo se hlwentseng se batang se hwamileng o amohele ho senya hona ha ka jolo ka ha ile nyehelo yeo ke hlone phang ka yona bogena bao bo bolo mme kana ko yeo Jesu ya mahau o nkhauhele mme ke dilo nyetla ga ha moya wa ka o sotla hlaha ka pele ho wena ha o tla qala ho boha khanya e sa fileng ya bogena ba hao o ho o seke wa o lahlela ho le le wena umpe o amohele sefubeng sa hao se tletseng mahau le lerato ke tle ke bine dithoko tsa hao teng ka bo sa feleng Jesu ya mahau o nkgauhele a re rapeleng o ho Modimo o laoletse batho bohle ho shwa empa o ba patetse nako ya ho shwa ha bona a ko nnehe ho hlola matsatsi yohle a bophelo ba ka ke ntse ke phela ka mokgwa wa toka le wa kgalalelo ke tle ke lokele ho tloha lefatsheng lena ke le kgotsong ya lerato la hao ka Kriste morena wa rona amen re fihla jwale pheletsong ya lenaneo la rona la lentswe le pina ke mpho mosala ya reng ha re kopaneng nakong e tlang.
2: Hora ke a bo bona se le moya ke sa Lesotho. Maratha a rilepe o a ballwa ke mola yentladi mo mamedi ke o dumedisa. Mo hlomphei tona kgolo ntsokwane matekane o re le kalala dipalangwa le mesebetsi ya sechaba. Le lokela ho sebedisa metšhini ya ba ahi ba magaleng ha le ntlafatsa tsela ya tikologo eo ho fa dikgwebo tsa ba ahi mosebetsi. Ha bua le sechaba sa magaleng ka mantaha mo aneng a ilo hlahloba tsela ya go tloa mo itshupedi ho ya mpatane magaleng masego. Mohlomphei tona kgolo o re ha e le mona ba bile boithutong ba tsela ba tla gutla ka moso ka kgokelo ya motlakase ho thusa barutwana le bagwebi go boloka thepa ya bona. Le tona la dipalangwang le mesebetsi ya sechaba Mohlomphei Matjato Motiane o re pele ho morero wa Malea le ya zone. Mmuso o tla etsa tukiso ya tsela ya lehlohlotjane hore e be boemong bo ntlafetseng ho nolofaletsa setjhaba le makoloi motsamao. Ho sa le jwalo, mokgatho wa lebatho wa la magaleng Mohlomphei Motsi le Hatam o lebohile mmuso ka ho hopola setjhaba sa magaleng se bileng le sello sa tsela ka nako e telele. A re o tshepa hore ha morero wa Malea le ya zone o qala o tla hlahisa mesebetsi e mengata mme setjhaba se tla una molemo. Letona la kgiro le bosebetsi le la kgwebo le mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo a bile difeme maputswe ho hlahloba difeme ho fumana palo ya tse kwetsweng diqholotso tsa tsona le hore na di ka thuswa jwang hore Basotho ba fumane mosebetsi.

thusa hore maemo a tshebetso a nepahale. A eletsa basebetsi ho qoba ho ntsha jojo le ho kena mekgatlo ka boikgethelo e seng ba qobellwa. Mokgetho wa Maputswe Mohlompheng Puti Mputi o tholeditse ho bulwa ha feme ya kopano e hirileng basebetsi ba lekgolo, a ipiletsa ho bona ho hlompha mosebetsi. A re o tshepa hore feme ena e tla hola ho fihlela moo e neng e hirile basebetsi ba 1000. Difeme tse ding tseo matona a di etetseng ke Amingo, CBI, Human Jeans, Reflex Footwear le Setjhaba Milling Company. Letona la kgwebo, mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo le re dikgwebo tsa Basotho ka ho otloloha tse nyenyane le tsa tlhahiso di lokela ho hlahlellwa ka ditsebo tsa tlhahiso ya thepa ya maemo a hodimo hore di qothisane lehlokwa mmarakeng wa Afrika. Puong ya hae thupelong ya mokgatlo wa kgwebisano e bulehileng ya dinaha tsa Afrika, AFCFTA Maseru, Mohlomphe Motlatsi Maqalepo, ore AFCFTA e fa Basotho monyetla wa ho phagalatsa mmaraka le ho eketsa menyetla ya tlhahiso ya mesebetsi. Mookamedi wa Lefapha la Tharollo ya Dikgang le Ditletlebo AFCFTA, Mofumahadi Sido Kabo, ore thupelo e tlo fa Basotho kutlwisiso ya boikarabello ba bona katlehisong ya mmaraka wa Afrika. Ho sa le jwalo, e mong wa ba bileng le seabo Mofumahadi Tsotantsietsi o re thupelo e bile bohlokwa ka ha e arabela a mang a mathata a bagwebi a o se fumane lesedi ka ditaba tsa kgwebo ya matjhaba. Letona la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang Mohlomphehi Matjato Moteane o re Lesotho le malala a laotswe ho tekela dinaha tsa mokgatlo wa ntlafatso ya moruo tikolohong e Borwa ho Afrika SADC kgatelopele e fihletsweng mabapi le kgao ya ditsela, marokgo le mesebetsi e meng ya setjhaba. Mohlomphehi Moteane o boletse sena ha hlalosa seabo sa hae mokeng wa bo46 wa SADC o tla tshwarelwa Durban, Afrika Borwa. O re lekala le entse boithuto naheng ya Eswatini ka bohlokwa ba kgao ya marokgo a hloma o hlomole a thusang ho potlakisa tshebetso. A re ntlafatso ya boemafofane ba moshosho wa pele ke e nngwe ya dikatleho tse kgolo tsa naha, mme boemafofane bo maemong a matle a tshebetso ho thusa ho hohela bohahlaudi bo nang le seabo se toma kgolong ya moruo wa naha. Moruo wa monongwaha o re boiphihlelo ba kgolo ya tikologo ka ho ntlafatsa mafapha a temo, kgao ya marokgo, ditsela le meago. Letona la Thuto le Kwetliso Professor Ntoyi Rapapa o kgalemme ka thata lenyalo la bana le lebollo la bana ka le reng ho bohlokwa hore ba kene sekolo pele molebong wa ho tseba ho bala le ho ngola. Tsena di hlahelletse ha a ne a nehelana ka matlwana le diphaposi tse pedi tsa ho rutela tsa bana ba dikonyana sekolong sa mathomo sa Hlotsenyane Matukeng Leribe. Professor Rapapa o itse ha jwale ba se ba nehelane ka diphaposi tse 59 tsa ho rutela, mme ho setse tse 58. A re morero wa mmuso ke hore dikolo tsa mathomo di be le diphaposi tsa dikonyana ka ha thuto e lokela ho qala dilemong tse tlase. Mookamedi wa sekolo Mofumahadi Mamotete Letuka o lebohile letona ka sena, a re ba tshepisa ho sebetsa ka thata hore sephetho sa sekolo se ntlafale, mme a ipiletsa ho barutwana ho boloka bohlweki sekolong ka mehla. Letona la Tekano, Batjha le Ntshetsopele ya Setjhaba Mohlomphehi Pitso Lesawana o re tlhokahalo ya mosebetsi le boiphihlelo ba ditaba tsa mahlale e ntse e le qholotso eo batjha ba tobaneng le yona. Sena Mohlomphehi Lesawana o se boletse polelong ya hae mabapi le ketekelo ya Letsatsi la Matjhaba la Batjha le ketekwang ka la 12 Phato. Mme mohuo wa monongwaha o re ditlwaelo tse fapaneng ho fitlhela sepheo se le seng. O re mmuso o thehile menyetla eo batjha ba ka bang le seabo ho yona. Jolo ka lenaneo la sebabatso, a re letsatsi lena la matjhaba la batjha le bontsha matla a boqapi, mamello le bokgoni ba batjha ba Lesotho, mathata ao ba tobanang le ona le seabo sa

bona ntlafatsong ya naha. A ipiletsa ho batjha ho sebedisa marangrang ho ithuta le ho fumana mmaraka ho rarolla mathata a bophelo le ho ba le seabo ntlafatsong ya moruo wa Lesotho. Letona la Thuto le Kwetliso Professor Ntoi Rapapa o re mmuso o ikemiseditse ho bona barutwana ba rutelwa meahong e nepahetseng. A boela a ipiletsa ho dititjhere ho itlaleha mosebetsing ka mehla molemong wa hore barutwana ba fumane thuto ya boleng. Professor Rapapa o hlalositse sena ha nehelana ka matlo a ho rutela a mabedi le matlwana sekolong sa mathomo sa Chabatsane Mphosong seterekeng sa Leribe. Mosuwehlooho wa sekolo sena Mofumahadi Mapakadithaqhojeng o re barutwana ba ne ba rutelwa maemong a hlobaetsang haholo ha maemo a lehodimo a befile mme ba lokela ho qobellwa ka nqa e le nngwe. Ditabeng tse ding le tona ofising ya tonakgolo Mohlomphehi Makatloho Motswasele o kgothaleditse batjha ho sebedisa ditsebo tseo ba nang le tsona ho iqalla dikgwebo. Sena o se buile kopanong ya hae le baahi ba ha Lepatwa Bothabothe mabapi le merero ya ntshetsopele ya setjhaba ya Lesupatsela le Tsoha o iketsetse, moo a tiiseditseng setjhaba hore se tla lefuwa tjhelete eo se kolotwang. A kopa tshwarelo ho setjhaba ka lebaka la tiehiso ya ditefo, a ba tshepisa hore nakong e tlang ba tla lefshwa ka nako. Mokgethi wa puso ya dibaka wa Ngwajane Mofumahadi Matshepiso moo o re ba se ba qetile dilemo tse ka bang tharo ba sa lefuwe ka mora ho phethela mosebetsi. A kopa hore ba tlisetswe merero e meng ka mora hore ditefo tse saletseng morao di lefshwe. E mong wa ba uneng molemo morerong ona, Mofumahadi Manthabeleng Kgang, o re o kgotsofetse ka mora kopano ena mme le yena a ipiletsa ho mmuso ho tlisa merero e meng. Ke a phethela. Letona la Bohahlaudi, Dipapadi, Bonono le Botjhaba le re tshebedisano dipakeng tsa mmuso le dikgwebo tse ikemetseng e bohlokwa katlehisong ya mekete e meholo ya naha. Mohlomphehi Mputi Mputi o beile sena kopanong ya lekala le dikgwebo tse ikemetseng, moo a hlalositseng ha kopano ena e reretswe ho kenyeletsa dikgwebo tsa Basotho meketeng ya naha. A supa hore dikgwebo tse ikemetseng di bontshitse thahasello ya ho tshehetsa mokete wa dilemo tse 60 tsa boipuso. Kopanong ena ho bile le dikgwebo tse ikemetseng le mafapha a fapaneng a mmuso ho kenyeletsa banka e kgolo ya Lesotho le lekgotla la taolo ya kgaso la naha. Marathari lepe a fella mona Sontaheng sena, mamela a latelang ana Sontaheng se tlang. Haebe boroko.

So tobusung bona ba sonta mo khodi ne hlalang fela jalo matsatsi a le shimele metso e tsheletseng ke khodi ya phato selama ke sa diketetse pedi le mashime a mabedi a metso e tsheletseng ke o dumedisa ka sana le hona ho hwehla hle busung bona letsatsing lena ka o tlotla o dula le nna a tsamela hle re tlotla re buisana fela jalo ka ditaba tsa mmino tsamela fela jalo ka mmino o monate, mmino o kgetheileng, mmino o fapaneng le mmino e menya ka mehla. Ka lebitso ke Snate e Matsoga, mme metsotsonyane e leshome le metso e mmedi hantle bosibong bo boholo nna le wena re tla rwana. Ko tsamaisetsa lenaneo la dithalere metsotsong e leshome le metso e mehlano hantle fela ka mora hora ena ya borobong ke tla lebeya kgutlo mane horeng ya leshome le metso le mong bosing bo boholo. Ke na le bonnete le tshepo ya hore hle moamedi wa selema sa Sotho o bile le sonta se monate, sonta se hlonolofetseng, sonta se senang dikgathatso tsa letho. Wa tseba re ha se hantle ho tswa motsemoholo wa Maseru hantle kgubung ya toropo mo e le re tsohle di etsahala teng tsohle di kganya kgotso le toka. Dumela hle moamedi wa selema sa Sotho.

ke metsotso e mashima mabedi le metso e medi fela hantle ga re lebile mane hore nya le shome ke tlo nkela fela moshoshwaila hore nyane ya le shome le metso le mo mamedi ya sama sa sotho re tla le bea khutlo lena la dithalere e be re feta le mogatlhong wa mobedi e bile ya le wa ho qetela wa mmino wa sedumedi.

ke metsotso e le 12 fela le skoto hantle ka mora hora ena ya le 10 hore nyane ya le 10 motselo mo mamedi wa selma sa sotho re talebe khutlo lena la dithallere re nke mogahlalo wa bobedi ibile le wa ho qetela wa mino wa sedumedi o tlo fela mane hore ya le 12 busimba boholo melo re re tla sithola fela bane ba re le tathojana ka le ratse le ka magete.

metsotso e mehlano fela le Scott hantle ka mora hora ena ya leshimele motselo mo mamedi wa sema sa Sotho re seng ke le mogahlelo wa bedi e bile ya elwa ho qetela 1 minute wa sedumedi o ke tlo be khutlomane hore nya leshimele metsimedi bo simbona bo boholo e le Sontaga.

0: bua go bona crucial tsa rona ntle re tsaba le se ke ke se mo go le fa tsende ka kwa ke hele tsa mona re le mo le tsane ka ke re ka go re ke se fa tsa mo go na go ha o tshe lo kantse tsa la mmu le se o se go tlo go botle se la tsa le dingwe ye ye le nna di o se go tsa ke di sema tlhomo go tlo le mo go na le di ga ga ke tsena mo ke mang le go bana e ntate ma tlo tlhire ke ya ka di nna le mo ga ya ka bona ka so ka mpilo ntate re ba tsa o go re tse mo ga o ga re kopa o na le ni ga ga di o re le le di go tsena tsa se ka se mo le le ke ntse se senta ke di tshwa le di mo la go di tlhola go tswa bana ka se le di tsile tsa mo di tsene di gele mo tula tsane ka ba tlhile go go ke tsentse fina ka go tsa go na mo bong go go tsere tso pele wa utlwa ka go tla ke mo se ya thata ya go tsho mo di mo tlhoka ke se se ke tla sa bona mo mo o ka o ka ka se mo na rona amen ke mo khono tlhokola mo tsena ka ke di ke a tsiya tsinda ke go tso
1: khotso molele
0: ha wa rena se le mo ya ngone
1: a ba thoka mo ka meleleng se ga o ile ne
0: re se rena le be ke tshile teng jwale
1: oho a ka nne ke a le bua ka tlhokomedise o go re hle ke fitise mo laetsa
0: ke a le bua ke a le bua tata
1: thank you mewaka thank you ba ba ra ro fela he ba tlang ho le bua thapelo yeo e re yetse itseng ke ngone phokolang ho sanna Haile. Kao fela. Mme. Hebo, o kae? Ke sa ba le tsumme wa ka bona. Em. Mme mang?
2: Mme ditlhosa ke lapa.
1: Eya mme.
2: Makubu.
1: Ai, a o latlha le ho.
2: Hona tee ke jwang ke teng.
1: Ee, o teng hona jwang.
2: Ke kopa go le bua ntate Modimo ha o dumeletse wa fitlha. Ke dilong le sebakeng. Ebe. Ba lebogang kgone phokolang go sa nna a re biletse mosebetsi wa letsatsi ka thepelo nna ke a kentele leboga ke mme ditlhosa ke lapa ke mma ka matedi a kentsengtse maka ditlhopela ke a leboga
1: ke a leboga mme waka
2: thank you
1: thank you Hi, Lil. Azwa ka nna ka motho tsedu. Hey bo ho kae?
3: Ke fela ha
1: ha. Hi, Lil. Hi, Khone. Re se ka ho sigetsa mo. Ha ho hlae ho hanga ho nna ka mo. Hi, Lil.
4: Tala a tlo ka makhetho.
1: Ka ofela.
4: Ke se shabana sa khomo ntate.
1: Mme.
4: Na ke ngkhomo tata ai. Bana ba ngkhono bo phelo ke sentsego.
1: E ya ngkhono.
4: Ke le bo a thapelo entse nga monna tinati nati. Ke ngkhono phokola ngo sa nna. Nne ke khosha ke lapa abaile bo ntate. Ke le bua.
1: Ke a leboga ngkgono.
4: Nake.
1: Thank you, Maradua.

mene hantle metsotso ge furaletse jalo hora yana ya pili ina ha ya ka pa hona ho bolela hore nako yana batho bana ba kokotang ba ipitikang ba emetse mabitso e felletswe ke e ka pa ise e fedile se re setse fela he ka yana ya ditsebiso ba tsona ke tshuka mehla ke ga tsona ga di gagatha ho fitlella mane hore nya ba hlano ha ke itswa ile hore jwale he mamedi nako ina ile tsina a ka nte re itsamela fela ha monnate ka mo re tlwaetseng ka teng.

0: e leto
1: ka la gata ka magele
0: ka o fela
1: ka bana sa go
0: nade
1: ka dinya a fela ndate le fuga majaitla go
0: helele mngaka
1: e fa ya e leta
0: o ya lo nade
1: o ndate ya le wa ke kopa o e leta
0: tsela pe
1: e leta le ngono botlo ke sentse go go ta ntate tata majwana nna ke go tswa ke la pa ntate bana ba ipati ke ntate hala nena dia o se ntate bina na mo gana se tsela se tsika o khono phukola mo tsanna o khono a mala tatu ya no mongala pa le na o khono ke le re la pologo ntate mo holo ta ye se sa ntate mo khate ke sana me nesti go mme le pala ithatswa le ikane ya ntate mo dia tsere ka mogodu ntate mo motho a mo nana ka tse ntate le phukola ngwana go rongwa mongwa kgomo ya le fure ntate tsena ka maputso mme le tshwaola ne bo ka botlhabothe mme fa molanding go mo ya o kene ke tla khutla gape ntate ke ntate monna ke pela wa itebela ka kolonya
0: ke a leboa mongwa
1: ke a leboa ntate.

0: wa e sale ga o di bala jale ga e letsatsi le motlha letsatsi ya lepato le teng ga o bolele go di tshenyelo ga di ntse di tswela pele go ba teng motlho mongwe le ka moragore mofu a be a pato mme ga re shebe ke gopola gantla gore um ditlwaelo kapa mekgwa le meetlo ya rona re le Basotho na le dintho tse re di etsang e le tse akaretsang mme ga ka tsona mono tse dingwe tlo fumana ke taba yane ya botlhaba kgomo mme o tla fumana mafung a mange ebile o tlhabue bo tse pedi tse tharo tse nne go tswa rona potongwana ya motho e mo dumelela jwang empa go na le ba bangwe motlo fumana gore ei ka nete tlelapa le na le kolola ntsiganong le gore ba thole yona nku fela ke bothata ba koba ya kgomo jale ka o sentse ba imelwa motlho mongwe le o fumana le ka se le e pala ana momamedi ga o sheba tse dintsa ditlwaelo na ebe kekeng ya ba botlale gore e ke motlho mongwe um ge le Basotho ge ka di beelela kwa mme ga e ba re dire ka di beelela kwana ge ba motlhomong ge se re re aa ga ke re shebeng mokgwa o motšha motlhomong ga re qobisang ditshenyegelo gobane ke ntse motlhala fela ka taba ya kgomo o tlo fumana gore a se malapa otlhe ka nnete a tleyang gore a be le yone gobane e tlile go be go le boima gona gona gona go se se ka etsiwang jale e go na le motho ke no mona o tla keteletsa ge jale ke iphapanyetsa mogala wa gae ga e leto
1: yesie ke tlatho
0: jala ga o nkemele le gore ke qete o tsebo go utlwa gona ke beya intafoleng
1: mme nnane sentse ke utlwa chege ko yebele o tsete
0: ya semorati wa ka ke a kopa tanki metitima tanki ratolaka um ntumelele ke qetetlhe mmamedi ntshwareletlhe ratolaka ne ke bona o se opanya o sa qete jale ke re um motlho mongwe snow ba e ebele patsana jale ke re bannagana le go ne ke le go kae jale gabia ke sa opola jale ne ke le go kae fela ne ke le mane mo ne ke teta o etsa motlhala ka gore um kgomo o tlo fumana ka nnete ga se botlhe ge a tlegang gore ge be le yone mme ga o se o sheba ditshenyegelo tsa lefu nako o seng o qetiwe jale um go tsotlhe di gutletse mo di tswang dipitsa tse neng di ka dingwe kapa di hiruwe ditofo ding ntho ngwe le nngwe le ditente ding di se di gutletse um mo di lokelang gutlela teng jale go se o setse fela um bana ba lapeng mono ga le kopanya moo le sheba tšhelete e sebeditseng go tloa tsatsi la pele o fitlheleletse tsatsi la go qetela le reng ashe jale re finyeleditse tsotlhe ge se re itshaleletse le rona fela o tlo fumana gore ke ditshenyegelo tse ngata gona gona gona gona ana e be ke kenya ba botlhale gore tse dintsa dintho re ke re di shebeng ka itlholeleng re di fetoleng Basotho ba batle e re ke etse motlhala fena re ile ga ba lesewa ka selemo sane sa sebile 2019 mpatšhe Lesotho mona se fitlhile ka 2020 e leng ntho a neng le bitswa ka gore ke COVID-19 kapa yona corona COVID-19 e ile ya re bontsha gore um dintho tse ngata gagololo ditshenyelo tsa mafu ile ya re qobisa tsona ke tla o etsetsa motlhala mmamedi bafu ba ne ba sa dule nako e telele mošhageng ke a pele go ne go sena taba tseno tsa botlhabua ga dikgomoleng tshebeletso tsa lefu nako e telele ka go fetisise e neng di nka ke a kgolo e ne le gora mme ne ebile di etswa go seng e be go qetiwe batho ba tsa ba itsamaela ba ikela magae re ile ga bona um malapa a ileng a latlhelwa ke beng ka bona ka nako eo mme ka nnete sentse ke re phepheng fela re la ra tlhokomela gore e tlile ga ba ka gare go ditshenyegelo tse kalo nako eno re la ra bona ebile ke la ka utlwa nna ke a kgola go qoqeng ga ka le batho ba bangwe ka taba eo ya ditshebeletso tsa mafu tse neng di etswa ka nako eo ya 2020, 2021, 2022, 2023 ka golo ya yone ke la ka utlwa batho ba bangwe ba bontsha gore ga e re e thabetse taba ena gobane jale re a tla o ya mafung e sa le o seng ka bo 10 motho o solebetse kapa goreng ya leshome o seng o solebetse le go tswa lefung o tshwanetse o phetha mabaka mme ga o a ba le ditshenyegelo lapeng lane kore ile ya re ruta gore go na le dintho tse e le gore ge ka di etsa go ke neng ke go na le ntho ne ke batla go e bona nna mo ne ke bua ka nna mamedi ga ke bue ka yona go tlo ntshwarela go na le ntho ne ke batla go e bona gore na um dintho tsena tsa Sesotho tse ntseng gothe di tlameha gore di etsiwe ke re ke batla go bonana ga di sa etsagala go tla tlhagaeng ka nnete ga ke ya bona o na le letho le e tlhagang gobane o ne ntse o sa tlhaboibe dikgomo o sa etsweng ga ke ya bona ka nnete o na le letho le e tsagalang

0: ke tseba hantse ke tla je hola ho ne ho na le taba ya go kwa o thwe mofu a ska ya a ska iswa dingalong pele ho ka morao go tina o tla iswa ka morao go dijo tsa motsheare kwana e kwa o thwe go tlaana sefako o tla iswa empa e mona nna ke la ka bona ka nnete batho ntse ba ikela dingalong ka bohora ya lesome bohora ya borobedi bohora ya borobong jwalo ga ke soka ke bona sefako sena nna ebe ke kenya ba botlhale gore nako ngwe ke re nnaganisiseng le go fetola maikutlo ditabeng tse itseng ga o lolo tsee tsa mafo empa che ga e ba o bone o ka itlentse re tshwere gantle mo na mo e leng gore ditshebeletso di tla qala ka gore a borobong e be gore a lesome lesome le metsomong lesome le metso mmedi gora ya pele ya bobedi e be lona ka mabitleng ka mora gora tse tlhano re tlhabe dikgomo tse tlhano kapa tse pedi kapa tse tharo kapa e le nngwe le dinku tse kaekae geetseng geetseng ga ke tseba ba wankutlwa empa ke dumela gore wankutlwile o ka kena he meditima gutla gutla gutla he moratu wa waka ye ke wa ile to
1: ta le ga tole ta matseke
0: ka o fela
1: ke se tshaba na sa tshe pa ngwa de
0: le tshaba sa tshe pa
1: ha ke le de ku ka di ha mola hulu a the go ikuli
0: ke na me momo
1: ya ka fumana o na me momo fela o tepi
0: Baba ipotsa go na le nyakwane le o e tsalang ka lona.
1: Ka re yela, yela. Ka re go ba di hamola ha hulu. Le be go mametse so ga se fedileng. Le di hamola le ntate ga di buka. Ke hana ge tla tla e bua re sa kena sekolo.
0: E ntate ga di kena o di la nkentse kang.
1: Lo ana u yalo. He o ga tsa itaba ya.
0: Ho mme ke motiba mehla ena.
1: A nna ke sa go muti.
0: Ke motiba mehla ena jwa ha mameli.
1: Hela ngwana bo ntate wa ka.
0: Eh ya ngwana moholwane.
1: Wa tseba wena ngwana leso.
0: Mhm.
1: Ha sa le nna ntse ke bi khu ke bi thabi.
0: Aha.
1: Ntho yona ena. Ke o bua ka yona. Ke eng e hlahang ha ho sa hlajwa dikgomo motho a sa senyehelwa hantle ho hlahang mo tabeng tse tsa lefu ntate wa ka Basotho thile mongwalo ka ka hodimo ho gone ho hang
0: ho ba le diphoofolo tsena ha re sana tsona ka nnete
1: Mashodi a di huhuni a di ketile.
0: A di ketile.
1: Jale hona cheri itlambe. Ha ba uonku batho ba bamba be ba emi di kwen. Tse ka mtona tena ebe ba huwele ka ba kupa di tuso. Tele humani husina seo baka seza.
0: Aha.
1: Impa ili mtemu bebe ili fela huri. Muto abulu kwe ki peto.
0: Aha.
1: Ho se na motho a ka nna go senyetswe ke dithu ha re etse botlhala. Ha motho a ka tla hlokala motho. Go tla bo ibile ke da ne ga be a mo hobe ta fli.
0: Aha.
1: Tele ta da tso tse tsa mothinwa. Di a ngwa o patwa le tsona.
0: Go go tsetla mang ho sala diphidisa bana.
1: Ke ne ke tshwara lo kiri. Jale ke tsena di a mane di dalo tse go tsitseng.
0: Mm.
1: Ho wa ke ke ne a hlola tswa a thusa bana ba.
0: Aha.
1: Ka ke lauri ke be mo phea ya lo tshelete tsa ha e di a bokellwa. Ni se ba ho phidisa bona bana bana ba se ba setse ho sina ba we ka bo.
0: Aha.
1: Empa ba sotu ana ke da ke sa ikentse hatelwe ye ne ha isale ka mafu.
0: Mm.
1: Hatelwe na ye o ke ke ga hlola e kotwa ke botho. E ge ko bulelle ntate wa ka.
0: Eh.
1: Ke thotse na. O ka ukwa batho ba balla ka go di shogense. Ke re ke di ntate shele kae kae bo di kedi.
0: Aha.
1: Ya le hutla me a ho tsema ngolo ya bo mafu a bo yi ya bo yi. Jale ke re a ha se le mo ha ta le mo bunyane. Wa tsiba ntho tse le ka mo ga le futa di

0: ukadi ukadi ukadi bewa
1: aha
0: ke ntemo bebe fela le wala la mufiki la di mali wa ya wa le ntsha ha ba suthe le ka ikabela tuka ka go ba fuba go ne ge se kebe ga tshola ge ba isa di bo sharedi e ge go bulelle go ne go ntata go ne ha re ya ba tsema le go ba bona ba se ba thutse
1: mm
0: go ba ni pele motho ne ba ha ba o tlhoka itsetsa tsile se re ke sonja go nyanya go thudie yo patwa bona bolokwa letsatsi la boga go a tlhoka itse a ntse le ka tsika bong ha le betse ka teng
1: aha
0: angwe go ba nna ba tshike mo na bolukwe ke le taba tso di fedile
1: mm
0: empa ba ne ba hona tse ke batla go bontsha ka mo matla go ya le ka teng
1: mm
0: ke le ntse sa tlhoka le ntate wa ka ba swetse ka be go se ba futsana o ya ha se ka ba futse tse di tsholwane
1: aha
0: Dale bala pa makata. Asala bana bala tile. Ada ba se ba tsaba ya ka hohle mona isele ke ba ga ka phutha bana ba faitsala wa sky tsalang. Ba phutha ke mang go ba di jwa le dithotsa bo bona batho ba tla be ba ge. Dithotsa bo bona ha di sa le yo ba ke tsa dipatile ntata bona ka pa nna bo.
1: Mm.
0: E bona botata. Ha ke ho di ka kofiti tate wa ka. A nnete. Ho ne se na di tshinye hello le tsenyane. Mme ke kofiti ha hona ntho e ya ke ka di tate wa ka e re ha ina bolimo.
1: Aha.
0: E ntse le mpuka fuela go ntshwela le bolimo.
1: Mhm.
0: Ya lo ka ha ba ne se ana kwenu e se bile ka bolao le ka la se bile le boletse gore a ba tsaba ba to hang hang ho latela boemo go go le teng kana kwe.
1: Yeah.
0: Ba tsaba ba to hang hang ba se ba tsola ba bolokwa.
1: Mhm.
0: Ah, ha ile ho isha kae? Ba tsaba thelelo ba ditseng ganise.
1: Aha.
0: Ah ah. Ba tsaba ile ba ipata. Ibile ha lo di ho ga le shube. Ah ka dipi ha ile ga ha di ba hloke le le ka mofuli ka mali ya mabitso ya fsi a bolokwa le khutla le hlapa le tla mahai.
1: Aha.
0: Ho se na le thonja twa ka hlele senyehela mang ka tama.
1: Mm.
0: Bana ba tla be ba bua ka hona ba sotho a tla ba ba gokolo tsa ba thiba kwana. Ba di nna ne ke ntho e e kare ba buisi ba go ba ka ietsetsa molao ka pakamenteng go kgaole mphe bole gobane mphe ne e futsa deisa setšhaba sa basotho
1: ka nnete ya gore
0: mpho kwa le mo go yetsa ga ona mosotho a ka ba utlwa
1: aha
0: ga ntse re bua kentse re itsa monate fela e ntse le go fela ebe mpheo ba buisi bona ba ka re shebelang yona go ba fua ba patetse ke phetho go le bo mo a go ne ge tlabe ge tlaele yo le ka tsedintse tse ge di tlaela
1: aha
0: eh ha ona molao o mo lo mo go fihla go fihla o fihla o le bohloko ka pa o le bonate
1: mhm
0: tsene re tlaele e be be molao o sebetse o kene tshebetso yo le ka bela o yedi
1: ke nnete
0: ho kwa le bo a abdiak ke ho na re tlatla thetsa ka ga ditshinyelo tsa mafu.
1: Aha.
0: Ha go so kali. Ke bile ke se ke re ja na di patetsheli ha se mohle. Ha se mohle ba sebetsang. Ke enwa le ya di sele.
1: Mm.
0: A foka la ho le batho ba sebetse be le ba hlanga ba o ge ka ba be ba ga ba ke di thotela tsa di patetsheli ya le. Ba na le hona.
1: Aha.
0: Empa jwale ba le ba bang.
1: Ke bo thata
0: ba ba ngata ngata a ba le ba thoko mola.
1: Hmm.
0: Ho etsa ha le ka bona.
1: Ke mathata.
0: Ha o thi ke la mufuki ya di ba di sa hlai. Mo thena ho ka mufuku hi sa ma di pulukele nya ba. Ha ke ta ho etsa jwalo. Ho e ba di kgwedi a hweletsa bo jwalo ya kopa dithuso.
1: Mhm.
0: O bona ka ntho e tla re isa ka.

0: na mo eta ba re isa teng.
1: Aha.
0: Ka nnete ga ngwana wa ka nna ke maikutlo a ka ke le motho.
1: Mhm.
0: Ebile ke ntse ke tla hweletsa batho bana ba kenye ntho edu ka paramenteng ka mane e etsetswe molao.
1: Ehe.
0: Thoko le mono a ona Mosotho a ka ba utlwa a sethe e tlabe sale ba kenya batho ditshenyelong tsa gore ba nne ba ithaopele go a patala pelele itseng go ntse ona le dikgutsana e ka thusang ka ga lapa leno ga o se o thutse ntate ga go sana letho ka wena le re ka le lebelelang
1: go fedile
0: nna ga ke tsele kore nna tsane ke re le go ya ga gona mphe ya go gonne thumakese nna le ne ka ka ithuthelelwa ka kobo ka latlhwa ka molo ka kwaelwa ka bobu wa ditsangwaeng
1: aha
0: a ne ke sena le taba ga ke ga ke sana thuso
1: ke nnete
0: ha ke tsebe le go ntse le nketsa jwalo ga gwana wa ka bona.
1: Mhm.
0: Ke tla ke sa bone ke sa utlwe. Ya le thuso e o kae? Batho ba gale ba ne ntse ba bolokwa. Ke se ka bakese ga gwana wa ka ntse ko bolella jwalo.
1: Ehe.
0: Ha go tle na ba jwe ke.
1: Mhm.
0: Ke ba le mabitle ba ntse ba ithwa ba le. Mhm. Ke rona ba sutu ba gata nthutlulu fela wena kwa leso.
1: He o hlakile ngwana moholwane wa ka.
0: Tankile ho ya le. O ya tse.
1: A o kire ka o so le metsi.
0: Nna se ga le tsadi. Ha re ke re bue ka thoko ka bonya mme.
1: Ke o le wa ngwana moholwane.
0: Thank
1: you. Ka nne tlo mo media ke re ishebe ka tsela e nngwe tawe. He? Wena o e bona jwang ha ile? Ha ile? Awu abaleha, abale. Ha, buka ke mo lata ka nne. Ha ile?
2: Galo ga dolo ga bakete.
1: Ka o fela?
2: E ka bana sa go
1: ho jwalo.
2: Lugala ba le ba ga jabo.
1: Ha o tsana le ga di buka.
2: O phela jwa mo lone ga.
1: Mo gana sa mpa ba le tsimo ga ka ka bana ntse ya jwang.
2: Mo gana sa mpa ba le tsi. Sa re mo ga jabo la ntse ba ga di buka. Ntse ke ta mo se.
1: E ya ntate.
2: Ke jo ga papa di ma sokola di papa tala kha ma ga le motho o di tele di putsa. Ba no a di de u ga ba ba nda u di si je men to tsen tse di ba twa ke bohle o tsoga ga da ta me se di ga
1: mhm
2: o ba da o twa bo
1: ke se tlamo
2: e o ga di fa no ga ti e buja o di ba ba ta o ga na le mo to o te
1: mhm
2: ya o tla o tsola la nna ya tsa ma ya jo ke mo ti te ba o ya ga ma ehe
1: a
2: ya mure wa se tikima bana a ga yo bela ndota ya dialo ka
1: oh
2: le tamala ne ni enzi ndana ya ho ya na ha o sala mo ga ba fasa ti
1: aha
2: ha fi ga la ho le la ga tama le ho
1: e ya mo
2: le me se ga lo tsana ba ga na ba o thosa
1: eh
2: Ari yo ndose.
1: Aha.
2: Eh.
1: Wanze ba nya go sa fela.
2: Wanze ba nya go sa fela. Eh, ba di go bua ka wena. Ai, ho.
1: Eh.
2: Le tamona la puri ari ya. Le se verije, ne go sala bona.
1: Eh, atati.
2: Eh, atata, la le ba ya ga go la tsama ta bana. Hey, ke dile da ta fela ona e mo ba. Moholo ba dintho ngwe ga le re hotse re dietswa ga le re sebile ga ditlwae.
1: Mhm.
2: Ga le batho ba ne ba dietsa ba ne ba na le dintho tse sebediswang.
1: Le ba na le disebediswa.
2: Le disebediswa tse kang tsa bo diphoofolo tsa bo eng tsa bo di. Yolo hona ba le tsena ntle. O hulwa ka boima.
1: Ha ka tlhake gukwe ka ga honona le lebaka le fapaneng bakeng sa o hlabagomo.
2: O bwalo.
1: Eya nna.

0: hona ke re tla ho tsuka sefela.
1: Aha.
0: Molele hantle. Ge qetwa ke thotlolo.
1: Mm.
0: Ndena hore he e nke ke ka bona la hore ka nnete ke sebetsa ditseleng mane. Ke yona.
1: Aha.
0: Ha ona leng. Ho ba ne ho le tena ha ho tsuka sefela. Ba thule ha ba ya matshidiso. Ba bua dikuku le tiringi.
1: Mhm.
0: Na mo ke sa ilo tshidiswa ka ba wele ke nna tshidisa batho ba.
1: Mhm.
0: Ho ba ne ha ba sentse ke senyehelwa ho kwa ka lo na na na matshidiso mo tla ditile dile tse kae. Ne nge ba sebetse mo le nna. Ba haisani bana ba tla ka megahlelo. Metswalle ya ka ke ntse ke tsa dikuku le tiringi.
1: Mm.
0: Mo fuye o ma be wa se ke senyehetse ho lo kaka. Mm. Ibile ho na le tsela tsentseng re dipheya na go nye yo ba le ba le la pa ba le mmu. Ko a ka ne ka hona le eng re iketelwa ke thotlolo fela.
1: Aha.
0: Ke yona ntho ne ke tshwenkere he mabala buka. Ge ga kuwe ke mafiso a metseng e meng.
1: Mhm.
0: Ha ona leng ha kalo. Ho ba ne ha ba ho no tshotse ntse re latela dintho tsa ne tsa baholo holo a ka nete. Ha uwa matshidiso go no sa ho no sa itse ntho tsa tse di itswa.
1: Mhm.
0: Mohlala fela le ha e ba ngwana o thu hlaile. Ngwana ha sa ile a dire re ne re ka ka nkgo ya metsi ka pa o ya o isa sesepa. Hona jena a se ntho tse tswa.
1: Mhm.
0: E ya ka net ha ona le molele ke thoko go fela le o ikgahlelwa ke mafiso a metseng e meng.
1: Aha.
0: Ke me ke tla ka le nyeta ke bua le sama ile mo fa ntse ke bua ho lo fela o fitlala mo gana ntata me te di ma ena le le mela ka kha ke ya ba le bona ke mo fati ya le sene ne ke ya go roga. Ha.
1: Le o.
0: O lo ke.
1: Thank you. Thank you. Hai lebe.
2: Ka lerato le ka magethe.
1: Ka o fela.
2: Se tshwana sa go mo dumela botima ja itlhakola.
1: Khotso mme.
2: O phela hantle.
1: Hantle mona.
2: Morena o re ba baletse ka mohau wa hae.
1: Aha.
2: O bua le nkgono khotso ke legela phuloho.
1: Mhm.
2: E kena sehlohong sa hao. Le tebele.
1: Mme.
2: Motho o na le dinako tse tharo bophelong ba hae.
1: Ehe.
2: Ho tla ha hae lefatsheng ho ikarabella ho batswadi ba hae. Ho kena morerong wa lenyalo ho ikarabella yena. Na go nya le fula hai go ikagabela yena. Wa ruka ke di bala di tsao.
1: Em.
2: Seo o ratang ho ba sona le lapeng ha hao. O tla itukisetsa sona o ipatlele molekane yo o mogatang ho gatla etseng thwe monate le ya tefelo ke bophelo.
1: Mhm.
2: Ha o tla tloa fatsheng lena o a itukisetsa gona mohla letsatsi la ka la o qetela. Ke batla ho be jwang.
1: Mhm.
2: Le ha re ka ba ga rata ha hona mohlang ke tla bolokwa ka mohala. Lolo ka mehleng ya pele. E ne yona re keke ga khutlela mogao.
1: Mhm.
2: Wala yele ga pele fela tebe.
1: Yeah.
2: Ke taba gona o lebeletse ho mohlatsatsi la haola o qetela ho bejwa. Ha se ke ya ka letsatsi le nuluwela ho di mo fela. O sa legega, o sa tsebo go le tlaba teng.
1: Mhm.
2: A nnete bo itukisetse bona ke ya gata ka pare gata. Bo tlaba teng. Ho ba ne re tlaba re gema le dinako.
1: Aha.
2: O tla bona metsimane mo re phelang teng ha ke rata bua mona ke rata kwana metsimkwana mo re phelang teng mo re besang ka sahala. Bo mmele bo ntate ho ikopa kopanya ho dula thote.

0: kanemane go thuhuetsa ntswelena la senyesemane sheleng mpate. E mongwe tsa mamo gona ke na le bana ba ka batla mpata ke na nako eno ya gore ke ikamoge sentenyana yaka e be ga konwa jwala. Wa utlwa gona kere?
1: Ke o mametse gantle.
0: Ba babedi ba bagago bona ba utlwisisa gore ba loketse go kopanya matsogo e tle e ge motlha letsatsi lane e be ga go ditlhong e be lepato la gae le hlwekile ka mo yena a batlang ka teng. Nako yena yeo re ileng ga ba go yona yona ke e rata ka pelo yotlhe yaka. E na yeo re ileng ga ba le yona ya batho ba neng ba patwa e sa le goseng. E sitana le ba dikereke baruti ka go fapaka ne se ba tseba nako eno ga o thwe mofutla a tswa ka hora ya bosupa ka hora ya borobong tla ba ya mabitleng. O tla bona gore mofu o boloketse nako eo le baruti ba sentse ba le teng go ya ka mo motho a itshebeleditseng. Nna ka nnete ke rata go jwetsa gore ke re e mong le e mong a itukisetse gore a tlabe lepato le rategang ka mogo ratwang ke ena le tla mo tlhorisa bana ba gae go ya ka mo a itukiseditseng e le mokete wa gae wa o ketela wa tlwa fatshe nena fela itukisetse motho se ka beya bana tsietsing ya ba jalo o duedula segatsetseng nako e telele go ntse go huhua ge phaleleng le ga e sele ka lekase fela ga gona taba motho yena o ile a itebala fela se ka ba wa itebala go lefatshe nena moeti tebele ditshenyegalo ga di be teng a ula wa itukisetsa ke ntho tse bobebo fela o tla bo o bone le bana ba sala ba salelwa le ke gore ebe di diphofo tsene tse neng di tswa go batho e ne le kopantse matsogo ba sala ba dija. Ke a leboa tebele ke nkgono kgotso ke legela phologo ga re sa tla kela ka ga mogatla ga o sa tlageletswa lesaka o phunye go etse sekoti o kokomale o sabe botšhabela. Ke re le letho a re sa tla khutlela morago ga re ye mpele fela re itukisetse ke a leboa tebele.
1: Wa tseba ga wa nkutlwisisa ntse ke utlwa.
0: O lla ka nako.
1: Ga gona mo ke itseng re khutlele morago.
0: Ehlile ke rata go bua ntho eno ntate ke re ka nnete. Ditshenyelo tsona re tla ba go tsona re phela nakong ena tebele. Ditshenyelo re tla ba go tsona re phela nakong ena ngwaneso. Nakong yane ya pele ne ga kgomo e tlhabiwe ebe go tlhabiwa sesuma ka thupa o ntse o thwe basadi ba motseng wane wa ga sekake banna ba motseng wane wa ga sekake ba nka ba ile go beya oduma le jo ba kgabelela teng gona jale re segeletsiwang. Ya ka tshwenye
1: ke
0: nne e bele ena na ke santsane ke tshogere ditshenyahelo di ka ba sikwa re ka ga itukisetsa gore re tla tloa le fatshene na ka tsatsi le le le tla ba bobebo empa le tla ba boima ha re ka ga lebala ha ile nako ya hoseng yona e ke le hona yo ntse ke tshela monana ke ntse ke re le nna mo tla ke gobetse ka ho ga ya bosupa e bele hore ke ema le baleng ha ka go ga bo go bedi ya bo go bonke phukala ke le ba mathokwane
1: o hlakile
0: ke a leboa.
1: Thank you man, thank you. Le shumela mme se ba sana hantle metsotso re le bile mane ho re nyane ya bo bedi ha ilepe ha ilepe
2: a ge
1: ka o fela
2: ka bana sa go
1: ke nnete.
2: A dua ya tlhokola dime.
1: Na le dime.
2: O phela ba.
1: Mwana sa mpa le tsumanga ka e bona ntse ya ba.
2: A sa le dikin da dim mata se lo tsona mo khotlo.
1: Ka mo khotlo.
2: Ya anda di house ke ha ba le ntse yo fukutswa mo ho ha.
1: Aha.
2: E anda di ho bana. Nka ngwa ti sa go tlhokolo di pedi. Tabana sin ni.
1: Ganet.
2: Eh.

0: hobane ha o se be mofu a bolokwang ho sa hlajwa phoofolo. Ntho eno e ka etsahala ka sewelo. Ra utlwana?
1: Ke o mametse hantle.
0: Ee. Ho teng ho etsahalang re phela sekgowa hona jwale a tuma ja ditlhakong. Wena o iketsetsa diphoofolo tsa hao ka ho iketsetsa polokelo ya monomono wa hao bankeng.
1: Uh-huh.
0: Ee. Ke diphoofolo tsa hao tseno.
1: Oh.
0: Hobane ha mofu a le teng we a mane o fihla o bukela o ile batla phoofolo. Ee, e le gore diphoofolo di ngata. Ha ho mofu a bolokwang ho sena phoofolo e ka ba sewelo taba eno e ka etsahalang. Kore fela empa ke ra mokibelong o mong le o mong, batho ba bangata ha ba sa batla ho sebetsa hona jwale ba tseba hore mokibelo o mong le o mong o tla bo o bolokwa mofu ba tla be ba ja nama ya phoofolo e hlabileng. Ee.
1: O hana mokgotlong o kae?
0: Mokgotlong Motsheremedi mona.
1: Motsheremedi?
0: Ee.
1: Ke kopa ho etsa potso.
0: Ke tla ya ka wena.
1: O mpolella hore ha hona ba motseng wa heno mo mohlomong le metse ya haufinyane mabapi moo. Ha hona motho eo ka motho kapa batho bo neng o tseba hantle hore ntate nyeo ke a tseba hore o ne a na le dikgomo, ntate nyeo o ne a na le dinku, mme mamamang o ne a na le dikgomo le dipodi leng, be e le gore ha hona bjale a re bua itlhe ha ba sana tsona, ha hona ntho e jwalo moo heno.
0: Ete.
1: Jwale ha hore o utlwa ko o kwatisa ha ke re ha diphoofolo ha di sa leyo ebile ha ke bue nnete o bolela jwang?
0: Ke bolela hore gona moo mo e kang ho ne o hlamatseha jwale ha o sana letho. Fela o tla ja nama ya phoofolo e hlabiweng.
1: Ha tseba ke a bona hore ihle o sothile taba ya ka o e utlwisitse ka tsela o batlang ho utlwa ka teng ha ke re diphoofolo ha re sana tsona.
0: Re na le tjhelete.
1: E re ke o bolelle o ntse o mametse tjena.
0: Ee.
1: Ha ke re diphoofolo ha di sa leyo. Ke bolela hore ho fapana le kgale hwane moo neng re tseba hantle hore le motho ono ka thwe enwa ke mofutsana futse o ne wa fumana hore o ntsana le nkunyana tse pedi kapa pudinyana e teng ka sakeng. Na ha ho jwalo?
0: Ho jwalo.
1: O ntate.
0: E re ke ya ga.
1: Tswela
0: pele. Leruo le tloha mona le kena ntlong enana. Ha le tloha mona le kena ntlong e nngwe. Ha se hore ka nnete motho ha a ile a rua le ditlolo tsa hae di tla rua. Leruo le tswa ntlong e nngwe le kena ntlong e nngwe.
1: O ntate.
0: Ee. Diphoofolo tsona ha se hore di ka fela tu a tuma ja ditlhakola. Ho teng dimpa di tloha ntlong e nngwe di kena ntlong e nngwe. Moo ho neng ho hlokwa. Ho so hlamatseha, bo neng ho hlamatseha ho so hlokwa. Fela phoofolo tsona ka nnete ke ra mohunye e mong le mong ho jwa nama, mme o tla fumana hore ena mme ditimang tsa tho jwalo ha batle phoofolo o batla metsi e tuma ha ya lefuo.
1: Tjhe, ke kopa hore re etse tjena. O hlahisa maikutlo a hao o sa arabe motho yo mong. Ee, anda.
0: A re mpa re etsa mokoko fela tjhe, ha se wa nika ba hore ke ke mo tswe.
1: O nda.
0: Ee. Ke mpa ke re na le mmono mono. Mohlala ha se khale ha o le o botsa ka moeto wa Sesotho o go hona le phosonyana e o e bonang. Mme ba le tatse jana o jetsa ga e tsamo ke tsara jwala tsa tsamo ba ta phofo.
1: Ke nnete.
0: Ee.
1: Ee, anda.
0: A ke go ja e phetha taba e.
1: Ke la ka e phetha ka magete.
0: Ke. Yo ho a ke go ja a bulela mola wa ga ka phofolo.
1: Ke la ka ga ka phofolo ho jwa.
0: Ke ntwe ke tshong ha ke ga phofolo tsona mo ho neng ho hlamatsa. Ke ho so tshintse ye ke di di fumana la pele le di.
1: E ana.
0: E yo ho ga ka nnete phofolo ga nnete ha so hore le khale. Ha se hore ho ne ho rue kaofela ho no ntse hona le batho ba o bonang hore ka nnete ba ntse ba kwalla ntsi hanong ho tloha kgale. Mme empa ho no ntse ho thusana e ntse ka ho jwalo. Batho ba bang ebile ba hirisa masimo ka diphoofolo hore motho a tlampa a tlhabe phoofolo a mo fuwa le teng.
1: Ee, anana.
0: Ee, ka nnete.

0: internete na ke tiba ile jwa tsuma ja tshakola ho teng hona jwa le ke se re phela tsuku
1: aha
0: re gwala di ata tse tsuku go botse tsuku ho ye na ntate ke le ke kene kwa ka botsuku bo thaba go go hlofe ile go hona jwa di tere tse se ile ngata ho feta ga ha khala ho hanu lu fona go batho ba ba pelutsile maotwana ke ditlhabela ke menyu kolane ke makuthanita gobane tšhelete e ne ko lwantsi ganong e leng gore nna ke re ae ge tswela pele ka sethutho kore ka mokgwa ono wa gore re kere sebedise tšhelete ena re se ke ra e boloka bankeng mane re kere esebedi
1: onda
0: re thusane le batho bana bao go bonagalang gore ba morago ga gore re etse megatlo eno ya gore ga go bonagala gore ee enona eno wa haelwa ga kena mokgatlo le gore e tle re ga mofu wa gae a le teng mofu a iso mmošhageng kwana mokgatlo o sala oitiketsa gotsa gorogeng o tlotla o motsebedisa jalo ka ga e kae ka o na le letho
1: ondat
0: eeanta gona jale go sege phela sekoo kealeboa ke ntate mmatla selo se tsona mogotu
1: ke a o leboa mongaka
0: Tanki.
1: E robedi hantle metso tso go le bile mane ho re nyane ya bobedi. Hey, ke rata ho ha re qota ditaba, re ipuela ditaba fela. O tlhaisa maikutlo a hao. O seke wa araba motho e mong. E tle ha ya nepa hala ha ile jwalo. O itlhaisetse ditaba tsa hao kapa o ipuela maikutlo a hao fela. O itseng hobane o araba motho e mong. Ha ile
2: ka lerato e ka makgetlhe ntate majaitlhakola
1: taofela
2: setšhabana sa kgomontate
1: go jalo
2: madume ga a fele lebitso la ka ke nkgono gale ke llela go letsa thojana
1: e yang kgono
2: ke tlabe ya ka bokhutshwane ke suthele ba bangwe he re ba ngata maleta thojana
1: e yang kgono
2: setlogo sa gago ntate ga se sa gago ke sa rona o re beetse sona ntate majaitlhakola go fapana ka malapa taba ena nna ke e bone mona masego moo ke phelang seteng mona motho ya nang le gona a ntlo ya ga e palamaneng a le dikoloi wa tseba go ile gwa etswa bogobe mono tlape mono re bokane re mo boloka motho eo a neng a le maatlana le gona e ne e le bogobe bo kentse dinama tsenane ba e bitsa sandwiche ka basetse manje le kgemere a dibotlolo tsena tse nnyane wa tseba ya ba ga o qetwa ga o ile ga gaimane go ne bokane mono tlapeng motho wa gadi a tsebagalang ya ba ke phetho ga o a etswa ntho tse ngata tsena go etsa gona re ya etsisa re le batho ke phetho ke beka bokhutshwane ba bangwe ba teo kena ke seke ka kena nako e telele tanki ntate ntsheo e ka iketsetsa fela ke lwetse bana ba ka ona le no matha ka lerapo thabeng ntate phaki o ne a sena diphoofolo enae nna ke neng ke phela mona le ena le nna ga ke na diphoofolo se ka etswang ba sa jeng ba tla tsamaya ba mbolokile bankentse ka mane ke phetho ke a leboa ga ke suthele bana beso ba bangwe ge re ba ngata maila
1: boroko tanki taba ena ke a gola ntshwaga le mametle ntho e nqholotsang ka go fetisisa ka yona kore batho bana be rereng ke bona be rereng ba gafa ka nkatana kore batho bana be rereng ba na le gona he ke bana ba rereng modimo ba tlhonolofaditse ka maruo ke bona be re bonang ba sa etse ntho ena ya mafu a magadigadi ho hang ebe taba e go wena e ka reng ebe taba e go wena kelelong ya go e ka reng batho ba ba ba ruibang ke bona bo bona gore magadigadi a nee re a batlang mafung a rona bona a ba sebetse ka ona o gang ga e lepe ka o fela mme
3: madume ga a fele ntate majaitlhakola
1: eya
3: mme ke tlhoga ke

0: Ee.
1: Ntate, nthwena ya basuwa bo lekwang hoseng, e ntle bona bo, e kang e ka tswela pele ho isa kgale hobane, ka nnete ha re fihlile mono, re tlo tla re phetha mabaka a rona. Ntate ke kopa ke kene tabeng ya hao eo buang ka ditshenyehelo. E re, ke tswele kweteng hanyane. Kae kae motseng o mong ho na le nkgono eo a na le bana. Bana bana ba hae ha ba ne ba sa tsore mme wa ja, wa nwa, wa apa. Ba bile ba mo fetisa tjhelete ena ya matshwenyi hore na ha ntse a e na le yona na ba mo fetisetsa jwang. Nkgono o na sena ntlo, ntlo ya hae e ne le ntlonyana e makamakatsanang tjena e le setono e ka hana.
0: Aha.
1: Ha. Wa utlwa le mokgwa ho jana ona tsere ona sekola ho jwa. Ha. A se a so guys. Le kula hai. Di go se neng di jwa mono. Ha tsuri. Ne di jampo. Di tsuri di. Ha ke bua di bona go se neng di
0: jwa. Wa hamanga hama.
1: Eh.
0: Mhm.
1: Kannete nna ke ile ka etsa potso ho batho ba dilisentse ya bona ke re na na ho na le molemo wa hore ebe re ja jotsentse kemo fela nkgonne wa Modimo a ne a lakatsa le papa
0: kore a bolauwe ke tlala
1: a bolauwe ke tlala bophelong ba gae ka nako e telele re mo bona le rona gore nkgono a tla fitlela ebe jake lesong la gae ke disomatheke dihake tsena di kring pepper gore o utlwa ntho e ke buang ntate
0: yo mametsantle
1: fele ke re na na ke ho thusang gore ebe re tlo kena ditshenyelong tsa gore re gatise batho ba tlo boloka mma rona eo a neng a lakatsa yona disampo seo kapo eng a lalla motha a tsamana tjhelete ya makedilo di o reka paketeng ena a ke re dintho se di bitse rona jane
0: o jwalo.
1: Mono mono na o bonkhono ba ufumana ha o fitila motseng a senang lefo ba bile ba bile ba ntse ba inyetsa le bonkhono ka bana bana ba bona ha ke re jwale o fitla mono mono na o fella hona mono fela ebe le kunda ha hulo jwa di dipeto na ka nnete ha e ho fa tsitse ke le nne ke re ntate we bana ha ba ke ba tsebe hore bo nne ba ya pila iskata ya re di kula bona ile ba re gatisa hore ke bone hore na ho ne ho duwane di gene ga di dikanyo tsita ka di work tsa sentse nyenye na tse di ha di tsene ka ne di ntate ma ga itlhola ne ke re we e be mphe bana le se ka itlwa jwang hore bana ba elen le lu ela so go re bo mma bona ka pa ba ka di wa bona ba ha ke ba itsa ntine o tsini ke le tsila o tsini
0: le bula la mpidisa
1: eh wa u tanta
0: aha
1: eh ka ni tsatsa na ha ya se tsa tsentse u tsaka ke tsaitse ya ke tsona u ntsa ba
0: ke a lebohana
1: ke a lebohana ke ne ke tsaka ke la tsama na ka mapedi wa tsentse ke a lebohana tsatsa
0: thank you me wa ka
1: thank you.
0: Taba ena e mme ke khosha ke lapa a ketang ho e bua ke ne ke tlhekitse ke tlotla ke thetsa he hore nyena a bobeditsene. Ke a tseba hore ho na le mmino oo le sa o mamele ntho janeng kwano. Ke kopa hanyane nke ke tswe le koteng hanyane ke ko mamedise pina ke ene. O e mamele hantle. O e mamele hantle. Pina enana ya mohlankana eno ya e bitswang ka gore ke Killer Joy e bitswa Manong. O re ha o ne ke sa ntsa ke phela lefatsheng ha ke ne ke sena letho ke gela bana ba ka ke shwela ka tlung ke tlala ditlolo tsa ka ke shwela ka tlung ke tlala ba ne ba dula ba re ha ba na letho empa fela mohlang ke ha seng ke iketse ba tseba ho kopanya matsoho ba nketsetse mokete o moholohadi wa lepato ka nnete ba thabele fela hore bentse ba rogiswa ka hore hele he o mpopatile ka leka se le turang kgomo yona e ne le mafura ana ha esale e mamele o tlo utlwe ke go ntshwarele mmamedi ena e batla e fapafapane hanyane